0: programa. Wait na ka man o kung aksidente gid man to o kung hungod nga naglumpat katropa sa isa ka ro-ro vessel, pero ang ato naman nga ginasigahom nga kabay pang-ara lang sa estadong insaktong estado nga paminsaran ininga bata, no? 25 anyos pa, bata pa, damo pa ni kabuhi nga maagyan sini, damo pa ni nga mga manami nga eksperyensya sa kabuhi, ma-experyensya maagyan sini bata. Kabay pa nga sa amo ni nga panahon ka tropa sa mga problema bala nga ginapangatubang ta. I hope we can still have that mind na ma-sulbar, no, ma-surpass ang mga pagdilaw. Kay kung naka-angkla na lang ang aton nga paminsaran sa problema kag sa kulba, no, sa resulta nga maagyan ta ka tropa, then hindi na ta makapaminsar sang solusyon sa problema. Pero man yung problema ralanda, no, part niya sa paghamtong ta bilang tao ang problema kag magapabakod sa aton sa pag-atubang sini. Ang problema lang kay ti kung kis may pinakamang kuturan ta nakastock bala sa sitwasyon nga hindi na maka paminsar pa sang lawig, no. Hindi lang ni isa damo ni, no, panahon subong pag tinaas ang presyo sang balaklon, presyo sang ano, damo pa ni. So, kabay pambuligan natin sila, katropa. Let's just be careful sa mga comments, no, sa social media. Kay para makakabudlay man, abi, sa mga natungdan nga kita, why natin maintindihan ang tutuod nga sitwasyon. Pero sige, ta komento sang lain sa tao. Sige, ta pagwa sa mga comment natin nga why ta kaintindi sang nagkalatabo man to, no? So, mga katropa, sa ato naman niya nga mga kauturan, nga mga ro-ro vessels, no, siguro importante sige hapon siguro nga may ara sa mga proper checking, no, sa may galibot bala sa sulod sang mismo nga ro-ro para at least makita or ma-arrest or ma-address ini nga mga problema. O problema sa lupet pa lang nga nag-attempt bala, no, nga maglumpat or right situation kiti. Lang taon mo abi sa mga vessels ni mga katropa ho, may mga barandilya mo na, sa kaon mo na sa, you will take an effort para maglumpat kagit, di ba? Pero, tiway takabalo eh, sa so, naglatabo to eh, no? We hope nga ang 25-year-old nga babae nga ni, is now in stable condition, kag maaarat na sa mga yung sitwasyon, ha? Oras natin, 8:06 sa pagpangalagad ta katropa. Morning sa kay Ma'am Elvira Gilogo. Good morning. Salamat kid. Ma'am, thank you. Salamat sa pagtutok. Pagpagupodre. Sir Epe Helie, good morning. Hambal ni Ma'am Lia Lubrado ang diesel kuno 80-20 na. Nagnubo-nubo sa ma'am, no? Oo. Pero rigad, may ara na bala daw 3 pesos kasaka bala last week, no? Siningat to, simana, no? Kabay pang buwas, kung sa Martes, may ara naman pagnubo. 82 pesos man ang gasolina. Taas-taas ang gasolina. Dari sa ammonia. Lapitay na siguro ang mga fueling station sa lugar ni Ma'am Lia Lubrado ay. Ma'am Lia, mayang aga. Ma'am Jessica Gonzalez, mga members natin sang sang class, katropang listeners and solid supporters, no, may aga sa inyo tanan. Salamat sa pagpamati kag pagtutok diri sa aton programa katropa. No, gusto talang ipahibalo man sa mga kuturan ta nga ang aton promo padayon sa gihapon ang XFM o kun ang santo ng XFM libo-libong pa premyo nga makapanghatag naman kita sang cash prize. Today is the draw day, no, sang aton nga pa-promo. So palihog na lang, drop your entries early possible time, early as now, makahabol paguro, no? Kay dugay-dugay, karon sa hapon, ma-draw na ta, no? Another winner na naman, sang 3,000 pesos. Ang makabaton sang ining premyo, Okay? No, so libo-libong pa premyo. Paano ito maghimo ka tropa? Simple lang gid kayo. Ang aton nga mga mechanics, isa ka blister na bala sa Santon Gold capsule, no? Isa na kabanig, no? Pwede nyo na siya magamit kay entry. Isa naman ka banig sa premium D3 soft gel capsule, no? Isa na entry. Okay? 5 sachets sang Santon Gold coffee. Santong Gold Coffee Mix, no? Isa, 5 sachets. Kita nyo na kada sachets na 5 kabilogs na. Okay? Pwede nyo may entry. Ang isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Okay? 2 man na kabilog. Isa ka blister pero 2 kabilog na siya. Okay? Ang aton nga aton nga gamiton nga entry. Okay? So, paano himuon? Ini nga mga produkto sang Yes to Health, makahatag sa imo kwarta, makahatag sa imo cash. Bakal ka lang to sang legal size envelope, tapos sulatan sang dako sa babaw ha, tunga-tunga sa sentro para sa babaw, para klaro, blas katropata. Sulatan sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Tapos, sulatan sang alan, address, aton nga contact number kag pirmahan sa dalom nga bahin sa dalom nga bahin sang kundi na ngalan nyo na address contact numbers dalom da pirmahan nyo nga pamatuod nga ikaw na kay kung mag-claim ka syempre papirmahon ka ikumpara na to ang aton mga pirma o para pamatuod nga ikaw gid ang nagdaog basta may mag-claim bla iban blaw na. Okay, so amo ni, ang aton promo katropa, Santon and XFM, libo-libong papremyo, it's still ongoing. Ang aton price sa weekly is 3,000 pesos. Ang aton nga third price sa grand draw naton, katropa, mga panghatag na yas ang 20,000 pesos. Sa second price ta, may ara kita sang 30,000 pesos second price. Ang first prize naton, makabato naman, ang lucky winner sang 50,000 pesos. Nga cash prize, okay? And 10 consolation prizes of 5,000 pesos pagkakuhaon sa grand draw. So, din ka na kita. Ang ibang katipid-tipid subong niya, kita nagpadaon kita ha? Sa mga kauturan ta, no? Amo lang di, may napamangkoto sa akong sige, tiwai ko proof of purchase, ya? Pwede ta da, no? Hindi ka gig pwede hindi ka gig pwede kay try kay wa ka proof of purchase mo but I'm a mechanics ta amo na sa amo ba gid pa proof ta sa FDA So kon pwede ka tropa amo na no ang aton niya ang mga Santon users no nga nagagamit sang produkto sang Yes to Health kon wa ka pa ka-testing base pa lang bakal ka tapos simuon mo entry para maka-intra ka mga katorpa. Pwede ka kasugod sa tag-lima-lima anay ka Santon Gold Coffee Mix. Bakal ka to, Abi. Pila baratom lang na. Tapos simuon mo entry. Who knows, no? Basi ikaw na. Ang next nga malaog mga katorpa sa cash prize na kundiri sa aton nga pa-promo sa XFM. Alright? Today is a draw day. Pwede kita ka-drop mga abyan. Makahapol pag-uro sa mga aga. Pwede ka mo ka-hulog sa mga entries ninyo, no? Para karon sa hapon, pag-draw na, ma-intra ang inyong mga entries, no? Hindi ka mag-kabalaka because mag-abot ang grand draw naton. Kundi like for example, nag-hulog ka sa 20 ka-entries, no? Wala na daog, Abi. Wala na gabutan, Abi. Dason, nag-hulog ka naman 20 liwat ka mga entries, katropa. Why mo nagdaog, no? Hindi ka magkabalaka basi mo lang matingob la sa atong grand draw basi maisahan ka sa isa ka grand prize diri sa first, second, and third na makadaog ka kahit itong mga entries to nga ginahulog nyo tipunon ta to siya amo to ang aton nga gaboton sa grand draw naton. Okay? So amo na ang pinaka ano naton pinaka pahibalo natin sa mga kuturan tang, hindi kita magkabalaka kung wala kita na gabutan sa aton nga papromo. Alright? So, pila ka mga pamaagi niya nga aton nga ginahimo pamaagi para ipabalik sa inyo ang pagpasalamat mga katropa naton diri sa XFM sa padayon nga pagtangkilik sa XFM stations Negros wide or nationwide and pag tangkilik man sa produkto sang Yes to Health Incorporated Adri sa aton nga mga lugar, mga kutropa. So keep on sending your entries. The more entries you send, the more chances of winning. Mga commercial tanay, balikan to mga balita ta. Pagkatapos sa mga panumdo mga kutropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa orderyong ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatid ako sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: System pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Yes, to health!
11: The secrets of health.
12: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
13: Yes.
12: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
13: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Nun ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
12: Mm.
13: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
12: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
13: Mm-hmm.
12: Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na.
13: Mm-hmm.
12: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
13: Yes.
12: Kung wala na gid.
13: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
12: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
5: Santone Plus Gold.
11: The secret of health.
12: Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
13: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kay makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatuwag charantina.

0: isang na dala sa Manila.
1: To.
0: Nga hindi amo. Hindi amo sa Santo sa findings ni Doktora Fortune.
2: Oho. Based sa mga height, based sa description, hindi siya mo. Amo ni si Wendell Errol, Errol Wendell.
0: Oh. Errol Wendell. Oh. UP. Gindala sa tong hindi ko makala no, Saturday. Six days after no. Siyang natabuang insidente.
2: Oho. Pero sir, developments ng forensic examination, may bearing niya sa investigation, Sir Epe?
0: Of course, no? Ang pinakauna na naguro, ang narrative, no? Ang narrative sa military, ng mga puro kabutigan, siling nila, isilatanan mga NPA. Nga nagpalupok sa ila, napatay sila sa Inaway. Ang forensic evidence naga ang forensic autopsy naga tudlo nga likod tanan ang igo.
1: Aha.
0: Ikaduwa wala sang negative ang gunpowder burns.
1: Aha.
0: May kwa na, may epekto na siya, no? Siguro ang forensic pathologist na mag-explica once na mapasaka ang kaso.
2: Pero sir,
0: actually ang isa sa mga musilingat, ang bala na niya, kahuluya klase nga crime scene investigation sa suko.
2: Sir,
0: doon ka? I-preserve mo ang body for investigation if there is mag-question. Pinabayaan nila.
2: Sir, doon ka. If ang igo sang tao sa likod, what does it represent? Anong paglantaw nyo sila?
0: It's either pan sila, no? Di pagtiro sila sa likod. Or hindi pakita mo lang. Nagagalagan sila, ya?
1: Oo.
0: Posible wala sa may mga armas.
1: Oo.
0: Di pagtiro lang.
1: No? Oo. So, posible galikod? Galikod?
0: Makita na no may mga drone sila or whatever. Gigim pagwala na gani sa military. Kagatong mga photos nga ginpakita nila dito mismo sa ginpagwala na bala no ginpost. Exactly. Wala man na hindi man na makita no ni Doktora Fortune halimbawa. Kung amo to ang ilang mga kwan, mga bayo, hindi nila makita, ang hindi nila makita na may mga wounds dito or any other entry points.
2: Ay, okay. Huh? Oo. Kaya dapat...
0: Buti ang posibilidad niya, din pang islan, ang mga bags, din pang...
2: pang suksok lang to.
0: No? Or any others, no?
2: Oo. Okay, amo ni ang paglantaw ninyo. Kay ti insakto to kinabal mo kung may igo siya, dapat ang bayo nga nasuksok niya may igo man.
0: Yes.
2: Oho. So is this a welcome?
0: Ang isa to ka finding actually, alay sa alano. Ang pita lang gid niya is tiil. No? May igo siya sa tiil. Nga kung suno gani isa kay kwan kay Doktora Fortune. Kung gintagaan sa sang immediate medical action buhi ba siya?
2: Okay. So loss of blood ang kay ano to alaano?
0: Loss of blood kay tinabayan.
2: Okay. Oho. All right. So is this a welcome development as far as investigation or killing, alleged killing sa Tubo sa 19, sir?
0: Gina-welcome din mo ng nasambit nga forensic report, no? From an expert, no? Sila natin expert. Kay actually, si Dr. Fortune man ang nag-conduct sa mga forensics sa itong drug war, bala?
1: Oo.
0: Siya man ang nag-conduct.

0: Kung sabi, nakita yung mismo, ang isa ka tao, mag-report on the death certificate na napatay sa heart attack. Actually, napatay nila sa suffocation. Among maging ang pinaka-importante nga, ang isa ka-expert sa ginatawag natin na kwan, na autopsy, makapakita sa niya independent observations sa body, no? Nga, nag-kwan, no? Nag-basura, sining mga narratives, mga kabutigan sa 79th Infantry Battalion hangot sa nasambit ng incident. Ikadwa, ginapagita na din, no? Paano bala ang Armed Forces of the Philippines nagasunod, no? Sa international humanitarian law? Kaya daw ginapagita nga daw wala sila lip service. Ganun mga tika-tika lang bala sa mga commander sa Philippine Army na kunong kapati sila sa international humanitarian law.
1: Ang istorya di sir, nagbato mo kaga na fully armed sila, nagapalupok. Pero do you think sir makorroborate ni sa investigation man sa CSR dito?
0: Wala pa kita, wala pang kita pala isang investigation. Wala man talaga yung expectar nga made public na sa isang CSR. Kahit kadamo na sa mga reklamo na kung sa CSR na wala sa result. Ang isa gani actually nga na dumduman ko last year nag-istorya kami sa biktima to bala sa Kanlaon at yung dipatay sa police of Korea. 5 years actually nga nagsumon sila sa CIDG Iglos Oriental. 5 years pa binsumon sa CHR. Then after 1 year, wala na siyang development. Dakuguro na nga challenge sa bahin sa Commission on Human Rights. Paano yan ay ipakita niyang mga investigation, mga results, no? Kaya damo ginyasan gina-request na muna ng CHR, kaga mga families, please investigate on this matter. Kag nag-declare sila openly nga they will conduct multiple proper investigations. Pero ang results ng sila ng mga investigations has not been made public and available for the people to see.
1: Would that mean, sir, medyo lose trust ka mo sa CHR? Sa investigation nila?
0: Hindi man sa amo na hambala, no? Pero may dako paguro nga dapat imuon nga ipot ang CSR para masaligan din sila sa tigbantay no? Sa rights of the people. Kahit amo managin mandate sa ila sa Constitution sa Pilipinas, in fact, they are regarded as independent constitutional commissions. That is neither above the executive and neither under the executive, judiciary, or legislative.
1: Neutral sila. Wala sang
0: independent commission sila. In this way, they dapat influensyahan sa tatlo committee branches.
1: I hope makapagawa man sa initial finding no aton si HR and galing sa mga istorya nga nagakalatabo ni do wagid man nga hatag sa ginapublic sa aton si HR sa mga investigation nila gagis ga diretso sa korte sa development sining sir Ipe do you think may ara pa kinanglan nga maghimo sa independent investigation dito sa area sir?
0: Posible gina. Sige yun, noon gina siguro. Hindi lang sa kan makaset sa time frame kung saan. Okay na. Pero siguro sa development nga nagkakatabo sa Cebu, maplanuhan gina, mukdan gina sa pamilya. Ginawelcome gina to ng lain nga mga support, ilang ginagin ang panawagan para sa investigation sa iya, no? Actually, in terms of policy, dapat siguro may tanawon na sila sa policy. kung paano bala ang CSR makalagasin sa mga hold accountable at sa mga responsable.
1: Oo.
0: Ikadwa, paano bala tagaan sila untok?
1: Oo.
0: Ikadwa, ano ang mga policy changes no? Sa in terms sa armed forces of civil defense sa kasubong o kung saan ay nga mga insidente no? Kaya tatlo siguro magkuhan ni Sabala tangin mga bakod di sa nga basihan para naman malawagan siyang pistoks no? Which I think may ara sang backdoor negotiations nga nagakatabo.
1: Subong.
0: Despite nga nagapamalabag ang Armed Forces of the Philippines, ang department, ang Secretary of Defense, kagsubong man ang National Security Council.
1: Oh, sir, I'd like to quote you with that. There's a backdoor effort for peace talk?
0: Yes, of course.
1: Sarili, sir.
0: Kag ang latest is, there's only one item on the agenda that remains to be resolved. Although wala takakita ko na nuna ang ginakabig nila nga, only one item on the agenda remains to be solved. And after that, kung ma-resolve na siya, ang formal talks will resume.
1: Well, we'll check on this mga development, Sir Pet. Sir Pet, thank you so much. Salamat og ito oras ni sa oras ni mo, sir. Unless kami ara ka pa sa mga mensahe.
0: Yes, siguro kabahin na ni sa ato nila binigyan sa Negros no, nga manawagan kita sa hustisya para sa nanging biktima sa sining klase nga masakit no, kag sa iban pa man nga nanging biktima sa brutal nga pagpamatay. Sinangla nini isang pumuluyo ang kunman sa pamilya at sa pumuluyo ang justisya na pinapangayo nato.
1: Sir Pet, thank you so much. Salamat gid, sir. Mabuhay ka.
0: Yes, malamang gid nga salamat katupang Erwin.
1: Inyo na pati ang mga katropa, si Mr. P. Helge, convener sa Human Rights Advocates of Negros. Mga katropa, it's run. Dari sa aton para tuntunan sa Bullseye. Blanca, diretso, Bullseye. Ang isa ka pala mong katanon, Japon, sa aton parabinsaran, anong natabo? Is it encounter or just, a killing per se? No? Naglulutan dito sa Tubuso. Gusto kita magkuaman sa pinakamang statement sa Philippine Army, how they react. Kung paano sila, anong statement nila. I hope makapagawa mo na sa statement na ang Philippine Army 79th IB on proper handling and ang latest nga comment sa forensic expert kasi Dr. Raquel Fortun no, nga sala ang sala isa lima gani sala ang isa nga bangkay na padala dito no, sa nasambit nga sa forensic expert mga katropa ang ginahambal si Errol Wendell nga UP student mga katropa nga isa sang napatay man to sa 19 ka mga nga ginaligar NPA dito sa Barangay Salamanca Banwasan Tuboso katropa. Again, ako naman di mga katropa, amore na hambal ni Dr. Fortune, let's step up. Mad na ta? dugay na ninyo kakartabo. I don't know if she is referring sa handling sa mga patay katropa or just a, questioning the narrative of the Philippine Army where they said there's a legitimate encounter na nagluntad, no? Ang check ni mga katropa is that kung may ara sa encounter, of course, may pinagbayluhan na isang lupok. Tapos, tananto eh, may palupok mo ni, no? Nakapalupok mo ni, may mga gun na founder to slawas. I don't know kung ang time ba na nga pagpadala to, nag-contribute man sa ining mga markings nga ara sa bangkay katropa. Amo rin ginabot na yan sa aton nga mga forensic expert katropa, no? So, lima to ang nag-padala di waita ka ba ng development sa ni mga katropa, no? Sa sining mga ginapagwa. Why na ko kabalo man kung ano ang maging resulta sa investigation man sa Commission on Human Rights dito sa Tuboso 19. No? Why kita kabalo? But all I know is that mga katropa, there's something to talk about, no? So, istorya sa insurgency nga nagluntad sa mga lugar katropa sa bilog ng Negros Occidental. Sa Rabal naton dekada 70 at dekada 80 nga naglupok diri ang problema sa insurgency kag sitwasyon sa Negros Occidental on if we will try to check and reflect sa sitwasyon politika kag ekonomiya sa Negros Occidental nga ginakabig kita katropa nga isa sang mga lugar nga nagaproducer sang dako nga kalamay, no, sa bilog ng Negros, bilog ng Pilipinas. Ginambal ti 70%, no, sang sang Pilipinas nagakonsume sa produkto sang Negros Occidental sa kalamay. And we are keen to knowing anong sitwasyon sang pila ka mga trabahante naton sa kampo, kabuhi sa mga pamilya nga dependent ang ilang mga resources sa kita dito sa kampo. Sa pagpananom, sa tubuhan, katropa, ang pagpakabuhi nila, ang ilang mga duta, kung paano nila pakibato ang ilang adlaw-adlaw pinaagi sa pagpanguma, no, sa mga lugar, mga katropa. So, during sang pilaka during sang time nga nagtaas to bala ang istorya sa mga batang Negros to nga early as 15 16 years old katropa ato na kakarga tops na, no, nakakadto kita sa pilaka mga lugar dito sa Isabela during that time, no, mga abyan nga nakapamangkot man kita kung pila sulduhanay anonimo kada isa ka truck, no, mapuno nila ang isa ka truck may tons na sa mga katropa, makaangkon sila sang 200 pesos, no, babayaran sila sang 200 pesos. How heavy ang trabaho ginatag sa mga kargatapas nato, and they're just paid of a few of ka gamay, wala pa sa mga PhilHealth, wala pa sa mga benefits mga katropa, kag amuning sitwasyon subong ginaatubang sang mga kauturan ta. The question is, paano sila makasurvive? Paano sila mabuhi? Paano sila malibantar sa kapegaduhon that is Negros Occidental? Ang istorya Japanese, inasinda Japan mo, no? Kung hindi ka mag upod to sa mga hindi ka maghando sina sa muna ang bayaran na iti, why? Pangita kay ban? Ngita kaubra iban, kay ti amon ang bayranay diri sa Negros Occidental. Despite nga ginambal sa atong labor nga ang ining mga agricultural nga mga trabahante makaangkon sa nagkaigo nga sweldo mga katropa, pero down the ground sa mga banwa, sa mga kasyudaran nga taas ang patubas ang tubo, kadamo sa mga kuturan tanga nagabaton lang sang pilang nahot nga sweldo. Ti isa man sa mga ginaistoryahan, economic in nature plus mga katropa ang politika diri sa Negros Occidental. Pero diri sa Negros Occidental mga katropa makambal ta amuni ang probinsya nga may pinakadamo nga mga dinastiyas politika, no? Mag-asawa, mag-utod, pinamilya, nga politika, ti daw inasinda man Japon ang padlagan katropa, no? Dito man Japon sa hatag-hatag portion, hatag-hatag ng mga pamaagi, paluoy-luoy ng pamaagi, katropa, no? Pagkatapos, kung hindi ka, tinahugay naman. Ang ining mga politiko, may ara man sa mga grupo nila. And whether we like it or not, I hope tani nga to otoridad magigihos ni. Because nga ti ang lagko ng mga politiko, may ara man sa mga paramilitaris, kaya ara sila, equipped sa mga armas, mga katropa, equipped sa mga ano, no, I hope may imbestigahan ni. I hope makita ni, no. So pila ka mga I hope nga ma lantaw ni sang naton nga maawtoridad, no, nga sila ti habal nila may mga lisensya man ni, no. Pero ini lisensya mga katropa ginagamit para proteksyon, hindi para sila depensa. Para sa pagproteksyon sa mga dlagko nga mga politiko, there is na aton nga probinsya. kagamo man ang ginagamit sa pagpamahog sa mga pumuluyo ta sa mga kaumhan.

0: korupsyon. Korupsyon, isa man sa mga culprit, mga katropa, kung nga may rebuild eh. Korupsyon, may mga grupo, kauturan kita nga nagkantos tong asdalan, nagapanawagan, kag nagarali. Nagapanawagan sa hustisya, nagapanawagan sa accountability sa mga politiko nga nagapungko sa pwesto, kag naimbolber sa mga isyu sa korupsyon. Sakto niya, bal ni attorney, ni Dr. Fortune siya. Well, let's step up. No? Balik-balik lini, balik-balik lini. And that represent how we choose our leaders rightly during election, mga katropa. Maybe we choose that leaders because we saw something in them that convinced you to vote for them. But check ta. Are you convinced nga maayos ang leader based sa iyang profession, based sa iya track record, based sa iya attitude, based sa iya panindugan kay prinsipyo bilang politiko, bilang leader, mga katropa? Because kung politiko ka, you're no sa corruption. Hindi ka sa dinastiya. No? Hindi ka sa kwarta. Ikaw panindugan kontra corruption. No? But all of this politician, mga katropa, makita natin sa aton nga pungsod. They're just there to defend themselves. Ginapakigbato lang nila ang ilang kaugalingon sa isyu sa korupsyon. But at the end of the day, katropa, we saw massive corruption sa atong gobyerno. Subong na rebukaho lang ni ang flood control, ang isyu sa persentuhan na isa dalan. But in time, mga katropa, if hindi tani pag parikwasugan nga baguho ng sistema, mabalik na Japan. Let's take the example sang mga pork barrel funds during the time nga pila ka mga politiko naton congressman ulamid sa fertilizer fund, no? Ang pork barrel, hambal nila, this is a development fund para sa amo distrito kag dapat mahatag sa mga NGO. Ang NGO to, mga katropa, himo-himo, ha? Wala to sang mga sistema. But millions of pesos spent for this project. Sa flood control, we thought a while ang flood control natin will help ease down the flooding all over the country, even the Rio Negro Occidental. But we saw massive corruption over these projects. Damo ang problema Japan sa corruption, ang problema sa baha, ara Japan sa mga probinsya. No, despite we spent as much as 500 billion pesos, mga katropa, to address some problema sa flooding natin. And how many percent from these billions of pesos, mga katropa, nagkantos bulsa sa mga politiko ta? Di na to malita to. Di na to mga binilyon nga kwarta, mga katropa. And all kita ya nagamantiner ta sang soldo ta nga amuni. Nag-soldo ta, bulan-bulan lang, amo na, malipay na ta. Kung nami aton boss, matagaan ta sang ano, mas malipay pagin ta. No? Ang mga negosyante ta, boss ta, ang aton mga kumpanya, nag-bleed man subong, tungod man sa corruption. You know? In every company, they spent billions or millions of pesos paying their taxes sa atong gobyerno. No? Sila man yung nagabayad, sila man yung nag-gasto, para ma-sustain lang negosyo nila, no? Para ma-sustain man ang mga trabahante nila nga nag-ubra sa ila, nga hindi sila mang-retrench, nga hindi sila mamuhin, no? Gina-absorb nito na. Look at this politician, mga katropa. Aras tubangan sang mikropono. Inabla ka tindlo-tindlo, gibla kayo. Bawal ang korupsyon. Ayoko sa korupsyon. Pero tarabla. Ang track record nila, meeting dito, meeting diri, istorya, kung sino to nga mga kontraktor, ginistorya to nila, para makagandit man.
1: Hambala pa!
0: White oras, mga katropas, babaragan natin. Thank you so much sa pag-upod sa aton. Sir Kenneth Yongko, thank you. Ramil Mamilia, thank you. Salamat git sa pag-upod. Ma'am Shirley Arevalo, maing aga, thank you. Good morning sa inyo, tanan. Siyempre, we have Lia Lubrado. Thank you. Jovi Sergi Amudente.

0: We have Noel Yares nga nakaupod sa aton palatong tuwan ng Serpe. Thank you. We have Marianne Biliar Jacobi. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. All members of class, thank you. White oras, boss naman ha. Sa kanan sa ato station manager, mga katropa, upod nato sa technical side, katropang Judy Revlegano, sa ato station manager, Mr. Mitch Lipa, sa ato CEO President, Dr. Ray Melito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaala mga katropa, boss naman. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copper Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copper Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: kalahat ng utrimo, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung kumulan sa Sister Pain para garo-garitso ang utrimo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: kasubong. Kapag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Tropa. Isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting!

0: Si Badit, malabay diri. Tawgon ko siya. Badit, dali di bala anay.
1: Ay, ikaw kali si Bibang.
0: Ay, hapit di bala anay.
1: Ah, Nachay.
0: Sadiin ka makanto.
1: Manindahan sa libertad, ah.
0: Pahuway, anay, ah. Kay kainit pa ho.
1: Human, ah. Napungko ko di, hi, ah.
0: Ah, Badit. Dira nagali nag-a-istar ang bago nga asawa ni Mr. Kunlo?
1: Abaho ko. Si Angie ang yangalan. Kagsuya gani si Sinya sa iya.
0: Ha? Ay nga, aman.
1: Suno sa iya. Kwarta lang kuno sa inya amay ang ginalagas ni Angie.
0: Uy, abo galit ba di?
1: Oo. Kag, kon mapamaturan gani kuno niya nga kwarta lang ang ginalagas ni Sinya sa iya amay, awayo niya ini.
0: Uy, amo gali? Eh, kun amo, hindi gali maluyag si Sinya nga mga sawa liwat ang iyang amay?
1: Oo. Pero ti, kinang pangasawa nagilin si Papa nila. Kagwala na sila sa may mahimo. Kundi, hosto lang sila yung magkumod-kumod ni Martina.
0: Uy, amo gali? Ay, kabay lang tani nga wala lang sila sang problema.
1: Oo man. Amo man yun ang ginapangamuyo ko siya, Bebang. Ay, ate, sige ha. Malakat na ko ha.
0: Ate, sige, Badit ah.
1: Okay. Babush!
0: Ato na siya. Matahong gali ang bagong asawa ni Mr. Kunlo.

0: inyo, Martina? Zinya? Oh. Ano ina? Nagareklamo na sang balayran sang kuryente ang inyo amay. Kadako kayo sang bill. Gani sugod subong, makinot na kita. Kung wala ka mo sang unobrahon, pamatsyon ang mga suga.
1: Ang silingon mo, ikaw nagpadako sang bill sa kuryente. Kay sugod sang ari ka na, nagdako ang bill. Gani ikaw ang magkinot.
0: Kag isa pa, hindi man ikaw yung nagabayad. Ako ang asawa sang inyo amay. Kag natural lang nga amligan kong kinitaan sang akon bana.
1: Ano? Ay, ano nga amligan? Hoy! Wala ay nagreklamo si Papa sang wala ka pa diri. Gani ikaw ang magkinot. Kag mas maayo nga sa isa ka semana kis-a ka lang magpaligo. Kay kadugay si imo magwa sa banyo. Ambot ko nagaano ka dira?
0: Bastos ka kung maghambala. Isugid ko ikaw sa imo amay.
1: Sugid? Tanawon ta kung sinong apinan sa aton.
0: Ano?
1: Martina, dali na. Bayaan aton siya.

0: aku nak suruh ya. Urasan ulang.
1: Nanu ka si Mia? Nga nga nagapangakig ka?
0: Ginbuhina ni Papa ang allowance ko. 20 mil na lang. Tungod ginbuhina niya ini.
1: Amo man ang akun. Kinanglan ko nung magkinot na kita. Paiguo natun ko nung aton kwarta.
0: Si Anjigin ang dapat nga basulon si Nemo. Siyang nagmando kay Papa nga buhina ng aton nga allowance.
1: Makita niya!
0: Makita niya!
1: Sinya?

0: gusto nyo? Kabalo-kabala? Nga pating pagkaon la, ginakinot na nila? Kay amo kuno ina ang mando ni Angie. Ang ila kuno sudan, isa na lang kaputahi. Apat na lang kabeses ang ila pagkaon sa isa kadlaw. Pamahaw, panyaga, merienda sa hapon, kagpanyapon.
1: Kuna mo, ginamarsyalo gali sila ni Angie.
0: Oo eh. Amo ina, nga akig katama si Senya kag si Martina.
1: Heh, sinong nasugid sila sa imo?
0: Sino pa? Kundi si Madit eh.

0: sinyo nga. At ang duwala lang ka mo nakabati? Wala ka mo nagasapak sa akon?
1: Tamaran kami magsapak si Imo. Gani pangita to sang istoryahon mo.
0: Mga bastos! Isugid ko ka mo sa inyo, amay! Dali na sinya. Dito kita masugilanon sa gwa.
1: Dali! Hoy! Mga bastos! Magbalik ka mo dire! Balik!
0: Balik ka da?
1: Ni mo eh!

0: balik ka na?
1: Oh, nga sinye?
0: Ay, pa, ang kwarto ni Angie, ginransak sang kawatan.
1: Ano? Kawatan? Eh, sino ba kawatan? Kagsaano siya nakasulod din sa balay?
0: Nabatian namon nga may nagahulag sa kwarto. Sang ginlantaw namon, may naabtan kami nga naglumpat sa bintana. Nagtawag kami dayon sang pulis eh. Kag nagpangusisa man ang mga pulis, tagasta subo, wala pa sang balita pa. Kung sinong kawatan nga ato?
1: Anong nadula?
0: Wala man sa nadula. Naabtan siya dayon mo. Amo ina nga naglumpat siya sa bintana.
1: Oh, amo palang inimatabo ah. Amo palang?

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold.

0: adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang servis

0: paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aridugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: Daddy. Maihambal kun ta ni ako sa imo.
1: Ano'y na, Angie?
0: Ang akon utod. Ginpahalin siya sa ginaistara niya nga balay. Bangod wala siya makabayad. Kag naluoy gid ako sa iyo. Kani, kinanglan nga mabuligan naton siya, Andy.
1: Ano nga bulig?
0: Gusto ko nga baklan siya sang house and lot sa isa ka subdivision.
1: House and lot?
0: Oo. Makaluluoy man siya, Andy. O ti ano? Baklan mo bala siya sang house and lot?
1: Sige. Kung ninang gusto mo, baklan natun siya.
0: Andy! Ay, salamat, Gid. Madamo, Gid, nga salamat.

0: langit?
1: Oo. Nabatian ko gidway. Bakla ni Papa mo ang uto ni Angie sa house and lot. Kay ginpalin ako nung sa balay yung ginaistara niya. Kaya nagpangako si Papa mo nga bakla sa house and lot ang uto ni Angie.
0: Ah, amog gali ha? Ginadjitahan niya kami sa kwarta? Kay patigiling utod niya, ipasunod niya sa budget? Sugiran ko sinisisin niya. Sobra na niya. Sobra na niya.

0: Kagin panggubang aton garden? Kagin pantasak-tasak nila mga tanom?
1: Ano? Sino? Sinong nagbuhat sa to?
0: Wala sa nakahibalo pa. Wala sa nakakita eh.
1: Mga animal! Mga sapat! Subungged, manawagan ko sa kapulisan. Kinahanglan niya madakpan ang sinuman niya naghimo sini.
0: Nagkapanawag na ako pa.
1: Ha?
0: Oo pa. Kaginapangita na nila Subong ang abusador nga ato.

0: Sandy. May pagbanta ako. Nga may labot si Sinya sa nagakatabo diri.
1: Kaya nga kasiling kasi na.
0: Si Sinya, amo ang nagaatipan sang garden. Kagayhan, may nahimo siya nga sala. Kagang garden amo ang iyagin paukpan. Amo ina ang ginasiling nga pagtimalos niya sa aton.
1: Ano nga pagtimalos?
0: Nakahibalo ako. Akig sila sa nagakatabo nga pagbag-o diri sa balay Andi. Sugod sang nag-abot ako. Kagtungod hindi sila riktang makahambal sa imo. Amo ina ang ginhimo niya.
1: Paimo nga husto ka, Angie. Si Sinyang dapat nga basulon sini. Anay ka gani, makuha ako sang wasay.
0: Bay! Hoy!

0: niya, listen ka, dali. Si papa mo, ato sa garden, may dala siya nga wasay. Wasayo niya ko no, ang nagubas ang garden.
1: Ano?
0: Dali ka, dali ka. Lantaw natin siya sa bintana. Dali!

Mga animal ka mo! Mga animal! Lan taon ko lang kung may mapuslan pa ka mo dali sa garden. Wala na ka mo sang may makawat niya mga pating dali! Kay ibaligya ko na! Wala na!

0: de. Nakita mo, nakita ko, day.
1: Ginhatok-hatok niya sang wasay ang akong mga hinuptanan niya, pating?
0: Oo, day. Ay, anong sala sa mga pating? Ano?
1: May, naglain na balang ulo ni Papa? Nagbuang na bala siya?

0: Mabakasyon na niya ko sa aton tiya dito sa Tabo.
1: Ma, nga ahaw.
0: Natak-ana ko diriya. Kagamo. Kag mas maayo kung mag-upod ka na lang sa akon sa pagbakasyon.
1: Hindi ako pwede nga makahalin diri.
0: Huh? Nga man?
1: Nakahibalo ka gid. Nga member ako sang Women's Union. Kag nagaklase pa ako sang Sunday School. Padamo kami sang buluhaton eh. Kag kinahanglan nga ara ako. Ikaw na lang magbakasyon ah.

0: Canadiense si niya.
1: At to say dalom, nagapamalansya, tagako, nagapanarapo, dili sang yabok sa bintana, kaya kadamog isang yabok.
0: Maayo. Ako na lang maninlo sa kwarto ko.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: Exciting, bro!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
3: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
4: Kompleto.
3: Kompleto.
4: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede.
3: Yes.
4: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. O, kung doon nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sa viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: So, what's up? Inom ko ang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So din ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton alo adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagkakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titirinda makuha sina? Tiara o, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
3: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa mo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
3: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Pagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
2: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
4: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
7: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gid ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon, 3 na ni sa Cebu Pantukan.
2: Vision X, slay ang kapitibo.
4: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Visionix ka. Hindi na pag paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Visionex.
2: Visionex, slay ang kaipitibo.
6: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Sound Phone Gold. Call

Hapon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Hapon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: AM News Central.
1: XFM Time, alas 10:43 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sa nikamans mga bahayin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes. Mayo 8, tuig 2026. Subong agang inyo dire kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: XFM News Central.
1: Kita dire mga katropa maginup danay humali na last 10:30. Tubto ba last 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga tututukan tala kayon kag diskusyonan sining adlaw.
0: Central.
1: Kag sa mga katropa naton dira, nga nangin masako na humaling kang ina pasang aga tamyawon ta sila blanay kaya Renes Logo po sila subong sa aton. Good morning sa inyo. Oh, salamat gid mga katropa sa pag-upod always diri sa amon sa XFM Bacolod. Sa mga nag-monitor dira sa radyo ang XFM Bacolod mga katropa, mabatihan nyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Yara kita mga katropa sa FM band sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency man mga katropa nga 98.5. And don't forget, mayara kita mga katropa sa aton nga social media. Ang aton nga social media sa YouTube kag sa Facebook. Sa Facebook mga katropa, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, hindi ka mudra magkalipat ha. Mag-follow para kamong updated man sa tanan nga mga posting sa mga balitaan. Kagun ano pagidra mga katropa nga mga impormasyon. And sa YouTube, aton nga YouTube channel, amuning XFM 90.3 Bacolod. Nante. Dara ka mo mga katropa, makasubscribe mga kabuda sa YouTube channel naton. Kag may ara kita mga katropa sa official streaming apps ng XFM Philippines, madownload ninyo nga libre dara sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitan nyo lang XFM Radio Network. Ma-download na mga katropa, ma-download na ninyo nga libre, drasa ninyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Babatian dra ninyo mga katropa ang sa XFM Radio Network, ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas, padulong sa Mindanao.
0: Centro.
1: And also mga katropa, may aramang kita sa inatawag ni nga text line sang XFM Bacolod. Inyo ni ma-download o kung inyo ni mga katropa mapadala mga mensahe ninyo, request and comments sa sininga number sa 0915-628-7926. Amula nakapos mga katropa. Oh, kung gusto nyo makapakigangot diri sa amon sa XFM Bacolod. Kagsubong aga mga katropa, ano ba lang aton nga tutukan talakayan kagdiskusyonan? Sininga adlaw sang Biyernes, drila sa atong palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, tingwaan tani karon makapakigangot kita sa Comelec, Negros Island Region. Kay anong preparasyon sa Comelec for this barangay NSK election sa Nobyembre? Ibaloon tani mga katropa kag iban pagid ng mga areas diri sa Negros Occidental. Kag sa Negros Oriental man mga katropa mismo kay may pila ka mga engkwentro nga nagakalatabo dire. Te ang ina nga konflikto makaapekto na blayan mga katropa sa estado sang Kalinong. Nga which is te isa na sa mga ginabantayan man sa Comelec mga katropa kun ang ina nga mga lugar just like sa Banwa Santo Buso nga balantayan man sang Comelec. Kag sang tinalikdan man tong mga nadlaw sa Banwa man sa Kawayan nga may ginapatian mga katropa may natabo man nga mga engkwentro sa bahin sang militar kag mga rebelde. Tinguan ta ni karo makapakigangot kita kay Attorney Cindy Ballesteros, Regional Election Attorney sang Comelec NIR mga katropa. Kag base karo makaligwa man kita kay dumay gin patigayon ning mga meeting ang Regional Task Force Canlaon. ang Office of the Civil Defense, basi makachimpo man kita later on with the Regional Director Donato Sermino III, mga katropa. Kag karon, no, basi makachimpo man kita with Engineer Lumel Tambanillo, ang AVP sang City Electrification Program sang NEPC. May importante ni siya, mga katropa, no, ang NEPC nagpahibalo ni ngayon dis lamang utod sang kuryente. Kay tibangod, mga katropa, gadepende ini, no, sa ginagamit, mga katropa, o kung hindi magsobra sa 200 kilowatt per hour kada adlaw, or 200 kilowatt ang ilan nga magamit or pag-consume sang kuryente, mga katropa. Magatalakay man kita, basi kung chimpo, makachimpo man ta karon kay National and Local Presaa President, mga katropa, Doc Mark Molina, angot ni sa isa ka player sang ano, mga katropa, player sang Presaa, no, nga napilasan ano ni siya, athlete from Region 10, napilasa matapos mabuka ang basin.
0: Sentro.
1: Oy, nabuka ang basin sa isa ka biliting area diri sa ato na ano man yung kuluya na ya.
0: Sentro.
1: No, nga muna bla na tabo, mga katropa, no, tido ka huluya man nga muna, no. So we are hoping nga mangin okay to atong atleta from Region 10 nga tinapilasan, do taekwondo player to. Napilasa matapos, mga katropa, ginaligar, mabuka ang basin.
0: Sentro.
1: Muna ka na natin nga mga talakayan, topiko natin nga tutukan, sining adlaw sa Biyernes, dali lang sa itong kapalatong tunan, ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 10:50, mga katropa. Ipakilala ko blanes inyong mga produkto sa nga Yes to Health. No? At least ko blan mag-update sa lakas ng panahon. Ari, mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, isa-isa hunta ang Ultimate Trio.

0: ang santong vitamin C, ha? Ang santong vitamin C naman made of mangosteens, pero lina ka mga prutas nga magranugid sa vitamin C. Gitingo ba ni mga katropa sa isa ka kapsula para maging healthy kita always, maging may depensa kita batok sa mga nagausong mga balitian bangod sa kambyo klima. O, mainit nga panahon, kagpag ulan, mga katropa. Ikatatlo nga members ng Ultimate Trio, amo ng Premium D3. Himo naman ini sa Virgin Coconut Oil, Malunggay Oil, kag Vitamin D3. Ginimo naman ini mga katropa sa isa ka soft gel agad nga makabulig ini dula sa makapahelpi sa ating mga cells, makapabakot sa ating mga katulanan. Kag mga katropa, makapadula sa aton sa likaw sa infeksyon nga kon sa mga bakterya kag viruses. Mga katropa. So ano pang ginahulat nyo dira, ha? Magamat-amat na avail sa mga produkto sang Yes to Health. Mabakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, mga katropa, kag sa South Star Drugstore. Don't forget ha, sa online, sa Shopee. XFM News. Alas 10:52 na mga katropa, Bausubong Adlaw, weekly draw na to, 9th weekly draw. Ikasyam. Sa aton nga nagapatay nga promo sa Santon na XFM, libo-libong pa premyo. Mga katropa, padayon lang sa pagbakal sa mga Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Turbo, and also, 5 ka sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Ang ina nga mga produkto, mga katropa, isulod nyo sa puting envelope kay entry na na. So anong imuon nyo pag sulod sa sining mga products, sulatan ninyo sa pangalan, address, contact number, kag pagapirmahan. No? Simple lang nga buluhaton, mga katropa. Tapos nang na. Hindi ta na ihulog. Pwede ka muka palapit sa mga XFM stations nga malapit sa inyong lugar. Kag mayra makita na mga katropa sa clinic, katuan nyo lang dang Yes to Health Wellness Center. Si Miss Angeli dang gabantay. Bala nyo lang, Miss Angeli, mahulog kami dira. Kay may entry kami. Ari amon entry. Wa. Kay karon mga katropa, siningad love Biyernes, mayra kita sang weekly draw. Sino naman ay mas swerte nga tagdaog subong ni Ngadlaw? Kag sa sining nga semana sang 3,000 pesos cash.
1: Wow, ka perfect.
0: Kag mga katropa, ang grand draw naton, surprise pa nang schedule ang date. Basta pa dahil sa pagulog, mga katropa. Ang aton nga grand draw, ang third prize makadaog sang 20,000 pesos cash, ang second prize makadaog sang 30,000 pesos cash, kag ang first prize makadaog sang 50,000 pesos cash. Meron makita sang 10 consolation prizes kay makadaog sang 5,000 pesos cash each. Wow, mga katropa, sana all, no?
1: Wow, ka perfect.
0: Tay, ano pa kamo da? Di na kamo?
2: Ari na sila.
0: Awa.
2: Larga na.
0: Larga na.
2: Di na kamo?
1: What?
0: Para naman katropa sa aton nga Santo na next family bulibong pa premyo. Karon matay ninyo ang aton nga weekly draw sining adlaw sang Biyernes, mga katropa. Alas 10:54 na. Check nato ng PDMPD sining adlaw. Ilang ang monitoring sa lakad sang panahon, kamusta honta?
3: Sentro.
0: Anong ilang update and development sa sining monitoring sa posible pagsulod sang tropical depression, mga katropa, sa Philippine Area of Responsibility.
3: Sentro.
0: Baloon ta ni mga katropa. O, ano ning ilang mga igadulong sa aton. Kamusta lang aton nga weekend. Okay, dumay mga pagpamahog naman sa presensya sa tropical depression. Nga posibleng maka-experience na makita mga katropa sa pag-ulan-ulan sining nga bulan sa Mayo.
3: Sentro.
0: Okay, ti nagligad adlaw ba perting kay initon subong, no? Mga musta kita sa PDMPD, ah. Basi may updates sila sa aton. Lauman naton sa sining nga weekend, mga katropa, maulanon bala o kon hindi. Check nato sa piyang kalinya from PDMPD si Sir Melvin Fiero.
3: Centro.
0: Sir Melvin, may ngod to. Okon, good morning. Welcome to sa XFM. Sir, kaupod mo subong si katropang Andre, Sir Melvin.
4: Yes, good morning, Batakuan. So, yes, sir. Dito sa pinakalinya na kasatod na panahon, Mayo, sa kita sa Josmel, 26. Natunaw na ang lokasyon ang ang ating ginamonitor at sa subong ang ating weather system ang Sterlis. Nag-apekto man niya sa kabukusan niya banyo sa Pongso, Pilipinas. Update natin sa tropical cyclone sa buwan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang tropical storm siya Gupet. Siya Gupet sa mula stress kina siya gawin naran sa kalayan ng mga 1,815 kilometers. Nasidlangan niya bahay sa north-eastern Mindanao. Pag may kabaskugon niya hangin niya 65 km per hour malapit sa sentro, kabay pag madlas 70 km per hour.

0: Bagyo, si Bagyo Agupe, west northwest na direksyon sa kada siguro 20 km per hora. Pang Negrosangan region sa Gapon, maka-experience kita sa mapaang kag mainit sa Gapon ang panahon. Kung may watchan siya sa mga lakta-lakta, mapunglan nga dulot man sa localized thunderstorms pag easterlies. Mainit tutup sa kasarangan ngayop sa hangin, di kan sa nasidlangan, pag namin na nasidlangan, ang nag-provincia sa kamutusan ng bayan sa ating provincia. Kung katagata sa ating provincia, may kasarangan, tutup marbulibalog. Ang adlan ng punta ka na 5.27 ka mga tunog, alas 6.1 karoon niya sa hapon. Ang ato naman temperatura, nasungol kita pag isayos ka maglabot kita 33 degrees Celsius. Ang ato na sa heat index, ara kita sa 40 degrees Celsius. Inisimil ng Tierra sa Puting Salsaster, Rice Reduction and Management of Pesan Negros Occidental, madamo salamat sa mayong udto sa luwag.
1: So mayo Sir Melvin, maka ano kita no masiling nato nga do medyo safe or do hindi nato ni masiling nga maulan kita this coming weekend. Pero do may pala may pasunod pagit Sir Melvin no?
0: Yes, so mga kinamonitor nato sa responsibility nato sa
1: pamantro. Okay. Saan ni siya sir posible masulod Sir Melvin man?
0: Domingo.
1: Sa Domingo ni siya masulod.
0: Yes, so
1: ano ni sa si Kaloy na ne?
0: Yes, so kung masunod na sa Abella Park, ang buhay ang lokal niya mo sa Kaloy.
1: So, ang ginabulawanta ni sir, masulod ni siya karon sa gabi o kung buwas pa sa aga?
0: Sa Sunday pa siya.
1: Ah, Domingo pa.
0: Sa Sunday pa siya kung sa Kaloy pa.
1: Bawa.
0: Kung hindi pa siya, hindi pa siya natin sa Gabaret na nakakito pa niya sa Sunday.
1: Ay, okay.
0: Pag sa dinag po niya, pwede siya sa Kaloy.
1: Gani man, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning.
0: Salamat sa gamay.
1: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na batian si Sir Melvin Fierro para sa update na ito sa lakas ng panahon sininga adlaw, Biyernes, kag sa palabuton for this coming weekend man, mga katropa. Sentro. Alas, Jessica, tayo otso na. Kung ang taning mga balita, una taning nga bisita, mga katropa. Tingnan tayo kung makapakigangot kita with the attorneys in the, ano, mga katropa. Attorney Cindy Ballesteros, ang Regional Election Attorney sa COMELEC NIR. To discuss mga katropa, ano yung preparation nila for the coming BSKE mga katropa, no? May magkita sa update kung ano na ni siya. Kahit yung ibandaan ng mga mamalida na ito, nagasiling niya nga, pabors niya i-suspend naman ang barangay. Kagsanggo niya ang kabataan election, mga katropa. Talakayon ta niya, no? Mga katropa, respiya ka ninyo makaupo na ito, no? Ang Regional Election Attorney sa COMELEC NIR, si Attorney Cindy Ballesteros. Centro. Attorney Maying Aga, welcome to sa XFM. Kaupod mo subong si Katropang Andrew Attorney. Good morning.
2: Mayong aga, Katropang Andrew.
1: Yes, Attorney.
2: Pagkatanaga pa natin subong sa XFM, Bacolod.
1: Yes, Attorney. Thank you very much for your time, ma'am, to discuss ang ini namang information, Attorney. Sa pinaka-latest na gid naton nga mga updates ang BSKE, posible gid yang matigayon this coming November, ma'am?
2: Balita karon mula pa kita sa ang layay na ginapos po ng aton nga barangay SC election sa November 2. So, padayon gyapon ng aton nga preparasyon.
1: Yes, ma'am.
2: Ang aton nga kalendar activities nga ginpakwa at ito sa Japan samtang wala pa sila naka submit ang bill kag gin-approve ng presidente. So medyo awid-awid pa na siguro ang aton nga hulaton.
1: Okay ma'am. So mayo man ina, no? Pero attorney, kamusta ang preparation tani sa COMELEC, yeah, ma'am? Kamusta?
2: Almost lapit na lang gid matapos ang pagprinting sa aton nga official ballot.
1: Okay ma'am.
2: Since okay na convention kita sang 2 months ago. Si Chairman Garcia mismo nagambal na lapit na lang din matapos sa nangyang printing niya. So ready, okay. Nagit kami in kaso nga makush through gidang ato niya election sa November 2.
1: So preparado, nagit yagali, no? But attorney, so far sa inyo dring information, ma'am, pila nagit ang kabugusan, Andrea ma'am sa NIR, ma'am, kung may information ka mo, ma'am.
2: Yes, ma'am. Subong sa aton niya, hindi pa rin sa official, hindi pa rin looking for verification, panitan sa king.
1: Yes, ma'am.
2: Hindi provide to doon sa aton niya statistical nga data.
1: Mm-mm.
2: As of April 21, aton niya ERD hearing.
1: Yes, ma'am.
2: 3,053,154 ang aton niya registered voters for
1: registered
2: regular
1: voters
2: na aton na botante.
1: Okay, ma'am.
2: Ang PSK naman aton niya, 1,084,185.
1: Okay. So, attorney, bali, for the whole NIR na siya, ma'am, no?
2: No, for the whole NIR. Okay. So, wala pa ko bi-breakdown subong
1: lang
2: per province natin pending ang verification. So, mapagawa kami isang final natin na statistical data pag-araw na.
1: Sige, attorney, no problem, no? But, ma'am, dumay mga ano lang kita? Dumay mga panumdum lang kita? For example, sa ibandera bi nga gaplano man nga magapapili sa this coming barangay na SK election kiting iban na to dito nakita kita nga do gatik advantage na especially sa social media ma'am.
2: Oo, bali sa unang may ara na kita nang gitagwa nga resolution ara na ang mga forms ang aton nga certificate of candidacy.
1: Uh-oh.
2: So, ang interesado nga magpaglagan, pwede na gid sila ka matama, fill up some form, although wala pa kita na baton sa nilang form, kitungod ang aton na filing of POC. It's on September 28, October 5 pa yes, nga. Ang dumay intention na nga magpaglagan, pwede na gid sila ka pang fill up na pang form na daan.
1: Okay. But, attorney, wala pa man ma'am na siling kung saan gid ang filing of COC, ma'am, no?
2: May ala na kita, okay. Sir. So, schedule. September 28.
1: September 28.
2: October 5. Okay. Filing
1: ng COC. Sige, ma'am. Pero, re-attorney, kay previous weeks lang or nagligid ng bulan, may pila ka mga ano, no? May pila ka mga insidente nga natabo, especially presence ng armed conflict or presence ng mga armado, naglunta ang pila ka mga enkwentro. Attorney, especially ang Municipality of Toboso, last April 19, kag tinalikta ng adlaw ang sa may banwa naman sa Kawayan. Ma'am, kamusta ninyo nga monitoring dira, ma'am? Presence ang armed conflict, ma'am?
2: Sa karun, okay man kita since the proper coordination kita sa aton nga LDO, sa aton PNP, kag sa aton nga AFP.
1: Yes, ma'am.
2: In fact, sa February, naka-satellite registration pato sa barangay Salamangka ang aton nga Pumelecto Boso.
1: Yes, ma'am.
2: Oo, dahil nang naka-atob na 3,000 plus man ang ila itong registered voters. Tagyayo man daw sa voting centers. Kung diin to ang encounter na tabo, layo-layo man sa atong nga mga voting centers. So, kung ato nga mga iskulahan kung diin mabuto.
1: Ah, I see. So, amo na ang inyo gali, ma'am. Ah, attorney, bala siya nila, no?
2: Oo, ato nga bigyan proper coordination ng kita permit LGU pag sa atong military personnel.
1: Oo. Sige. So, attorney, basi may gusto ka nalang ma'am ipalabot, abi ma'am, especially sa mga residente, sa mga luyag magpartisipar or ma-practice na nilang ilang kinamatanong mga kaming kabahin sa sining pagbinutuhay naman, ma'am, sa barangay, attorney.
2: Oo, okay, Sir Andrew. Ako, gininabulig sa buwa ang mga pag-interview sa amon. Kinagapangayo, ikumitulik sa inyo da.
1: Yes, ma'am.
2: Na inipalabot sa tanan na wala pa nakaparistro na pwede na maging butante. At sana lang sa May 18 ang aton nga voters registration.
1: Okay.
2: Oo. So kung pwede na sila ka-preparar sa ila ka-pellet, isama lang na ka-ID ang required naton, dalon ng tunila. Ang sa mga SK naton yung register na maparistro, madala sila sa ila for certificate.
1: Okay. Sige. Attorney, with this, thank you again, ma'am. Sa sining update, ma'am, kag inyong mga development for the preparations ang palabuton nga BSKE. Attorney, God bless you, ma'am. Salamat.
2: Thank you, Mr. Andrew.
1: Yes, ma'am.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Attorney Cindy Ballesteros, ang Regional Election Attorney sa Comelec NIR, mga katropa. Angot sa ilan niyang preparasyon man, no? Pisar nga ti, wala pa man sa ngagna nga may ginpagwa nga mag-cancelar sa barangay kagsanggo niyang kabataan election, mga katropa. Pero at least they are prepared, no? In kaso kung ano matabo, mga katropa, ready na sila ya sa kung anong matabo dira, ti good to go na lang sila, mga katropa mo, no? Di sila ni Danyang full body mo, dapat sila gini, mga katropa, ang preparado all the time kung may suspension man nila o kung ano, mga katropa, kung matigayon gid man ang nasambit ning barangay ni sanggunian ang kabataan election for this coming November. Pagaling din punto diri, mga katropa, nang gamat-amat man to pang imprinta ang COMELEC mo, no? Sa mga official ballot bala for the ano, for para gamiton sa sininga election. Galing tikon cancel ni, tapos mga tropa naka-imprinta na sila ko matapos ito bing pag-imprintar sang mga official ballot to. Ahay. Te, gasto naman, no? Another gasto naman. I just like to bala nagligad sa national and local election. mga katropa. Muna nga dapat magpapili ka, siguraduhon mo nga wala na sa katrasan. Da, pag-file sa CUC, wala na sa katrasan. Kaya nga, uyang naman na sa tiyempo and uyang mga katropa sa mga materyales. Kahit siyempre, kwarta. Kahit yung kwarta na din ginagamit, bakal sa mga papel, dahil ang himuon, baluta. Pero galing iba, tingnan mo na bala silingan nuisance sa candidate nila. Pero so, magsulod ka sa sinang desisyon, dapat buhay na atrasan, diritso anay na lang eh. Isa hype lang ang desisyon, kahit siyempre yung mga tropa, ang chimpo, o mauyangan naman ah. Makanugo naman to sa effort, sa kumelek, and also sa siyempre yung kwarta eh. No? Kwarta sa tao, man na mo. Budget man na nila, kwarta man nagyapon sa pubuluyo na. Oh. Para gamiton mga katropa pag-imprintar sa sining mga opisyal ng mga baluta for this election. So, wealthy ang iba ng mga lugar, payag man sa COMELEC ng bantayan lang man niya mga katropa, no? Nang tawon lang gininilay ha, kung ang nagkakalatabong ang kinagamong, which is think malapit bala mga katropa sa mga voting centers and also sa ila ng mga facilities. Tiyan mo na masilingin sa COMELEC nga, oo, na, ting. Medyo balantayan na dira nga lugar kay ang amon nga polling center. Amon da nga mga precincts dira. Ti, lapit gid sa sinang lugar kung sa din nagaluntad ang mga kinagamo. Mga lirong panay. Blati, hindi kaya kapakot mga tropa sa adlaw sang eleksyon kung may matabo na kung purya palayo lang. Ti, mga pumuloy, da mga butante, dira nga naga paurok-urok na karoon niya pili sang ila da ang mga leader nga gusto nila o kung pabors lang mag-dumahala sila nga barangay. Binungkalas to mga binulabog eh, bangod sa mga presensya sang armado kag mga naga linok panay naman sentro ba temo ni subong mga mas magin man ito mga tropa samtang timprano pa may preparasyon na kamo no preparado na bla hindi na kamo bla silingi bla nga mag sa adlaw sa tingin nga malukpan ka amo pa yang pagbinungkalas da this is a good effort man for the COMELEC mga tropa nga ga-initiate na sila para matigayo na gini mga tropa in kaso no nga mangin na may go signal or para na iya sa pagpatigayo na sa barangay in sa kanyang kabataan election mga katropa ilabinigid rin sa aton sa Negros Centro. Alas sa 11:09 na mga katropa inyo to nabatian si attorney Cindy Ballesteros sa regional election attorney sa COMELEC NIR Commission on Elections Negros Island Region mga katropa. Dari kita, no? Kambyo to piko kita, be. Kung available si Doc Mark Molina. No? Available. Tistingan ta lang siya si Doc Molina. Kung makatag siya sa aton siyang tiyempo, ya siningadlaw. Ang otib lang makatropa sa prisaang, ano sa dindri mga katropa, may pila ka mga delegates naman, no? Amo ni ang National Private Schools Athletic Association 2026. Kaya, dirigin patigayon sa syudad sang Bacolod mga katropa. No? Kag kung sa dindri, may ginaligar na pilasan ng isa ka atleta kung delegado nga nagagamit or ato sa billeting area nga paggamit sa CR basi siguro nagpungko o kung siyempre nagamit isang CR nag-tungtong siguro daras basin ay Diyos ko ay mangini nila uman ang basing galing na buka o Centro. Nabukang basin ti ang ining player or ining atleta ahay ti napilasan gin gating huwa manita ni mga katropa nga mga magdala sang bugal sa ining lugar pero galing ti Ario alang-alang na makampang kay bangod sa pilas nga naagom sini mga katropa matapos mabuka ang basin. Ay, na ano? I don't know. Wala well, nang mention man sa aton kung sa dining yung mga billeting area. Kahit siyempre mga katropa, mga private schools ni mo. No? Private schools ni mga katropa nga mga ang ginhimo bilang billeting area. O kung na housing bala. O, temporary yung tiniran sang sining mga atleta for almost a week mga katropa nga sining pampang oh pero galing ti amo lang ning galing problema no disgrasya nga tabo Centro. So di tani ka sigurado mga katropa no? Centro. May mga bagay daan nga unexpected mo no amo ni siya bala gambal ang ibanti ahay hindi malas git. Pero tuwad bala mga katropa, may mga may mga makita kita ng mga cases sa social media, just like sining mga itabo, no? Nagkakabukang basin, tingiban, gakos ang anxiety. Malap siyang bukang basin. Lawin ka kabalo nung matabo din, no? So, ito yung mga tropa, tinguan na ito, no? Kung available si Doc Mark, kasi makatag siya sa ito, na. Ang presidente, isang national kag NIR prisaa, mga katropa. Sa piyakalinya, no? Makaupo na ito ang presidente, isang national and kag NIR president sa prisaa, si Dr. Mark Ryan Mark Molina. Centro. Doc, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupo mo subong, Doc, si katropang Andrew. Doc.
4: Good morning, Andrew.
1: Yes, Doc. Doc, thank you. Gitsi mo nga time, Doc, sa pag-upod rin sa amon. Doc, kamusta ang ano situation subong sa nagpapatay ni nga prisa, Doc?
4: Well, halos na at the same time, halos na excited.
1: Mm-hmm. Yes, Doc.
4: We're excited to host the 2026 National Prison Games.
1: Yes, Doc.
4: And the best was.
1: Uh-oh.
4: Sa Panaad Stadium. Pangamong nga mga delegates, ara na kita siguro sa mga 85% no, na nakaabot na.
1: Okay, okay.
4: The rest
1: okay.
4: are arriving today.
1: Yes, Doc.
4: Via Trento and some are still via Pilay Airport. No?
1: Uh-oh.
4: I have also heard that the chairman of the Philippine Sports Commission has also arrived in the college today to grace our opening ceremony tomorrow.
1: Okay. Bali, Doc, expect, gina-expect na nga delegates, pilagi din ganito, ang gina-expect na to? The number of delegates?
4: So, ang gina-expect natin yung mga student athletes, parents, coordinators, maglagad yun siguro mga 12,000.
1: Ba, 12,000? Yes. Okay, so, bugos kini nga region no bilog nga Pilipinas Doc no pero Doc may mga kamusta ang preparation niya especially sa accommodation and also sa billeting areas Doc
4: accommodation wise ang aton yung in the different different schools
1: yes Doc
4: there is Bacolod kag nagakalipay kita nga aradi bang suporta ni Governor Lacson kag ni Mayor Jeff sa atin ito yung watan. Kataiba na po nga si Mayor Greg nagpadala na sa mga generator sets sa
1: so,
4: nagkalain-lain ng mga schools.
1: Yeah.
4: At the same time, nagdugang na sa mga tanke sa tubig.
1: Agad
4: po nga mahatag ang mga tinanglami sa atin yung mga student athletes during this 8 years sa atin yung sudad.
1: Doc, Ari Doc, iagi ko na lang ginibala, Doc. Kay, I know, busy ka, kid. Doc, do unexpected yung mga, may natabong nga insidente nga, isa ka, delegate from Region 10 ng napilasan, Doc, kay bangod sa nabuka ang basin, Doc?
4: Region 9.
1: Okay. Region 9. Nga
4: yeah,
1: delegate.
4: Oo,
1: okay, okay.
4: It has also come to my attention yesterday.
1: Yes, Doc. Oo.
4: Sa nag-CR ang baka, nag-meet siya sa antidente, ano?
1: Okay.
4: Pero ang data, yung dala sa hospital, kasi tagaan sa medical attention and I also have learned na pagkahapon natagla naman ini kag nag-recover na sa iyang treatment school sa tinuturuan.
1: Okay, Doc. Klaro ko lang, Doc. Bali, sa ano ni siyang athlete, Doc? Sa ano ni siyang sports?
4: The athlete is playing for Taekwondo.
1: Taekwondo? Babae, lalaki, Doc?
4: Lalaki.
1: Ah, lalaki siya. Okay. Bali ang ano ni Doc, napila sa tiil siya napilasan.
4: Sa likod ng parte kasi yan natin.
1: Hala. Nga Doc na ti ano ni Doc, investigahan ni kung nga na amoning natabo, na nabuka ginang basin.
4: Ang akon nga pagbasa actually, kasi nagsaka ang bata sa basin.
1: Ah, okay. Tapos buhay guro na sarangan sang masin na yan yung kabugat sang sininga athlete, Doc. Okay.
4: Yes.
1: But hindi man, Doc, do seryoso ang pilas?
4: Hindi man kita.
1: Okay.
4: As I have mentioned, the athlete is now on its
5: recovery stage na.
1: Sige, no. But, Doc, amunin no, may mga aksidente, may mga hindi ginato ni mapunggan, nga amunin mga bagay nga matabo. Doc, basi may duga ka na ng Doc, ang mga paandam, Doc, ah, sa aton nga mga athletes for this coming Prisaon May 9, Doc, boss?
5: Ang sudad sang ready.
1: Yes, Doc.
5: Kapag accommodate ng atin yung mga bisita, but I think everybody has to have their share as well of making sure that ang atin na kainwatan will be safe and secure for everyone, no? So sa atin yung mga student athletes nila, halong-halong din kita.
1: Yes.
5: Especially man sa ating case ang kainito, no? Sa kagadlaw. Kagati, siyempre, kita naman yung mga taga-bakulod, ipakita natin sa ila ang aton nga pagka-hospitable, no? Ang aton nga bakulod smile. Sa aton yung mga atletang ang ginit aton sa bakulod.
1: Yes, Doc.
5: Duha, ini sila kasi man ang gatiner sa aton nga syudad.
1: Okay.
5: Kagati, siyempre, magabulig din, no? Sa aton yung mga ginagmay ng mga negosyante, sa aton yung mga bicycle drivers, jeepney drivers, sa mga local vendors natin. More than the short term na bulig niya sa ating ekonomiya, ang long term niya na effect is, of course, the experience that the athletes will have while they are staying here in Bacolod. So,
1: okay.
5: Siyempre, kung manalian sila sa ating mga pagkaon dire, sa ating mga pagkaon sa ila, sa same time, sa ating mga tourist spots dire, for sure, magbabalik-balik na dire sa Bacolod, sa Negros,
1: kita po sa prisa. Okay. Ay, Doc, before ko mag-takop, Doc, ti ano ning mataboto sa athlete? Papulio ni siya, Doc? Pabalik ko ni siya?
5: Why ako nakakuha sa decision sa ilang region, but normally
1: okay.
5: Kasi kung naman siya, nag-atinir naman lang ng mga athlete, gari, nag-atrotawai naman na siya, kasi malayo-layo pa ang biyay, kasi siya lang isa, kasi why sa blokod magtauloy, no? Normally, ginapatinir naman lang namon.
1: Okay. Doc, ano nga province niya siya gani, Doc?
5: Region 9?
1: Oo.
5: Pata.
1: Oo. Pero ano nga province? May ara na-mention.
5: Wala siya mag-specify sa report kung ano
1: okay.
5: Nga province.
1: Basta region 9 lang siya.
5: Oo.
1: Okay, sige. Doc, with this, thank you very much for this update. Kag sining ano ha, pag palabot mo, Doc, sa mga announcement. Importante yung mga announcement sa Prisa. Doc, good morning. God bless you.
5: Good morning, katropang friends. Madamod
1: yes,
5: salamat.
1: Yes, Doc. Thank you very much.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, nabatihan nato, no? Ang presidente sang National and NIR Prisaa, si Doc Ryan Mark Molina, mga katropa.
3: Sentro.
1: So, from Region 9, ang nasambit tong atleta, taekwondo nga player, ay, diba, sina Bugat. Siguro, tiway na sarangan sang basin, ang kabugat sa sining atlet, te, nabuka. Okay. Ay, no? Siguro, dako, magurong atleta to. Hindi mo itong natabo, mga katropa.
3: Sentro.
1: Alas 11:20 na, mga katropa.

0: Ibaloon ta lang mga katropang ibang pagin ng mga updates and developments, no? So tiyan mo tong naibaloon naton nga tot hindi na natong kisa mapaktan nga may mga insidente ka ngayon sinabala, no? Nga muna siya ang posible nga matubang or ma-experience sa aton nga mga athletes. So galit yung mga katropa. Ano na man, no? No kalain man lang nga. Oy, nabuka ang basin. No, hindi man na siya mga katropa siling nga dumakahalamutan, bala. Pero galing, this is for awareness sa tanan. Natuloy just sa muna, no? Posible, bisan diin ka. Matabuin na mga katropa. Pero tani, total may mga biliting areas kita din nga do may ano na bala nga nabalaan ta naman nga may mga bisita kita maabot so kinanglan naton sang pag inspect na liwat sa area eh natuloy diyan sa mga basin dira basikon sa kwarto o oh, sa ibang pagitabi nga parte sang building kung sa dinis na naga tiner mga katropa nga dapat i-inspect gid kiti we have a lot of time no nga ma-inspect ina ma-antaw dira. Oh, kaya kung ano pa gin mga katropa ang mga posible dabing mapaminsara naton nga para maging safe man ang aton nga mga atleta sa sininga prisa mga katropa. Alas sa 11:21 na mga katropa magapost kita for a while supunan tani karon iba pa gin mga topiko ug talakayan diri sa sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: May namang kodiridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasa. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo natunno po gan ang magpangape kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka kundi patong bawal didto kagid na namitan magsagit tilaw
1: The Secret of Health.
3: Kay indi kagid niya maguntat sang pagkape pilion mo lang ang kape nga indi ka matam-an kundi may benepisyo pa sa imo sa dinga lawas so ma-suggest naton sini sa ila Doc Erwin na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
3: Ang gluta kag collagen, kinanglanon, ginsamtang nagaidad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaidad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit. Lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo. Anong iyang himoon?
3: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory,
2: laboratory
3: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulay. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
4: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
3: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health. Santhone Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santhone Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhone Plus Gold.
1: Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang Vitamin C. Santhone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santhone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santhone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhone Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
1: Santhone Plus Herbal Oil. System Pain.
8: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. 3 pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun, wala nang sakit ang ako ko.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhone Gold. Coffee Pigs.
9: Ako si Amelia. Di pwede pa gigi.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saboroso, kag wala dupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
2: Exciting!
3: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
4: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
5: Centro.
6: XFM News.
7: Centro.
8: XFM Time, alas 11.32 na mga katropa. Nagabalik na ito ko pala tuntunan ang Sentro.
7: Sentro.
8: Para inyo rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningat yun, padulungan ito si Sir Donato Sermino III. At ang Regional Director mga katropa sa Office of the Civil Defense. Kahit yung mga katropa, may pila kita ka mga notifications, no? Dugi na po, kau kita sa NDRRMC. Angot sa pila ka mga pag-alarm mga katropa. O, kahit si Kanaon, kasi rin nga pinag-iingat ang lahat. Maaring ashfall naman mga tropa, eh, no? Ang pagpatak ng ashfall sa inyong mga lugar. Matapos ang sang kanlaon kuno mga tropa, nagbuga naman ang kanlaon. So ano niyan nga gintalakay, gindiskusyonan, preparation mga tropa, eh, no? Kahit sa nagapaday naman ng pagbabatcheck sa Bulkan Kanlaon, na may experience andri sa Isla San Negros. Makaupo na ito mga katropa ang Regional Director sa Office of the Civil Defense NIR, Sir Donato Sermino III.
7: Centro.
8: Sir, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupo mo subong si Katropang Andrew, Director, sir.
9: Good morning, Katropang Andrew. Good
8: yes, sir.
9: Sa nag-tamati sa mga programa, maing harga sa tanan.
8: Salamat, good Director, si mga time, sir. Pwede mo ma-share sa amon, ano ni ang preparation or gintalakay naman, sir, sa Regional Task Force Kanlaon matapos ni Sir Sermino ang pagpabatsyag naman sa Bulkan Kanlaon, sir.
9: So, Sir Andrew, padayon na nga itong mga preparations ng ginobra.
8: Yes, sir.
9: So, isa ito sa mga patawag na itong meeting kung sabihin ng vice chair sa preparedness. Ang TILG, ang nag-discuss kami. Number one, ang training ba lang mechanism sa mga LGUs.
8: Yes.
9: Kung sabihin na ang mga LGUs na istoryanay, no? Mga just in case na kinanlan ng facilities ng isa ka LGU na mag-baton sa mga IDPs, no? Kung mag-saka yung elite level natin. pag-intindihanay sila or may memorandum of agreement sila nga no no na may ara sila nga no memorandum of agreement na para mag-clarify kung ano ang mga obligasyon ng mga LGUs na mabaton sa ila kaya mga LGUs na mas makanto sa ano no sa ila. So like for example sino ang responsible sa ano no sa pag camp management, sino naman responsible sa mag bayad sa mga kuryente, mga muna mga ano na mga details so na istorya dito na kinalaman pa naman mag ano na mag workshop liwat pa para ang format sa mga bala mangin ano na mangin mas maapos para hindi man maging burden sa ano sa mga LGUs ng mga baton sa ano receiving LGUs na magbaton sa ano na sa IDPs nga naghalin sa ibang ano LGUs. Mm-hmm. So isa na sa mga istorya naman. Ang ikadua, amo ang ano na ang concern natin sa ginapa ano natin ginapa implement natin balang ano na pagprepara sang relocation sites. Ang isa pa concern dito amo ang source ng quarry dala naton. Mm-hmm. Ay ang DNR naghatag sang special permit sa no sa Negros Occidental. Mm-hmm. Dun sa din ng ano nang yung tugutan kita nga magkuha sa mga debris.
2: Yes sir. Dira
9: sa bias na bato nga ano no Sabid Creek.
2: Oo. Uh-huh.
9: So amo ni gamiton sa for embankment sa mga relocation sites. So dito na upod ng daton kahapon ng ano no ang Pambi kag nag-clarify amo man ang permo sa ano ng pang province no, nga nag-tatag sang ano na mga provision sang bago natin nga ordinansya kung sabihin yes, binatugutan ng mga ano no LGUs ka mag avail sang ano no maggamit sang mga quarry sa mga debris materials. Hmm. Para sa ano no sa mga recovery ng ano projects.
2: Yeah.
9: So muna mga na istorya naman kapon sa Randu.
2: Yes sir. Okay. Pero Sir Sermino, at least no we ginaano gid bala sir do ginatutukan gid sa gyapon apisar nga kay kinanglan gid man Sir Talupang doon Sir Sermino si kanlaon kay alert level 2. And also sir do almost every day ga alarm gid ang cellphone naton bala. Pero Sir Sermino ang ining pagtililipon or di ining discussion naman na may mga gin-provide man kamo or natalakay man ni Sir Sermino in kaso gid man no. Kung may another matabo nga eruption sir which is medyo wait man ginapangayo ginapangabay nga medyo mas baskog pagid or no mas siling bala natin Sir Sermino mas medyo malala being asay sang eruption sa vulkan sir.
9: So ando palayan man ang ano no palayan man ang coordination natin sa mga LGUs no.
2: Uh-huh.
9: Sa ilang mga DRM officers.
2: Okay.
9: Ang preparation nga just in case mag ano no mag saka ang alert level.
2: Mm-hmm.
9: Kung kahapon naraman ang mga representatives ng Department of Health.
2: Okay.
9: Kung sabihin na gano'n, no, nag-request kita ng mga face mask bala.
2: Mm-hmm.
9: Kung pwede ma-preposition na sa mga LGUs kay
2: yes,
9: sa experience. Sa nakita ko dito sa experience nila sa Mayon, amo na isa sa mga difficulties nila. No, kaya bago pa lang sila mag-distribute after isang isang pag ano no pag Sambolian eruption.
2: Mm-hmm.
9: So sa atong diri na case ginasuggest atong nga naka-preposition na sa LGUs para once ka kinanlano na nila para na ready ang mga ano face mask na magamit sa mga pumuluyo.
2: Mm-hmm. Yan eh, no. Sige, pero Sir Sermino may ginalauman patang which is the to no under ginamonitor ginin ni few folks ang activities ng vulkan but sa inyo nga pag-observe sir do you think that there is another possible ng mga eruption matabo ayan sir
9: well suno sa ano no sa suno sa assessment sa few folks.
2: Mm-hmm.
9: Kung na monitor mo man ang ginano yung pagwa statement ni Ms. Bornas no.
2: Mm-hmm.
9: Ang head sang ano no ng sa few folks sir.
2: Mm-hmm.
9: Ang head vulcanologist nila.
2: Yes, sir. Yes, sir.
9: gina-expect nato na ano, isa ka magmatic nga nung eruption. So, amo gina-perprahan nato termi. No? Yeah. Mm-hmm. So, kung kuparar mo sa mga nagigan yung mga binulan, subo nga, alo sa doadlo, may asimisya na kita. Tapos, ang sulfur dioxide nga amount sa ano, nga ginabugas ang vulkan, nagtaas na yun. No?
2: Mm-hmm.
9: So, amo na, pati okay. Mga ano, mga volcanic earthquakes, ara, kaya nga lubos sa ano, no? So, pulo kada adlo. So, gina-expect din nato ng isa ka, ano, no? Isa ka, mas, ano nga, event sa vulkan.
2: Yes, sir. Sige. Sir Sermino, mensahe mo na lang, sir, especially sa mga panumdum na lang, sir, before kita magtakop, sir.
9: So, thank you very much, sir. So, saliwat sa mga, ito, mga, especially sa mga pumuluyo dira sa palibot sa, ano, no, sa vulkan Caloon, padayon ng itong pag, ano, no, pag uligmat, pagbantay sa, ano, sa sitwasyon. Ginapayon na ito ng padayon ninyong koordinasyon, kag-kooperasyon sa itong mga local government officials dira, no.
2: Mm-hmm.
9: Pag, kung mag, ano, mag-advise sila sa preemptive evacuation, palihog lang, no, mag-tuman kita, no, kag, mag-coordinate sa, ano, para masulhay ang ano ang pag ano pag patigayon sa just in case kung mag preemptive talk naman kita.
2: Oh, okay, sige. Sir Sermino, with this, thank you very much for your time, sir. Good morning.
9: You're welcome, sir Andrew. God bless you. Aga.
2: Sige, sir. Salamat, man.
10: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
2: Mga katropa, ito na batian si Sir Donato Sermino III, ang atong regional director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region. Mga katropa mo tong at least prepared kita, no? Kay way man na naton to study na pangunahan, pero mas maayo gid mga katropa may mga preparasyon kita. Alas 11:41 na mga katropa, diretso ko na lang ni si Engineer Lumel Tambanillo. Oh. Isaon ta na lang ni siya mga katropa, no? Ang ining pagtalakay taman.
10: Sentro.
2: Kay do may pasalig tong NEPSI. I-clarify din sa iya, no? Nga hindi sila mang utod. But tayo may mga pagsulundan sila mga katropa kung sino ang pwede mautdan kag sino ang hindi dapat pagutdan.
10: Sentro.
2: Isang supply sa kuryente. Mga katropa, no? Arispiya kalinya mga katropa, padulungan nato ng AVP sa CTU Electrification Program sa NEPSI, si Engineer Lumel Tambanillo mga katropa. Engineer Maying Udto, welcome to sa XFM, sir. Kaupod mo subuh si Katropang Andrew.
11: Maying Udto, si mo Katropang Andrew.
2: Yes, Engineer, oo. Sir, salamat, good, sa imo nga tiyempo. Sir, klaro, nga lang, sir, ano ni ang inyo ganing, ano ni, pagsulundan when comes sa kahit do nagpalabot ka mo sa maayo man nga balita para sa itong mga consumers nga, hindi ka mo nga yung mga utod, pero ano ni, sir, ang aton, yung mga provision, ano yung mga pagsulundan, Engineer?
11: Okay. Inaang aton nga advisory subo nga gin-suspend na to ng disconnection sa sumugod sa billing month ng May up to sa July. So tatlo ka bulan na siya katupangan do ano.
2: Yes sir.
11: Ina sa pagpatuman na siya sang ERC advisory upon the executive order 110. So, this is a form of paghatag sang release sa atong mga consumidores, but for those consuming 200 kilowatt hours and below. So, iklaruhan ta lang.
2: Yes, sir.
11: May qualification na siya in terms sa konsumo.
2: Oo, muna.
11: Yang kung konsumo ka 200 kilowatt hours and below, ma-applicable na sa imo nga hindi ka ma-updan.
2: Mm-hmm.
11: And pwede ma-defer ang imo nga payments ng bills.
2: Ano,
11: so,
2: Engineer?
11: It's also important na mag-request magkanto kita sa opisina.
2: Okay.
11: Mag-request, meron ka may form na mag-fill up ang consumers ang ina deferment ng EIA bills.
2: Oo.
11: Ang importante, sino ang implication is na you can schedule it ano, na hindi ka mo-done by the end sang magsugod ng August.
2: Mm-mm.
11: Hindi matingob ang imo to naging hold yung mga bills May, June, and July.
2: Okay, sir. Mm-hmm.
11: So, pwede mo na ma-schedule 3 months man ang imong balayran sa tatlo mo kabulan.
2: Mm-hmm.
11: So, it's very important nga mag-adto sa opisina kag mag-fill up ng form nga para nga hindi sila mahigala yun, mo done by August.
2: Okay.
11: Kasi matapos na ang ilang period, mm-hmm. na in-discuss sa advisory ni RC.
2: Oh, sir.
11: So, at so, mm-hmm. ako ng binayaran niya.
2: Oo.
11: So, masibos na sa August. So, okay. Important thing na nga mag-request sila sa Kina.
2: Mm-hmm. Umamo na gali, no? So, engineer, starting saan o ni gani, sir, nga sila pwede makapit up?
11: So, magkakita sa mabaton kung bills na ito sa May 15.
2: Oo, sir.
11: So, amo na atron nga ang billing man sa May masugudira. Basta na sa salad sila ay katupangan do.
2: Ay, okay. Sige, no? Engineer, ti ang ato ning subong sa mga consumers dire. Ano ni siya gani, engineer, nga amo ni ang ginpatuman sa NEPSI, sir? It's because of the sa karon?
11: Executive Order 110.
2: Oo.
11: Ang itanawag sa noong March 24.
2: Okay.
11: And then, in compliance with us, the ERC na tanawag bantang advisory ng May 4.
2: Okay.
11: Ginpangatag sa tanan ng DUs. And we are implementing that advice by the ERC.
2: Ayos man. Sige. Sir, basi may mga panumdom kita, sir. Especially pag inibla ang, sir? Ang burador ni Blaster, no? Doon ka trending ni burador.
11: Yes,
2: subo.
11: Oo. Actually, may nakita sa Blaster program na Pantay Pabida Burador. Ini sa nagtubaran na ito niya damo ng burador na naintanggol sa mga linya.
2: Mm-hmm.
11: In fact, sige-sige ang ito niya pag-monitor sina more than mga alapit na mga 130 ka mga burador ang ato na nasasapuan.
2: Mm-hmm.
11: And mga 66 sina na intanggol na kaga isa pinakarason niya gina-coordinate namun sa mga barangay. Kagdaan naman yung mga executives, local executives, nagpadala kami na sa lahat for the support sa ina nga campaign kay nakakos na ina sa interruption. It happened one time sa amon nga substation sa Talisay.
2: Kaya
11: we have to shut down for emergency reason. Yan yung higot ng borador na
2: okay.
11: Pag-supply dira sa ato niya mga power transformer at mga high voltage na mga equipment. So, hindi lang isa kang silin din ako sa pang-Andro. May araman sa ato nga 69 kV.
2: Yeah.
11: Kaya ato nakita niya nag-post man sa isang interruption. So, it's not only sa interruption but again, for safety reasons sa mga kabataan na napalupad sa borador. So, ginapangabay na ito ang mga ginikana. Biyaan ang mga kabataan niya hindi magpalupad sa borador lapit sa linya o sa atong yung mga substation likaw sa Katalagman kaga malikaw man sang mag-cause sa mga brownout sa atong pumuloyo.
2: Amugani na, no? Engineer, sir, so far, may pila na kamo kabilog mga borador nga na-confiscate, sir?
11: So, umiara na sobra 130.
2: Wow. Sa day na gano'y engineering ng mga areas?
11: So, patawa, kasi gawin gina sa mga kabataan basta may summer eh.
2: Basta may mo, no?
11: Basta may gampang makabarador.
2: Oo. Pragaling delikado na
11: tamo na. Basta may that's so conscious away sa danger sila kung naara na sa nakita linya.
2: Bali, engineer, sir, may mga information lang kita. Kung sa day ini sa sir ng mga areas?
11: Nagkalainain man, may laptaman siya katutangan ko.
2: Okay, sir.
11: Yara sa may, sa Bistanig, kinahit ang isa, ikadamo, no? Lapta siya. Oo, usually mga kabataan ang panggina nila eh.
2: Namuna gani, no? Kakorek gina, no? Sige. Engineer, may dugang ka na lang, sir, ng mga, sir, ng mga panawagan or panumdom sa aton ng mga, sir, so far, do nagapabiling, gapon, pilagin gani, sir, ang per kilowatt hour, gani, subong, sir?
11: Subong napasa sa 12.85
2: pesos per kilowatt hour,
11: no?
2: Okay.
11: But we'll be implementing sa a new rate.
2: So,
11: ginacompute na ito na sa May, sa May 15.
2: Gani man. Sige. Engineer with this, sir, thank you very much for this update, sir. Good morning.
11: Yes, madabo man salamat.
2: Welcome.
11: Sa atong tubidor, is Gapamati.
2: Yes, sir.
11: Madabo din man na salamat.
2: God bless you, engineer. Thank you, good.
12: Sentro sa mga
2: balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, ito na batian si AVP sa City Electrification Program, Engineer Lumel Tambanillo, mga katropa.
12: Sentro.
2: Angot niya sa ato balang pag-pangutod sa kuryente, mga katropa. And also sa Paanda, Manila, sa mga kabataan nga naghampang sang burado.
12: Sentro.
2: Alas 11:48 na, mga katropa. Hari ay, may update lang ko. Ang Bacolod City Police Office May bagong mga hepe ang duwa ka mga police stations, mga katropa. Ang Police Station 1, ang mangin bago darang station commander, si Police Major Rondel Tapang. Pagabuslan niya mga katropa si Police Captain Efren Ligada. Samtang sa Bacolod City Police Station 8, ang mangin bago darang station commander, si Police Major Lindon Manilia. Pagabuslan niya darang si Police Captain Sherwin Galupar, mag-iga assign sa Police Regional Office Negros Island Region. Mga katropa, no? So ginpetigayan nini sa Bacolod City Police Office ang nasambit ning ano mga katropa turnover ceremony. Okay, ti ano man niya mga katropa, no? Para sa pagpasanyog sa pila ka mga ano mga katropa para sa sinino? No, mga katropa para sa sining pagpasanyog sa mga serbisyo, especially sa ano no, peace and order. Safety and security makatropa sang kada areas nga masakupan makatropa sang sini nga mga police stations diri sa Bacolod.

maning dapat eh, no? Normal naman ang may pagsailo-sailo sa or pag-shuffle sa mga ano ah, sa mga hepe ah. Pagalit ikis ah, kinanglamo ginaya mga tropa nga mangin ano ka man. Welcoming ka man bla, no? Mangin ano ka? Maayo ka bala especially sa presensya or kinanglanong asang media, no? Maayo ka dapat. Isa pa na mga katropa, kahit siyempre, muna mo, gina-reiterate, gina yan sa una mga katropa nga, ang media will be partner together with the PNP. No, kahit siyempre mga katropa, ang pinaka-reliable source naton sa mga impormasyon sa pagkuha sa angot sa balita sa pulis, di ang kapulisan mo. No, kahit siyempre mga katropa, sila man ang investigate, tutok, gatoon sa sinang mga kaso. Nga ipalabot naton sa pumuluyo sa publiko for the awareness sang tanan ba every time gani mga katropa nga may pangayoon sang information amo gina ginapangabay man nato sa mga kapulisan no nga pangailan kami sang information wala naman kami sang ibang pang mga bagay.

0: rin mga tropa, siguro ay takabalo, no? Bangon siguro nga overwork sila. We're not really sure kung overworked ba na sila. Ay, gadayaw kasi ba nga mga epe, yung one call, ya, sabat sila dahil. Mga kanabi, panabla, istorya ko na ako, kanabi, panabla, magsabat sa mga pamangkot mo, bla. O, namian ko na yung magsabat, namian, hindi ko na yung bla sila mamati. O, namian, hindi ko na yung sila, ginadayaw ko, gina sila yung mga tropa. Centro! Ba? Every time nga ti mga kita sa information, ba, oh, Diyos ko, mga tropa, kanami, eh, sa ila, mag-discuss, no? Doon ma-reporter man sila ni sir. Amo na yung dapat, mga tropa. O, nami problema magatag impormasyon sa nagapabangkot sa mga reporter nan muna yung kalidad dapat sa pulis or sa hepe mga tropa nga ano no basta ano kabla approachable ka amo na yung dapat da sentro kahit yung iba niya ni mo na blang problema bala hindi mo na malikawan nga may mareklamo ginaya kahit ibangod nga dapat kagid man bi ireklamo. Hindi man ang media kung magkumod, kag mag-ingo sa imo na nga pamatasan na kung mangayos lang ang interview sa imo. Sentro! Mulang managalisin siya, man ang media, kapabalo managalisin mo kung pwede ka ma-interview. Ba? Pero galing tikinang lan niya mga katropa, ang ibang diri sa amon, may mga deadlines. Sentro! Alas 11:53 na mga katropa! So tingnan mo lang naman katropa ano we commend BCPO Centro. Salamat kita kay City Director Police Colonel Eugene Ribadumia nga well ti mga katropa ka, kinanglan lang naton sang ano bala no mas maayong connection for all the to all chief of police diri sa aton sa ano or mga station commanders naton sa pulo ka mga station commanders diri sa siyudad sang Bacol no. Siyempre mga katropa, may mga insidente nga kinanglan tagi dia unang hepe mamangkot kiti sila na dapat ni chief yang ano da number one nga makakuha sang information mga katropa. Last on 54 nang oras ko dugin ako labos na. Pero tema katropa mga produkto sang Yes to Health mabakal yun itanan sa Yes to Health Wellness Center. Tara sa Dalan Lizares para kay 39 siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drug stores kag sa Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store mga katropa kag sa Generica. Kag ini ka mo magkalipata sa online sa Shopee. Centro. And tamyawon ta mga tropa nato nga nagatutok siningaga. Good morning, good morning, good morning. Kay Ma'am Jing Bulak kay condolences sa family ni Ma'am Danili Guanzon, no? Nga natabo kahapon dito mga katropa. And also kay Bongbong Acosta, Riana Diestro, Kenny Chongko, Alito, Ilustrisimo, Elvis Guanzon, kay Lucero Leo, kay si Sir Rogelio Guarin. And good morning kay Elvira Hilogo, Tristan Gulay, kay Shirley Arevalo, mga katropa. Salamat, Gates, sa inyong pagtuto. Mga katropa, hindi nyo na paglisto ang inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News for the regional and national news. Centro. Salamat mga katropa nyo, ang kormans, katropang France, Andro Burgos, sigap salamat, Gates, may good to, and God bless us all, mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike X. Kandali. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Is Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky. Nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
2: Headline. At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, formal na pong binuksan ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
4: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
2: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Pahagi ng pahagi niya sa ginaganap na opening ng 48th ASEAN Summit.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
5: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
1: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
3: XFM News Nationwide.
2: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035, katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
6: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
2: si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
3: XFM News Nationwide.
1: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa seguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Live report.
7: Ang naang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratantes Jr., inagtasan niya ang strategic deployment ng mga police sa mga palengke at grocery store para tiyakin nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Ang hakbang na ito ay tungkol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagmamantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamili laban sa epekto ng inflation. Ilibok ni Nartates ang mga negosyante na sumunod sa pabuntunan ng pamalaan at minikandiina na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya, ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
3: Nationwide.
2: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matsyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinet naman po ng pamunuan ng PhilHealth ng bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para ma-check ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
3: XFM News Nationwide.
2: Senator Lorin Legarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa Balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Report! Report!
1: Isinusulong ni Senador Loren Legarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Legarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa inkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na inkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portun sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ama na ilibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
3: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz ditong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapainggan katropa sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
3: XFM News Nationwide. Balitang regional.
2: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live report.
8: Formal ng binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo-8 sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din ng Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakadagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda rin magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagan na pagkakaisa at samasamang pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
1: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng siyudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula alas 8 hanggang alas 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman nito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula alas 8 mamayang gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin ang nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM News.
1: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motorbangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
10: Ang taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayang 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Melly Gaspi Jr., Operations Head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyay mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka ang uneta, bandang las 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang Municipal Waters ng Libertad. Samantala, si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: By bust sa Surigao City, nagresulta sa barilan, isang polis patay, isa pa sugatan. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Luy ng XFM Agusan.
11: Live report.
12: Nasunsad na ng malawakang
11: manhunt operation ang kapulisan matapos mauwi sa madugong bakbakan ng isang anti-illegal drug operation na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa sa sityo Cayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul M. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, Magsanton Plus Coffee Mix mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco Tourism Park ng Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
12: Ang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Tiesa ang Tugigaraw City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng Tiesa at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tugigaraw City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan S. Kiban ng Tiesa. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ang XFM News Nationwide, napapahingan din sa WOW 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Sa Tropang Brian, ngayong Friday, binabantay natin sa pamagitan ng Pag-asa and Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR, may layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
1: Katropang Bobby, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorms sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
0: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bagyang maulap na panahon, may tsansa ng panandaliang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparika, Cagayan, habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat po araw 5:31 umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Iniaga ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas sa ayon sa nilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Masalukoy na rin bumabalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
2: Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong kupunan sa panguna ng pambato nilang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama, habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang kupunan at naglalaban muli bukas para sa Game 3. Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa Manila po XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

0: Cafe Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sila nga pagparagad. Para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikreto sa mga ginakaunta, mga makuha nato sa nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kay ti ginakaon man sang iban. Abi naton, hindi makaon, kay why ti may nagkakaon, gali kay puno sang sustansya. Amuning tinutuyo ko nga ari ini nga programa, at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa nga himuon, agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan, makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hangambalon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapak ka, balatian nun, marata na. So ang importante sini nga hindi kita magbalatian, kung magbalatian man yun kita, hindi magdugay kag madasi kita mag-ayo, ina kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamo sang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad na bisang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa aton lawas amoy ning masami nga rason kung nga akita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sining lawas. Live kita sa ato siringa pagparagad sa tanan siringa mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita, way ka pamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka, Modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Rojas City. Sa taga 96.5 Calibo. Sa taga XFM station sa Kabangkalan. Sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon. Tara sa XFM Sagay City. Kaya sa tanan siya nga mga XFM stations hooking up with us sa ato siya nga pagparagad. And syempre, upod ta ang ato siya nga certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siya nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa ato siya nga pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa ato siya nga mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybay gid, nagabantay sa aton sininga programa sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad. Bisan pa gani Sir Josiel sa bilog nga kalibutan basta may internet lang. Makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sang XFM Facebook pages sa naton. Kag sa kinaandan doon di man ito makahambal, Sir Josiel, nga nag-istorya ito sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi po, pinatingo ha, tanga, puro gid ikaayo, especially sa itong sininga, ikaayong lawas, ang amon dirigin ni Sir Josiel, pinatingo ha, nga may i-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josiel, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan, gid naton, Sir Josiel, pinaka-investment gid naton. Para nga makakuha kita sang iban pagid makinanglano naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhunan gid naton Sir Josiel, ang maayo nga lawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parehas ang edukasyon. Amo nang manggad kunong hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos kuno kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct Sir Josiel, bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka katalented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang na to ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Para mga hatag man sila guro eh.
0: Share din ang my time
1: ha. Ang pinakapunto sila Sir Josiel, kunwa ay sang ikaayong lawas. Hindi na to magdatawag mahimo sang bugos ang aton sila nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isang katao, sa aton pamilya kung masakiton kita.
0: Ang pinakimportante sa tanan, ang nag-trigger gid permission isang mga naga nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan lang sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan nga daw ginakulang pa kag may sulodlan pa. In short, ginagutom pa, pwede pa, lapunon tang punon. Yun ang pagkaon naton, hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy. Nga busog ang aton sininga tiyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Dok Leo.
1: Sambala, nun bala Sir Josil nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita, kung ginatawag, magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon or manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon, posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kuno nalakwaton mo, koton mo pa kun ibali hawak mo.
1: Yan, di ban ka padayaw man mo.
0: So hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta nga basta gani buyunan ng garanon, ha? Kay masami ko no, Doc Leo, sa mga diskartihan na ikita mo gani, dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw daan bala ini nga pagpatita, basta gani buyunan, manggaranon, kay manggaranon lang, kapable magpatubo buyon.
1: Actually, Sir Josil, no, masiling naton nga, kung iba, sibla naton, Sir Josil, sa nagiligad niya mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid na to na ma-applicar, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado, dira o kung mga hindi tanto kadamo kwarta. Itrabahuso sila ni Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan kabuyon kon physically.
0: Fit ikaw. Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka das talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, ay pa ng treasure.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Dok Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Dok Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, di ba tanong sila niya kalabanan, gada, ako madamo na ako sa naobserbaran sina nga hindi maganitan to man kadamo gadang kwa na ang kwarta.
0: Mm.
1: Pero nagadamo na sila nga nagadakot yan.
0: Damo na tuod ang dakot yan subong, no? Mm-hmm. Way napili babae kag lalaki.
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dako pa chan sa lalaki, dako pa buyon sa lalaki, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pero just to make peace with you, hindi na kono buyon kun sa mga babae pa, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay. It's love month, so it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Sige na lang, ah.
0: So dari kita sa actually abit tagani kagabi ko gani, ano man lang ni palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto naton. It's just for the sake kaya may makitaan kita ng other color nga kun makamix gani ini sa mga ginaluto naton, may something ikaw nga variation sa color nga makitaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta abi naton, is just for the sake of decoration, so something and somehow just for the sake nga makasiling bala kita, Dok Leo, nga nagsunod kita sa uso. Kay ang naanda nato sini nga mga luto, ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama, Sir Josil, no? Pero kung aton man gali, Sir Josil, detalyehon tag padalman, magluwas nga dekorasyon man gid ni, manami sa aton sini panulukan, makahatag man sa sustansya sa aton, provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay. So, ang paghambala naton subong is party iya sa ang English is sinis onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Saton pa sinis sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan niyo lang na sang ano gani na tawag naton siya ni binukbok nga kung kasi ginchinsuhan sa kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: And then dira itanom suska nami sini. So may inuglang kay ka na sa imo nga sinabawan, may inugbutang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man karne balinsyana or what, may pang sampaw ni kasi babaw dok layo to make it look like may green nga kulor.
1: Yeah, tama Sir Josil. Kilala ko sa ninyo pero may nagadali. Sa dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mm-hmm.
1: Ginabutangan ko si Bias dahon noodle ko ah.
0: Grabe, butangan niya lang si Bias dahon. Nga kunabi may si Bias dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Titani, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalunggay.
1: Para damas nami pagit, no?
0: Oo. Pero ang iban si Doc Layar, may nahibalon ako si Ninga, may ara siya ginatanom si Ninga onion leaves o kon na si Bias dahon. Kung hindi ganis sa kapanot brush, kung isa magantos tsindahan lang magpabanwabla, lipatan niya manot brush, hapit lang isa kabilog, usapon na.
1: Mm-hmm.
0: Siya doon ang kapanot brush ka man, kaya ambal nila, bawo sila niya, grabe man sila niya, sudan mo niya, si Buyas Bumbay ba? Siya maisugin man ang baho, yung mabudlay, bisan tot brushan mo, hindi sila makuha. Way kay balo sila niya, why ako panot brush?
1: Nadismular lang, no?
0: Now, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo, ma-process naton sa insakto sini nga pamagi, ano mga benepisyo sini Doc Leo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon?
1: Atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josilo sa aton ikaing lawas. In fact, sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil, kini mga soldado nga kutkot na sila sang kanal bla.
0: Mm-hmm.
1: Para dira sila nagakuob.
0: Oo.
1: Kag mag-site sila sini mga kontra be. Kag para hindi man sila maigo sang bala, no.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuan supply, nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sang sibuyas.
0: Ginsabawan lang, ha?
1: Ginsabawan lang, higop mm-hmm. nila kagaunon ang dahon.
0: Oo.
1: Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sang sibuyas.
0: Okay, kay actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan ka kilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto, kundi pati sa iya sini nga galamutan, kuon mo lang gamot siya.
1: Mm-hmm.
0: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kun balinsyan ang inaluto mo, kun mga ano pagigani ni mga karne inaluto mo, ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
1: Mm-hmm.
0: Para nga may variation sa color, dark brown plus green, doka nami tanawon dok leyo, doka healthy ko na abi, no?
1: Yeah, tama Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay te, nami sa panulukan mo.
0: Oo, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat, kung kaysa ginapabilin ina, kung may linuto nga iban, just like pinamalhan, sinabawan, amo na pagbutang nila dok leyo.
1: Tama Sir Josil, kag actually, bisan ng gamot niya sini, basta mahugasan mo lang, sa iban sila ginalakot lang yapon nila sila sa ginuto.
0: Actually, manami tini, kung makauyon lang kamo, medyo may pagkamakahang ini, pero makagalahan na ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sining palamahon Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
0: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah dried.
1: Mm-hmm.
0: Dried fish.
1: Abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
0: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, abi, masami siniha sa ordinary nga pag-incendi nato na bidokloyo. It refers about the possibility of having cancer.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ang benefits sining antioxidant, no, ang protection sinin sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kagapagka-damage sa ato sa nga cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot, Sir Josil, sa madaling nga pagtigulang, problema kabalatian sa korason, kag amo na ni ginahambal Sir Josil, cancer, kag nagasupport sa skin health para bla Sir Josil nga dugay magkurinot aton sa nga panit. Ini tungod sa mga compounds nga ra dirang quercetin, kaempferol, flavonoids and vitamin C.
0: Amo gali ni kamangaranon sa compounds, no, or nutrients ang sibuyas dahon, no, Doc Leo. Abi naton tuod daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako sini mahatag sa ato sini nga benepisyo. Now sa anti-inflammation naman or inflammatory effects ni Dok Layo. If we speak about inflammations, tiyan mo nang damage masasulod ta. Nagahubag, nagabanog, amo nang pag-intindi na ito sa inflammation. Sa sulod sa ato sa ningilawas, anong mabuligi si ni Dok Layo?
1: Speaking of chronic inflammation, Sir Josil, noted rin si ni ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
0: So, initanan na tawag nato sa inflammation ini Dok Layo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
1: Maangot, ginaangot sila Sir Josil sa chronic inflammation.
0: Pabalik-balik.
1: Yes, Sir Josil, no? Oh. Which is ang sulfur-containing compounds nga kasubong sa alisin nga makita man naton Sir Josil kung makuha man naton sa ahos ara dira sa sibuyas dahon kagamuman ang quercetin nga kung i-combine nining duha o kung tungod sa kombinasyon sa nining duha nag-inhibit sila sa inflammatory enzymes lowering inflammatory signaling in the body. So butang malang Sir Josil mapahinay nila ang pagsignal sa ang ginatawag inflammatory enzymes dito nga sige signal nga sige pahubag nga pahubag o kung nagapadayon sa ginatawag low grade inflammation. Why ka man halos mabatsagan sa mga sintomas pero galing lang Sir Josil ano nagalawig kagbudlay masolusyonan ang imo sining insulin resistance, ang imo sining type 2 diabetes, ang imo sining hypertension, ang imo mataas sa day nga triglyceride, cholesterol, kag iban pa nga problems ni Sir Josil nga mahulog na lang Sir Josil ano sa kalabanan na ginahimo gatumar na lang sang maintenance medication.
0: So ining alisin na ko man mahatag sini sa ato sining ilawas niya kayo Handok Layo, but we notice kalabanan sang rich in alisin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa Bordok Layo. Mostly
1: hindi pleasant sa aton sining panabor.
0: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor, tadira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
1: Tama Sir Josil, dalangas-langas ganit sa kilala ko sa Manila sa una, no? Gamit

0: panahon, ma-improve ang blood vessel elasticity na may nga pag-inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig akag paglupok sa naton ugat na garesulta sa niso stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Butong balon, Sir Josiel, makalikaw kita sa pagbara tungod sa niso blood clot. Ini, bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa niso sibuyas daon.
1: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa ning kaugatan kung hindi ma-damage.
0: Correct, Sir Josiel, kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira, kung ginakombinasyonan naton, Sir Josiel, sang sugar,
1: saturated fats,
0: refined carbohydrates, and saturated fats.
1: Oh. So, amo na nagapusa. Kung sa aton pabala daw bilog, abi, bagay, gakapusa ina kag makahililo kon simpuna naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sininga carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabulidgan ini protection bali sa to sininga ika heart health at the same time cholesterol support kon magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman, Dok Leo, may mabulig ang sibuyas sa dahon.
0: Yes, Sir Josiel. Importante mo lang balaan kutob sa mimo, kontrolado kung tani, Sir Josiel, no? Ang pagsulod balasang sugar sa aton sa nga lawas. I mean, gina-absorb sa dugo, absorb sa aton sa nga selula.
1: Tingalahan ko ganyan, Dok Leo, bala. Nga kung nin patong matamis, dito patayan na namita, no? Siguro, depende man ni from the very start sa naanda naton. Kay parehos ni spaghetti. Na natatong matamis. Tingang western, o gusto nila ya maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro, nag-umpisa ini sa daw pinanubli na ton nga muna ng timpla na anda na sa ton taste bud.
0: Timagambal kina Balancer Josiel sa pagabot sa kultura, tilakip na mga ginaluto man na ton mo. Lakip pa na sa mga kinaandan na ton sa aton sininga pang ginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa aton sininga ginikanan, ang namataan na ton.
1: Ang nakita sang ang ginaubra sang tigulang nga nakita sang bata ginasunod na lang.
0: Tama. May bala nun sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata. Ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So dapat correct example good Sir Josiel na para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josiel, no, siling mo lang ati sila dito yung mahilig sa mga may kanya-kanya nga preference, Sir Josiel, sa western maulo aslom, hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact, sa kada mga foreigner na encounter ko, Sir Josiel, pagabot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino kung hindi salty, sweet or sugary. Amo nang ilasan niya comment. Tingala ganyan kilala kong pagtilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sila sa Japan,
1: pait. Yes. Why kalamay ang ilay?
0: Yes, why kalamay?
1: Kagway iced.
0: Yes, Sir Joseph.
1: Hot tea sila,
0: yes,
1: ya.
0: Pero may siya personally nagay mo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is dako gidang niya katingala pagabot diri sa aton nga perti kuno katamis aton diri nga iced tea.
1: Hindi na gani na iced tea, Dok Leo, mo. Tea with iced and sugar.
0: Or sugar tea with little ice or whatever. Pero pagabot sa blood sugar regulation, Sir Josiel, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuligili sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sinin ang glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton, Sir Josiel, damo ang aton sininga fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sini. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sininga sugar baka to sa aton selula, pero since ang sensor medyo problemado na, naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response, Sir Josiel. That's why standby lang dira eh.
1: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ang sugar. Buksin ako. Hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
0: No, sala ang pin or sadya si nakalong pila ka templa sa Josiel.
1: Malak.
0: Kag mablak. So, isa ni siya sang dapat i-improve, Sir Josiel, ang insulin sensitivity.

0: ting iban si ni Sir Jose, ti ko malakgid, kagway sing iban nga pamagi, patawag sila locksmith.
1: Oo.
0: O, para makuha to kag maislan sing bag-o.
1: Tingda ka da sa operating room eh.
0: Mm, amo ni Sir Jose, no?
1: Sa lawas sa tao.
0: Parang araya sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pala ni Sir Jose, kung ma-improve nga ton sa nang insulin sensitivity, himuon gid na ton. Ang isang makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity, ginapukaw ya Sir Josiel ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sining insulin, pagkatapos makabulig man siya, no, especially sa may mga pre-diabetes pala nga daan Sir Josiel. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal aton sining doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Ang balon niya ka, doktor, na siya boundary ka para mintsindihan mo.
0: Boundary ka.
1: Oo. Oh.
0: Ang termino ko ganito sa mga client, Sir Josiel, gapaminta na.
1: Nagagawa-gawa.
0: No, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung permi bukas ang pintana kagwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
1: Laban.
0: Amo ni Sir Josiel, kag hindi kita maglaom, o kung hindi kita mag too confident, nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sin damage? Nag-aumpisa na Sir Josiel ang damage sina. Pero galing lang, ang iban sa ni, nag-labot pa 5 to 10 years, kag mag-manifest ang pila sini ka mga complications.
1: So, mo importante nga tagaan ta tiyempo for body repair, pero may ang lawas na labi nagigubalan ta may damage na susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Doc Leo, daw may kaparihos inisang function sila sa vitamin D3. No? Sang ang vitamin D3 nagabulig man for insulin sensitivity.
0: Correct, Sir Josiel. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo, Sir Josiel, ang pagmata sa aga, kung masanag na ang palibot, bisan uay pa sa silak sang adlaw, makabulig, Sir Josiel, sa insulin sensitivity.
1: Oh, galing kiti ang mga tao, kapariyo sina, kung taas na ginman blood sugar level mo, na mi inog tulog ya, kung inog muklat na sang adlaw.
0: Ano ng problem, Sir Josiel, kung nga hindi kita mag-ayo-ayo? Gabalik-balik, galibot-libot lang kita dira.
1: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao, inog tulog sang mataas it blood sugar.
0: Yes, Sir Josiel. Kag permi maluya abi ang pamatyag.
1: Oo. So magamo sina bakal kamo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin natin kaon kamo sang sibuyas dahon.
0: Tama.
1: Now, about sa ato sininga digestion, kay kun kaunon mo ini Doc Leo, makahangkahang sa labi na ginunan na empty stomach, batyagan mo gindok liyo, na ginakudot ka ginakusi ang imo sining chan kon kanon imo ini puro unan empty stomach ang sibuyas dahon, Doc Leo.
0: Iban sa Sir Josiel, makabatsyag pa nga mas nagainit dito sa sulod kung ila ini nga makao, no? Ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan nga makao na ton, nga hindi kita tuman magbatsyag sa amusin ang mga reactions, Sir Josiel.
1: Labi na gid kon taas ang emosyon ni tawag nila, ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa ato ba. Kung may acid reflux ikaw.
0: Correct, Sir Josiel, no? Niblang, actually, may iban nga mga practitioner, Sir Josiel, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
1: How? Nag-awas.
0: Nag-awas siya. Ang muna makabatsyag kita sang tuman kasakit or hapdos sininga symptoms kag iban sa sila nga taas acid ko.
1: Oh. Why man nagalabaw actually sa baba mo? Kami magwabla na sa baba. Parehas ba na ako na sa blood pressure? Siya taas, dugo ya. Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
0: Tanglas ka sa me.
1: So speaking about this, digestive health and gut microbiome, Doc Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas, Doc?
0: Tuman ka importante, Sir Josiel. Paglawig sa kabuhi, Sir Josiel, sa isang katawo, o kung ang paglipot sa isang kabuhi, nakadepende sa isang digestive system.
1: No.
0: Dira sini nakadepende ang tanan, Sir Josiel. Kung napatay ka, napatay ng mga lolo nyo to tag 100 years old, Buto balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag function Sir Josil. Nag-feed ni sa some beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli, nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat Sir Josil upod gining duha, digestion and absorption. Kay kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon Sir Josil.
1: Amo nang ginasiling naton permi nga dapat kahibalo kita must be educated. Kay pareho sina sa ginatawag nato sa name with acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
0: Tama.
1: So amo ina nga dapat kon rich in vitamin addict A, D, E, kag K ang ginakonsume ninyo dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon man Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Pero sa convenience nga ton sini mga tagpanamati kag tumalanaw Sir Josil, ang suggestion na ton permino, libinigid sa ton sining ultimate trial waay Sir Josil uyang.
1: Oo. Oh.
0: Kay tanan ina may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton sering lawas.
1: Amo na ang kaimportante kung nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kailun say good fats ang unod niya sina.
0: Correct.
1: Now katuanta na karon ha sa aton sering immune system support amo ning parte sa aton sering antibodies aton sering kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away ha sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo dari sa pagkaon naton sa sibuyas dahon Dok Leo?
0: Ginapapagsik nila Sir Josil ang aton sa ninyo white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig nga pag-ayos ng aton sa ninyo samad. Inibangod sa yasining vitamin C, sa yasining vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Josil i-converted sa aton sa ninyo lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga ridere.
1: Amogalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa ato sa ninyo lawas.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. Ina, para sa ato sa ninyo immune system support. Sa bone health naman, Dok Leo, ano kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sa ninyo tulaan, Dok Leo?
0: Ah, balsang kilala ko ganun, Sir Josil, ang nagtanong sa ninyo, sa kita mo, Dok, oh? Tiso-tiso niya sa ninyo dahon, no? Baskog tindog niya. Tabuan pala nga nagtanaw kami siya sa ninyo mga tanong. Madlos ang hangin. Oh, kita mo, Dok, oh? Katindog niya po.
1: Mayo lang kami, may nagsabat sa babo balay, Tobla. Mm-hmm. Mayo, pagani sila niya ang dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
0: Sana all. Ari Sir Josil, na mag-abot sa rin sa bone health. Makabulig siya, no? Para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod sa tuntulaan, eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod sa sining vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Problem mo, Sir Josil, may issue siya ni dari mo. Sa calcium, kag magnesium.
1: Mm-hmm.
0: Kung through supplementation, imo sa tumaro, nag-compete sila abis sa absorption. So ang problem naton sa ni Sir Josil tungod na nagka-compete sila sa absorption instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag absorption na be gamay na lang kag kompetensyahan na sila nga duha kung nagasalutan na sila nga duha. Pero ang manami sa ni Sir Josil pag-abot sa ni sa plant source highly compatible ini sila iya.
1: Oh.
0: Like ang vitamin K, calcium and magnesium nga ra sa ni sa sibuyas dahon may kita problem sa absorption. Kay ti ang creator sa ni Sir Josil sa mga tanong balaan niya na ang tama nga proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium 2:1.
1: Oh.
0: Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium para sila sa nga absorption. Whereas, pag-abot niya sa plant source, wala niya kita paligban niya, Sir Josil. Kalkulado na natungadaan, iya, kaon ka na lang.
1: Kay kung hindi na kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
0: Correct.
1: Kay imbalance siya.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na pinaka-importante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinangla nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amo na ka-importante ang premium D3 soft gel capsule para na ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health bado kompleto ini from head to foot. Mm-hmm. May benepisyo kita nga makuha ato sa mga organs from head to foot ha Dok Leo sa pagkaon sang sibuyas dahon.
0: May aray gid Sir Josil, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Atensyon sa mga nagapamati sa aton Sir Josil, ha? Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, bla Sir Josil, nga pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa aton Sir nga live. Okay, medyo blur na. Ang ila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka Sir Josil nga sa iban daw ka tadlong paman sa ila sila nga paningkay-singkay. Puro ang iban din na nagapangapkap na. Kay malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi makareduce ang risk of age related eye degeneration kag makabulig mo si Sir Josil, no, para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV induced damage inatungod sa iya Sir Josil nga mga compounds nga ari diri vitamin C, ari man diri ang ginatawag beta carotene nga hambal gani naton ina-convert sa lawas sa vitamin A, kag ang aton sininga kunang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
1: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man. Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be, dapat niya ang pagkaon man naton sini sometimes moderately. Depende man na sa pagkaon. Kiti ang bugas ko, no, ti ara man apirmi, available gina, kada tsenda ko, no, may bugas nga baligya. Pero ti dapat, we should eat moderately. Hindi tayo pagpatamaan, naglabot sa punto, bala nga mga source man ina sa ato sini nga pagsutap sa blood sugar level. Now, sa weight management and sa metabolic support, maghamal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri Doc Leo sang sibuyas dahon?
0: Manami si Sir Josil sa mga weight mga pagkaon ginapili na bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira akong condition. Kag sa mga tao Sir Josil nga nagabuhin sang asin sa ila sininga mga ginakaon kag high calorie seasoning sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ko masin mag-lose lose weight, buhinan yung inyo sining sodium.
1: Ito sa tip, ha?
0: Yes, Sir Josil, lang asin sa inyo sining ginakaon. Paano? Paglikaw sa mga processed ng mga pagkaon, Sir Josil. Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ng weight. Samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful pagid siya eh, kag makabulig si Sir Josil, no, increase ang satiety without adding fat. Butang balon, kung gina-consume na ton siya, makabatsyag kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sa kabuluskan.
1: So, initanan mga binipisyo nga makuha na to sa pagkaon sang dahon sang sibuyas, ha? Or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano na ton ini-prepare? Paano ang pag-take na ton sini? Para makuha na ton optimal or ma-maximize na ton ang mga binipisyo nga pang-discuss na ton, Doc Leo.
0: Ari Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon na ton. Mutong hambal bala na ton, tagina may suggestion katadara sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini, kumbaga aton makuha agad best overall nga klase sa preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa, Sir Josil. Tuktoko na ton ang malimpyo na, ha? Nga sibuyas dahon, kag gisa-gisahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon. Kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
1: Okay.
0: Sa pag gisa-gisa sini.
1: So, bali, ang guwai sini, pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, yes. Amo na pag, ano lang, ha? Daw ginpaagi lang natin kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya ba improve ang mineral absorption.
1: So, ano na, Doc Leo, kung gisa-gisahon na ton, amo na mga binipisyon na ton makuha, ang daily consumption na ton sini, Doc Leo? So pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina. Sang ginisa, makadali lang na sibuyas dahon.
0: Pwede ka, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa na ton, mga tunga sa tasa. Mm-hmm. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
1: Daily?
0: Yes, pwede kita makakaon sina.
1: Tasa nga gamay. Eh. Di ba si tasa niyo yan sa kakabuang unod?
0: Maglang ganyan akong tani. Hindi man sila makapasubra sa ni Sir Josil. Kaya araw-araw ka pa. Araw-araw pa na yun mo ginawa karon nga makapagusto agad kaon sina.
1: Actually, yung duwa ka tasa. Kung dako-dako ang inyo sini nga kutsara. Kaya may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kung dako-dako ang inyo kutsara, doon mga duhalan na kakutsara.
0: Mm-hmm.
1: Ang tunga sa tasa.
0: Tama.
1: Okay. Now, pwede ayhan ining steam na tondok layo. Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko abi.
0: Ariya Sir Josil, no, kung naribo may problem, may cause ni sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
1: I see.
0: Para nga ma-less ang iya sini nga, ginatawag sulfur o kung ma-reduce pagyad ang iya sini nga excess nga sulfur. So, less ang buntod sa imo sini nga tiyan.
1: Ah, that's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux, o kung taasin nyo, taasin nyo ang acid.
0: Tindihan na nila.
1: mas maayo nga ano ninyo, tawag na itong sinigani, inyo sininga steam.
0: Mm-hmm.
1: Tikon kaunon ko, Abiya, rodok kayo.
0: As long na why ka man lang, digestive system issue, Sir Josil. Pwede gid. Hugasan mo, tapos i-chop mo. Kaya pwede mo sa kaunon nga raw o kung iupod mo sa imo sa main meal. Ang raw siya, way gingisa o kung ay man gin-steam.
1: Yun naman namin ini sa mainit-init ya kanon nga bagong bahit balakon aga. Bulubarunon mo lang gamay or dunot-dun mo lang. Bulubarunon mo yung isa ka dahon pagkatapos pagtimo ni mo sang kanon, pasundan ni mo sang dahon sang sibuyas dahon ng layo. Susga pa ni Hul Kakag.
0: Langas-langas ang kilala ko, Sir Josil, sinya bisan Waisudan. May sibuyas dahon na ginbaruron. May gamay nga asin. Tapos bagong bakit ko nang imo sin nga 64.
1: Abi ko 36.
0: Langas-langas ang nabalan. Manan nilang proper nga pagtawag.
1: Tiko may 64, ikaw kang 36. Very good, Gid. So, basta matolerate mo lang ang iya sining sabor, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil. Kag kun magkaon ka, way blaga batyag imo sining tiyan.
1: Okay, kun sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
0: Yes, either steam or imo sing gisagisahon. Pero kun libo taas gid mo acid, dabi balikon ta naman ang termino nga kinaandan.
1: Acid.
0: Or may acid reflux ka, steam nimo, Sir Josil.
1: Now, ang iya naman ni sining volume abisang intake. Let's say for example tunga sa tasa para iya sa gisa-gisa na tondok layo sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa sa steam naman na tondok layo same amount,
0: same lang yapon, Sir Josil.
1: And sa raw?
0: Yes, Sir Josil. Kung sa raw ka, lima magkaon kaya sa raw, pwede sa duha, tub-tub, tatlo kakutsara, Sir Josil, naging chop ni mo sa onion leaves.
1: Duha sa tatlo kakutsara?
0: Yes.
1: Magduha sa tatlo kakutsara, maximum of two, duha kapuno na, Dok Leo. Nga hamay-hamay.
0: Dira-dira, Sir Josil.
1: So, kung sud-anon nyo man, Gid, hindi lang mo magpatama, kung dako ang puno niya, isa kapuno.
0: Iban si Sir Josil gani, no? Why na gani nila ginachop pa? Ginuhugasan na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
1: No, sapon lang dahil.
0: Ginausap na lang.
1: Pariyos na abi karon mag-steam. So, it is advisable, Dok Leo. Instead of steam ninyo, pariyos na kung may linuto ka mo, pariyos na abi kung may pinamalhan ka mo, pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pidin nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Amo man kung may sinabawan ka, kung gusto mo ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amo pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinuktok.
1: Oo, nga to, nabi kayo di palata. Lata, gig kita, permi mo.
0: Tiga, kuha niya, brown-brown ang kolor sa ibang sari.
1: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha kapuno, daily intake. Hindi lang mo magpasubra kahit kung ang side effects na sinikon matamaan ikaw labi na kung sensitive ang imusin ng tiyan, Dok Leo. May batyagon ikaw gabuntod ang tiyan.
0: Tama.
1: No. So, initanan mga abyan, sana siling na naton puno sang nutrients pero may mga fat soluble nutrients siya, or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully maabsorb sa ato sining lawas, nagakinanglan sang good fats. So amo gali ini nga mas manami pagid kon magkaon kita sang sibuyas dahon and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO, malunggay oil kag vitamin D3.
0: Tama Sir Josil, kag isa pagid naton ka bonus no. Muning hambalbla sa iban nga especially no sa bag-o ko na feedback na baton Sir Josil. Siya convenience na naman lang gid lang dok ang ginaamar naton dire sa sining pag-inom sa sining mga capsule sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3, tuman na convenient. Kaya man, siling niya, hindi ka na kinananog pati alpasadlaw. Kung nag-inom ka sa premium D3.
1: Ano ka 36 nga dapat ibulad? Para...
0: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na ka mo yung mag-expose siya sa ganatawag, silak sang adlaw. Ano kayo mo siya, nocturnal nga. Hindi kita gin-design para sa amosina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time on, pasilak sa adlaw, gwa sa sanag para sa optimal na ton sininga ginatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3 Sir Josila, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: So, ang Santhon Plus Gold daton, if you speak about this spring onion, tawagali sa ibang sinindak na yun. Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon. May ara inisang alternative kita ng sources. Labi na ginsang allicin, if you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon ara sa Santhon Plus Gold Capsule amoning garlic o kunahos Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, actually ang sulfur compound no halindira sa garlic sa sibuyas dahon ara man sa garlic na ton. Kag ang quercetin nga ari diri sa sibuyas dahon ara man sa aton sininga malunggay. Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
1: Actually sa madasig nga paste o kon pangabuhi naton subong Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gid subong convenient is for you to take sa mga supplements nga ini. I don't understand nabudlayan ka mo mag-process ini. Pero kung may ara man lang kamo tiempo, try it. Kung may ara kamo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo, make sure nga may Santhon Plus Gold Capsule kamo nga dala or mainom premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
0: Tama Sir Josil no, kagang isa man sa consideration man lang pagid naton diri no pag-abot iya sa pagtanom bala Sir Josil. I-consider man naton sini ang surface toxins sa duta bla. Ang mga higko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta Sir Josil, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang ati sige makukaon laswa. Sige makukaon na utanon. Pero nga ang daw why kung mabatsagan iya suno sa inyo gina-discuss bilang mga benefits possibly Sir Josil ang duta mo hindi mo naka nutrient dense nga masuyop balasang tanom kukun o tanon nga makadto si mo lawas kung hindi mo makaon
1: diba si ko na nagapatambok lang siguro ba si triple 14 Dok Leo
0: isa man
1: 1620
0: tingi ban sini siya away ko yung urea sabihan na lang ihi
1: kung kaisa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silinya dara sa pamuhin kag dara sa gakot course niya pabay ilang ya di pa na siling abuno sa tanom ta.
0: Amo nang rason tong iban.
1: Basikon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun kay isabi may aras aton pa fisik nga ubrabla Dok Leo. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton. Kung kaysa may nagkakabili nga mga toxins da. Parius abi pesticides, insecticides, mapukan tapos i daw parius lang agin pagi ta sa tubig bla kag bunuton kag ibutang sa kaldiro ta bilin dira gyapon ng toxins.
0: Actually Sir Josil no tama gid na kag ako mismo nagadiscourage ako sa mga nagakaon sang utanon bla nga raw kun hindi kamo mismo nagtanom. Kay nga man even sa mga abuno sa nabasi yung gamitan sa nasang animal manure or kung ano nga mga pang-abuno bala Sir Josil. Nga ba si contaminated, nga hindi makapaayo sa aton sa nga tiyan.
1: Sa mo ni nga, as much as possible, kung magbakalikaw sa mga ginakilaw mo, Dok Leo, gapamangkot kay gidi.
0: Mm-hmm.
1: Bisan sa mga pagkaon ngon sa parehas lang, bakal ka lang sang tangkong.
0: Mm-hmm.
1: Di inini naghalin.
0: Mm-hmm.
1: Masami sina kun suki mo. To okay niyang gintam na. Naging tanong gini ni si Ilugan na nagtubo, ha?
0: Uh-huh.
1: Eh si Ilugan katubo sa mi ang ano mo, tangkong.
0: Uh-huh.
1: Pagkatapos, kung kisa may ara man, pagkaon ba lang ginalakot na utan man apat-apat sa uma.
0: Uh-huh.
1: Nambal nga, ay diin ini ninyo ginbakal. Sili niya okay na to, limpyo ng ginhalinan, ah.
0: Uh-huh.
1: Amo na nga, dapat siguraduhon ta, kay kun ka isa. Arayos lang, for example, sang mga mushrooms ba lang ini.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kita sigurado. You know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuhan sa puno sa saging, ara man lang sa ginahigtan, kaginabangtan mo, karabaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Ti ano ba lang ekspektaron ni mo sina? That's why, sa mga nagakilaw to, Dok Leo, kaya mushrooms nami kilawon na kayo. Mm-hmm. Madludanlog na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya makulokidol-kidol.
0: Eh, dapat piliyon nyo lapis bungyod.
1: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
0: Gusto.
1: Mm. So, with that, ang Santon Plus Gold Capsule actually, premium D3 soft gel capsule, ka Santon Vitamin C, ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost daara ng kinanglanon ng mga vitamins and minerals sa ato silang ilawas, Dok Leo, sa tatlo ngayon eh.
0: Mm-hmm.
1: Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, at Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga maabsorb sa lawas ta ang tanan nga nutrients nga ara, or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pareho sabi kon wala dira sa Yes to Health Store, sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kon ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kon volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sina makuha. Kon diri naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre da ang konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira, may upo da si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinanglanon. Libre na, wala na bayad. Available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning ultimate trio ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman naton sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginaton ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kun mga pi kita, make sure that you can get the worst of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mga pi ka man. Kay kun nagapangapi, ang imo nga ginaupdan niya grupo, kagatas ang imo ginainom, daw upi ikaw, Dok Leo, out of place.
0: Mm-hmm.
1: Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So, ang iba na pilitan na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kun mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kape na bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen, and ang premium D3 coffee mix nga ang iya sining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi, pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
0: Amo ni manami Sir Josil, no, diri sa aton balaki ginhatagan ta opsyon kun pililian ng aton sini mga tagbalamati.
1: Mm.
0: Kay problem bala Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo bala sing ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa imo sa sakit, may bawal man gid eh.
1: Mm.
0: Hindi pwede. Hindi pwede Sir Josil, lang ang bala nun bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
1: Oo.
0: Hindi pwede.
1: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gyapon, malapot sa
0: diba, para ano Sir Josil nga may moralidad pagkita nga ginasunod man.
1: And even sa pagtugas sa kalibutan may rules.
0: Tama.
1: Nga gin lay down, diba?
0: Yes.
1: Makako ta. Amuning dapat mong himuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed, dira dapat amo lang ini kung gusto nimo mag-enjoy sa everlasting happiness.
0: Correct Sir Josil, kagkun sakto ina nga klase sang hambalanon Sir Josil.
1: Oh.
0: Taniwa isang masakiton.
1: Oh, galing kiti ginbili na sa ato ng tanan ng diskresyon, problema sini ang kadalok tagig
0: Leo. Tama, Sir Josiel. That's why kung gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Hmm.
0: Ang problem, Sir Josiel, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal, bala, hindi makapayo sa aton lawas, so kung nasobrahan na kita nga daan, kunwai kita, Sir Josiel, sa ibulos. So, ang iban, si Sir Josiel, kapin po kung may sakit, kabalaan, galuya, imo si Sir Josiel nga paminsaron mo, pangunauna mo. Kadali, sa imo si mabuyok sa mga tentasyon.
1: Oo.
0: Like, for example, sa kape ka ron, kapag nagitlon ka na, ginabawalan ka.
1: Oo.
0: Singgananda nga, dari ka na lang sa kwano, dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
1: Sara-sara.
0: Oo, sara-sara. Pero kapag ita, agad mo isang humot sang kafe.
1: Oo.
0: Di man namin sa nga balita, kahit bisan na ginatawaga may insulin resistance si Sir Josiel, mayara sa premium D3 capsule ya. I mean, premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sining craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga hindi ya makapashoot up sa imo sining blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya, Sir Josiel, nga samtang nagapangafe ka, may benepisyo sa imo sining panit, sa imo sining internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Sunthone Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka, no, kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di ara man ang Sunthone Plus Coffee Mix.
1: So amo ni sa mga nagapangapi, we're not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon, bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi, mangapi man kamo gihapon, ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leyes, make the most sa worst sang inyo sining mani nga ginabakal sa kape. Why try Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there that could help para sa inyo sininga ambition to have an optimal sininga good health condition.
0: Yeah, tama, Sir Josiel. Kay ako yung kadamo, naging experience ako, Sir Josiel, nga kung ginabawalan mo tapos why ka sang ginasubstitute bala, kung pang-ilis sa ginbawal mo, ang tendency, Sir Josiel, mabalik gina sila sa mga ginbawal mo. Taasan ng isa kasimana, Sir Josiel, balik sila sa ila sininga naandan bisan pabawal. Kati why sila option mo? Why sila choice bala, Sir Josiel? Balong talaga why choice, pero may ara kung tani ah. Pwede ka magiging kauntat kung gusto magiging mag-ayo mo. Pero ang ibang sini, sa indulgence na lang nila, pero at least makabulig sa ila sininga ikayong lawas. Kagang problem pagin sa ibang, Sir Josiel, sini may panagasugid tuod. Ang ginapamangkot no bala nga nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So, why do ka? Pero klaro naman nakaayo nga ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa sagin bawal.
1: Pero permi mo na madakpan, Dok Leo, labi na gid kon opdanay sila sang bana nyo kon asawa ya. Pagkambal kiti na kaon ka sini nya wala paglaghong gani sa upod niya, hindi mo na pag follow up na ma confirm nagkaon laghong upod niya mo. Buta malo sini na, pero actually kon pamangkuton kamo sa mga doctors, sugid ka mo matuod sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Paghambal na kakaon kasi ni, wala nga sino ginbutigan nyo, doktor, hindi kaugalingon ninyo.
0: Tama, Sir Josiel, kag sa lawas mo na nagabalik, hindi iya sa doktor, ha? Kati, wae mo na iya kayo, bayad mo ka mo iya.
1: Oh, mabal nga ti, amulan na iresibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbaliran ko sa tax.
0: Maglawa, Sir Josiel, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
1: Oo. So, amo na, ha, ladies and gentlemen, sa kape na, sa ato naman sila nga pagpanghabon, again, we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sa aton sila nga gina-apply sa aton buhok sa ato sila nga panit, may cause sa ginatawag na ato sila nga allergic reaction sa ato sila nga panit o kon sa aton sila nga anit sa ulo.
0: Tama.
1: Amoning cause kong kaysa mambal, nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po, kung gagapangaligo at lodo, nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos sila nga, nga ang panit ko sila nga, ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw, ginabagnos ko man diri, nga siling yan daw, dasig siling magkurinot. It's because, anong to ask kung kaisa, ara gali ang very, very aggressive nga humot sa ato siling ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles nagapakurinot sa ato sininga panid, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kaso bumbala sa pagkaon, hindi safety nga appetite talang ang saliganta.
1: Oh.
0: Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josil, nga delicious, nutritious.
1: Mm-hmm.
0: In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
1: Amo nang inasiling nila nga. Yati may eat all you can siling sang paho, to siling nga maudak tato tatlo ka kilo.
0: Mm-hmm.
1: Kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in ba lang diabetes.
0: Gusto na, Sir Josil?
1: Tinuig ni mo ina, ma-reverse.
0: Pero may araman, Sir Josil, cases nga kaisa man lang, tapos isahon ka man.
1: May lang.
0: Amo na budlay.
1: Oo, hindi ka ka-survive.
0: Correct, Sir Josil.
1: Laban-laban, hambalon ka lang katao, kang libakon ka sang tao, galing kay tindi na mga sabat, mama, ay, hoy, buot tani klase tao to.
0: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josil, sa habon, amo manabla nga principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa ton sining nagdatawag olfactory system abi. Sa ton sining panghumot nami na sa ton sining panit. In fact, no, ang isa sang makabig na ton, Sir Josil, nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong epekto, kay positibong epekto sa ton panit. Santhon plus gold herbal, oh, Santhon herbal soap, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga sangkap syalin sini sa tanom.
1: Oh.
0: Antibacterial properties, makabulig sa baho lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kaga pag-abot, Sir Josil, sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw, nga hindi man mapapasyad tong mga friendly bacteria na ton sa panit.
1: Tandaan dagin na, Permi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor, kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
0: Yes, Sir Josil. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
1: Oo.
0: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang color, Sir Josil, sa imo sin nga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig para nga kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josil, ha? Nga basta nang limpyo ka lang, nang sabon ka lang, tapos wala na. Kundi may nagapabilin sa nga benepisyo kag protection sa lawas.
1: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayd nga iban kon kaisa parehas ni kon ma sa minaman nga magulan-ulan, gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga makinis aton kutis, may ginanustos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon kaisa, ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod eh. Sa tanan tangi na kuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga ang mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini, ang palanakit sa lawas takon kaysa may mga balanyos da, Dok Leo, nga naligani makatapos ikaw banyos bala. May batsagan ikaw nga kung hindi mainit, na nagalamig, nagainit. Pero in the end, kitaan mo bala kung sige-siging applications ni mo. Labi na gid kung very, very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
0: Kag nagamala, Sir Josil.
1: Oo, nagamala, nagadry skin. Sa mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparelax ang inyo sininagapalama o sining mga kaugatan kagkaunuran. Gamit na lang kamo sang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josil, no? Kagaman namin sa Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors kaga outdoor kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
1: Oo.
0: Kay ti hindi iya sang kinaandan bala kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga once gani karon magbanyos ka kay makasimhot kasi na ma-imagine mo ma picture up ni Sir Josil ga balik bala sa imo sini nga panuduman nga padulong na sa serum, pag-abina, ma-register sa pinsar mo para ni sa planakit lawas, para ni sa palamaol.
1: No.
0: Amo nang nag-register diyan sa pinsar ta mo. Daw subong daw bag-o pa lang nagabukas sa una sa ngaton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol, para sa palamoy poy palang alay nga mosquito and insect repellent at the same time man.
1: Oo.
0: Pero hindi typical ang scent niya nga para sa balanyos nga naandan.
1: Actually mahamot ini ang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Layo. Sa mga naka-testing sini kag may ara nga mga nagamasahe bala nga nagagamit sini, damo na namian, Doc Layo, bangod man kay hindi ka bala mahuya nga maglagaw nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa mahambal nga bisan siling niya piyungon ko mata ko balan kong tigulang ang tupad ko mo. Kay ang iya nga bahos niya balanyos. hindi kay perfume ko di balanyos. Siling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 guro ay. Ang siling niya balanyos. Pero iniya masalan mo pagani kung kaysa Dok Leo nga daw may pagka lotion. Ang iya siling niya scent daw parehas gid na sang bubble gum nga Tarzan sa una ko nakaabot kamo ang iya sining scent which is mild and then ning makon ma simutan nimo bala Dok Leo do gina ili-ili like ka psychologically siguro na mo nagsulod sa aton niya ay inog relax na ni sang imo sining lawas
0: tama
1: ang iya sining scent so ara da santon plus herbal oil and then kinang lantaman niya panamion ang ato sining mata. To maintain good eyesight, we need beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinalanon gid na sa ato sining mata. Especially, hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang inihimo nyo sa matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom nga suplemento, Dok Leo. So that ang matata, hindi dali-dali madamage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
0: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sa ninga lawas. Dapat may specific man sila sa ninga sustansya o kung nutrients. Like ang Visenex Plus Soft Gel Capsule para Sir Josil, ginhungod gidining suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Kaya na ginikita nag-istorya sa mga kumpano na itong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niyo mag-Japon.
1: Sige mag-Japon ka mo pang lingling sa cellphone niyo.
0: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sinisagamay nga buho among opisyo gid nila.
1: No.
0: May kilala ko das baluarte o. Ano na San Jose Molo? Amo gina panglingling. Ting isang nagabulig sini sa iya, Visenex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sing dagom sa makina.
1: Tinano na mala na karon, abiga pa ngayo ikaw rilo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulok ka sa linte na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
0: Problem yan.
1: Oo, mambal guba goro linte na guba ng mata mo.
0: Tama, Sir Josil. Pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sa lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens ang aton sa ninyo mata mo may problema.
1: Mamasulan lang kung kisang linte yung nagamit mo siya daan. Ani, bakal to bago. Mamasulan lang kung kisang liyang may problema mata mo na. And sa pananakit sa lawas, this is the thing na gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kag himuon niya the vitamins. Take it if necessary. Sa pananakit lang sa lawas, do na take it kung wala ka pananakit ang lawas ninyo. Kay gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamunga, hindi nyo naging magwanta sa lawas ninyo nga pagpalanakit, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina.
1: Oo.
0: So dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik ng pagsakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit namon, pero kung nariba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon, nga hindi naging sinimagwantahan, mabuligan ka mo sa nga mermedyohan, kag tauhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumar sang cess the pain.
1: Pero ari niya, pag inom nyo siya, sigurado, gid. Iniya, mahambal ka nga, why pa man simptoma, pero kinanglan mo mag-inom kay ginapreparahan mo eh. Pareos niya sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya, dapat inno nyo samtang wala pa magbatsyag, Dok Leo. Hindi nyo paghulatang, ara na singkwentro, pagkatapos mahambal, dali lang, mariload pa ko.
0: So, ang iba niya, Sir Josel, niyo pag-imnon kunway ka sa may ginabatsyag. Pura ariya...
1: Imnon mo para magbatsyag?
0: Pampabatsyag.
1: sa mga kalalakinan niya, nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm, ngayon na tawag. And that's bisantigulang na capable sila dira. So, ang mga lalaki, kung kaisa... ano na lang na, isa kagtunga. Ang santong awang siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana, pa, hindi sunod niya, law, hindi sunod niya si Mana. Mm-hmm. So, nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, no? Para mabuligan, balang magnami aton sa nga blood circulation sa pangkabilugan. Kati, ang kinanglanon, Sir Josel, no? Para sa maayos sa nga erection is ang manami nga blood circulation.
1: So, turbo dietary supplement for men, ini quality product man sang Yes to Health Incorporated. Daon nami pagid kuntani sininga padanasan sa istorya galing kiti we're running out of time sa ato sininga pagpanagat sa programa The Secrets of Health with our certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Lastly, kuantan lang sang iya sininga parting words for the meantime mga ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: Sa pag-maintain sang mayo nga panglawas, Sir Josel, kinang lagi naton sa ni ang kapisan sa pag-usisa kung ano dapat tag hindi nagkakadapat sa aton sa ni mga badatian. Kaga ang iban sa ni Sir Josel, libre dira sa aton kusina o kung dira sa aton sa ni palibot kasubong sang CBS dahon nga may tumang galik at ako nga benepisyo hindi lamang sa aton sa ni nga lawas lakip na sa aton sa ni nga paminsaron blood circulation. Kaya ang blood circulation tama ka importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa aton sa ni lawas para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani padayon kita nga magsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Sa kinahanglan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ang test pa man maginuli ang tanan kay sunod pa sa gresiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Till next edition sa ato sa ring pagpanganagad. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: tuning in right now in your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Maging kaupo niyo kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Siyempre mga katropa, musika, istorya sang kabuhi, tiari na tanan diri sa XFM. Ngayon mga katropa, bantayan kay kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Kanipa tayo nandira sa pagtutok, only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Alright, today mga katropa, is Biyernes na. Mali pa yun naman ang mga katropa nyo dali sa istasyon kay man. Friday na naman. Kasyempre, sa lawat mga katropa, today is

0: na naman tomorrow. Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Ang inyo nga Biyernes, ang inyo Biyernes nga hapon, subo nga hapon, eh syempre. Sabay nga okay, kamudira ha, kaga nakapanyaga, nakamudira, tanan-tanan. Kasi mga katropa naton ha, upda nyo naman kami nga mag-istorya, hanay.
1: Magtamya, wanay.
0: Kaya syempre, mag-bomb.

0: kaibigan, tawlan dila sila ng cellphone sa atong Facebook Live program. Tihilaw-hilaw na sa inyo mga katropa peeps, hakan syempre, happy, happy Friday! Yes, of course, happy, happy Friday mga katropa. Kag syempre sa mga nagapamati sa atong subong, isagit ka maid-aid nga hapon sa inyo tanad. Di makabangabahin sang syudad sang roka sa subong, ara makamundira sa 16 tanad. Kag mga kabanamahanan dira sa atong sabugos nga probinsya sang Capiz, kag sa mga kaiting natong nga kaprobinsyahanan, dira sa bahin sa Western Visayas, all over the Philippines, or ari ka man subong sa around the world mga katropa. So once again, thank you so much sa pagpili na naman sa ngaton nga programa this Friday afternoon. Kag tiga bay pahaga makahatag kami ni Katropak Aira sa subong hapon sa inyo sa Good Vibes Kalingawan. Kag syempre maka yumyu ho mo kamudra sa inyo makapililaw nga hapon. Alright, at ito niya won tagila na yata ng mga katropa peeps ang panigurado subong nga hapon nakatutok na dito sa ilatag sa tagsak ang mga puluyan. Drahake ang kupingki sa nga barangay dingina na bisan wala ni siya sa ilang balay. Tinagatutok siya sa gihapon kay man isa ni siya ka barangay tanod. Tigra afternoon na dala sa imo katropa ang pinky hapat lanuga na dala ang imo radyo, imo nga mini radio. Kag hilo-hilo gidra si mo mga kaupnanan ng mga barangay tanod. Kay Uncle Tolitz Alinsog, dara si may bahin siyang pataglawaan talipapa. Siyempre siya mga kaingo, dara nga manubaligya sa talipapa. Di may hapon gin sa inyo tanan. Kay Uncle Armando sa nga barangay talon, Roja City, kamusta, kamusta, ikaw dara kol. Gabay nga ro, ikaw dara sa maayong nga kahimtangan. Kay Auntie Susan, kag siya partner nga si Uncle Dudong, may hapon man dara sa ila ha, kag pati na sa ila dra bilog nga pamilya. Alright mga katropa, this time katuan ta na nga ito nga question of the day. Ano naman bala ang pagkasabto na sa ato mga katropa subong Biyernes? Ara mga katropa, kung kamo nagapamati sa radio di pamati kay lawago ni na ni katropang Aira. Kung nagalantaw kamo sa ato nga Facebook Live, di makita nyo gini na hadra sa inyo tag sa kamangas Korean. Mga katropa, nagapati kabala sa hambalanon nga once a cheater, always a cheater.
1: Oh no!
0: Oh, siguro may pagpang-cheat na naman yung ating nga story for today.
2: Do consumisyon na naman ang ato na feel how
0: katropa. Ay, madakpa na subong ang mga cheater.
2: Mga taksil.
0: Ay, ara na katropa nyo. Ay, sige ako na lang mauna. Ay, ti ako yung mga katropa, syempre, yes na yes. Big yes, 101. Gasilulubra sa 100%. Kasi syempre, kung ano, ganyan ang giniumpisahan. Ti, amugi na siya eh. Syempre, in the first place, ti, hindi ka man magiging cheater kung ay mo naging ubra. Kaga, syempre, bago mo naging ubra, ti, balaan mo naman, no, aware ka nga pag pangtunto, ina, pero ginhimo mo sa gihapon. Ganiwai, ganyan sang may posibilidad yun nga tiiwat-liwaton mo pagin ina asta san o asta nga nagakabuhi ka dari sa kalibutan. Siyempre mga katropa, ting iba na ito ng mga katropa pips na mga cheater nga may admayad ho. Balaan ko na sina ila mga teknika tropang joy kay man kis ang ila rason nadadala lang ko na sila sa emosyon sa temptasyon amo sina ang ila mga alibay kiti para exempted sila o kung valid ang ilang reason kag may ara iban gapaviktim pa kay man, ti kulang ko no ang mga ginapakita sa niya partner. Nakita niya ko no sa iban. Ay, mga discartes ang mga
2: Justify ba kung
0: yes,
2: baka?
0: Basta ako 100% at tiga pa, tigit ko yan nga once a cheater, always a cheater. Although nga biskan na katropang Jo, may ara man no sa nga posibilidad nga ti may pagbago man ang isa katawo. Depende sa tawo kung mabagogin man eh. Pero syempre mas nagapangibabaw sa gihapon na hapon pagpati. Eh, pala ako mo na yan.
2: Sige, siguro si katropang ay, ano gini? Wala man siguro, no? Katropang ay.
0: Why?
2: Sige, ati para sa atin, habang gani kayo na katropang ay, ti, cheating is a choice, di ba mga katropa? So kung nagkasala siya sa una, tapos si kaduha nagkasala pagyed, hindi na to yung matawag nga nagkasala, ginungod na gito yan. Mga katropa peeps, di kag, amo mostly ano sa mga nakilala naton ng mga ano ba la ti amugi dia.
0: Amugi dia bisan mambal sila nga plus na ni mabagon ako. Tapos ato na naman. Sorry lang. Ayun. Oh, ang mga linyahan sa mga kalalakihan ah. Talati. Ay, syempre babayi kami dapat. Labas kami dito.
2: Oh, sa mga katropa natin dira halti sa mga kaaging ano bala ti. Mga katropa ni Kapati bala ka mo nga ti. Ang hambalanon ganini nagawan sa cheater always a cheater. Or nagapati ka bala nga ti may pagbag-o man isa ka cheater. Ti depende na sa inyo nga ano ah opinion dira karon ti lapag dilanda sa aton nga comment section.
0: Yes, syempre mga katropa inani nga question of the day ang buylog gigingin na dulong hasang turbo dietary supplement for men. Ngamayara siyang makakaglavo waska herbal extract nga ti popular gid sa South America nga nagapapagsik nagapapaskog sang enerhiya kag syempre nagapataas ang libido level sa lawas. Yan sa mga katropa na tondra ha nga mga kalalakinhan tigamitan nyo ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Bisan hindi nyo dira misis ay bisan inyong girlfriend dira ako ng inyong mga partner in life. Magtumaro ang katropa sa isa ka kapsula ti sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ang kalidad gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated FDA approved kag syempre safe na safe gid inumod. Turbo Dietary Supplement for Men sulid ka kun nakaturbo ka. Mabakal sa pinakamalapit ng butika sa inyong lugar kag syempre pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Subang hapon mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan at sa inyong mga radio all over Panay Island. Ganun mga katropa, tunugan na din ang inyong mga radio, basgugan ang inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Siyempre, ang everyday na ito na rin na ginamensyon. Tikitang mabatian ha, pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Siyempre, sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Uy, hello dira kay katropang Sir Emerson sa 96.7 XFM Bacolod. Hello, hello man dira sa inyo mga katropa peeps sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Good afternoon kiki katropang Dolphy Lanka aka Noranian Alacapa. Kagdara man ha sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Bayong hapon gid sa tanan naton nga mga katropang sister station nga tinaka-hook up na naka-monitor na subong nga hapon. Kag syempre, hello-hello mandara sa inyo tag sa ka mga station manager. Happy, happy

0: Facebook Live man this afternoon. Kay di mabati man niya kita pinaagi sa aton yung XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. Di i-download lang ang application ng XFM Radio Network sa tansan ninyo ka mga cellphone or tablet man na mayara ka modera. So din ka man, di ka man niya magantong nga bahin sa kalibutan. Di gamit ang XFM Radio Network app. Pwedeng-pwede mo git magkantuan, mabisita kang mabatian ang mga nanarisaring ng mga XFM stations nationwide. And of course, mag-tune in sa inyo mga paborito nga frequency, sa inyo mga paborito nga programa, musika, kag entertainment. Ato ka man sa Luzon, arikidin sa Visayas or Mindanao, anytime, anywhere, ma-access mo git kita, pinagiya sa ato nga XFM Radio Network app.
1: Siyempre mga katropa, subong nga hapon. At live na naman kita ha sa atin nga secondary Facebook account. Sige hapon ang XFM Rojas 106.5. Yeah! Subong nga hapon, May 8, 2026. Subong nga rin ninyo sa 1,600 followers. Yeah, syempre nga aton pagpasalamat sa aton yung mga katropa nga padayon gid sa gihapon nga suporta sa aton yung secondary Facebook page. Di salamat gid ha mga katropa peeps. Di sa mga wala pa dira ha, ano pang ginahulat nyo, tumuka na dira ang follow button kag like button. Wow! Kiti para updated ka mo. Kag syempre mga katropa, ayaw gid pagkalipati ha, nga i-power share ang aton programa subong nga hapon para mas marami, mas masaya. Kag syempre mga katropa, ayaw nyo gid pagkalipati gani nga i-share ha kay mara kita later sa nga pagkatropa leta. Yes! May magadaog naman later asang isa ka box isang kape nga Santon plus coffee mix.
2: Wow!
1: Abaw, galing mga katropa kung sino na may mga sharer badge ang naka-like and follow ti may chance agad na iyang nga magadaog. Abaw, ati kayo na nadaog na to si katropang Ma'am Liza ho, i-claim niya na lang din yan na dagay na sa programa nga Santo. Galing mga katropa, abang-abang ha kay ti later ato na gina pagapilion dara si katropa.

0: Europa sa atin dira nga comment section. At hindi nyo gina pagkalipatan ha nga mag-comment dira kung may gusto ka mga i-shout out o may gusto ka mga tamyawon. Pwede gina mga katropa. Wala gina problema. Nag-celebrar man sila dira sa nga kaadlawan anniversary fiesta kasal reunion. Ano man nilang special nga ganap sa inyo kabuhi anything. Go lang mga katropa peeps kiti ba sa honi na tanan-tanan. Sangin yung mga DJ Chica Babes sa kahanginan.
1: Kaga, syempre pa mga katropa. Sa mga katropa peeps naman natin. Nga di, wala ko na sila sang data subong nga panglantaw sa ato nga Facebook Live. But hindi na magsunusunggo dira, hindi na magkasubo dira. Come on, pwede ka masagyapon magpalabon sa mga mensahe, mga pasyararout or anuman inha. Pinagisama at pag-text sa ato nga XFM text line number 09088625225. Kaya syempre, sa mga katropa peeps natin dira, hindi ma magkalipat na mag-subscribe gid sa ato nga official YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capi. So, pangitaan lang kita sa YouTube mga katropa or pwede man nga i-click dira ang link nga ara nakaka-caption sa ato live or ara man nakapin sa ato nga comment section sa subong nga programa sa subong nga hapon or either way, pwede man ma-scan ang QR code later on na makita nyo sa inyong mga screen and of course hit the notification bell para always ikamu updated kag mag-subscribe gan sa atong official YouTube channel mga katropa. Kag syempre, kung ato ka dito nag-tambay sa TikTok sa mahilig dra magtambay sa TikTok pareho naton. Di pwede man nga bisitahan kag ilike na nga itong TikTok account ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre nga itong ginagamit subong nga secondary Facebook account naton ang ato nga backup account ang XFM Rojas 106.5. Although naka-live makita sa ato ng official Facebook page pero di diri katropa, hindi diri limited ang pag-comment. So pwedeng-pwede ka diri allow ka diri ni Lolo Mets nga mag-comment o magpalabusin mo mga panamiyaw. Kaga syempre ang hambalik katropa ay kaina ang tanan dira nga nag-share sa ato nga Facebook Live may sharer badge. Pati syempre may chance kaya magdaog sa isa ka box sa Zantong Coffee Mix kag di mag-claim siya di may chance sa masang atagaan isa nga ito nga XFM kag t-shirt or pa-t-shirt see yeah.
0: Yes ganang mga katropa why na dira rason ha para hindi ka mo mag-share. Alright tinagawpod na sa aton subong si Ma'am Liza D. Galaay first owner galing si katropang Solomon ang classmate ni Ma'am Liza dira sa may bahing sa Ponte Fedra bao number one as always ang XFM Rojas. Amo man si Ma'am Liza o twinning sila nga duha number one para sa ila beauty ang bag classmate nato nga katropa ho diya si katropang Solomon uy dancer na ganyan ba YT may posibilidad gini karoon na Sir Solomon eh nga ikaw ang maka-avail sa nato nga Santon Plus coffee mix nga isa ka box gani thank you gid ha sa pag-share amo man kay Ma'am Liza dancer naman siya kag syempre way nagkalipat sa pa-highlight and pa-followers. Nagpaulan na si Katropong Solomon sa ngiyang mga pa-cool emoticon, pa-kiss logbook, pa-heart-heart kag. Thank you kuno abo sa ano sa pag-mentionar sa inyong ngalan as always. You're welcome, Katropong Sir Solomon. Nagpa-highlight naman at nagpa-followers at the same time. Thank you so much once again, mga Katropa.
1: Kaga, syempre, as always, hindi ba madula sa tag sa kahapon sa programa na ito si Katropang Duy Arthur nagpa-present na si Katropang Duy kag syempre si Linya Grafre nung kung sa itong Katropang Ira watching and listening na si Katropang Duy from West Villa Flores maayon ka peace sige at si Katropang Duy bisan dito na pag-imensyonar at always kaya nag-share sa itong mga programa at later on may chance sama niya siya nga magdaog sa itong nga pa-Zantong Coffee Mix diri si Katropang Rafael Torbo Digno ari naman timprano pa di sa linya maayong hapon ko ng mga gapahon diwata DJ Ira diwata DJ Joy nagapahuway na dring direkto dahil samtang nagatutok sa X-rated kay man garagitlit na naman ang kainiton this afternoon di sige thank you so much as always katropang Rafael Digno kagti abang-abang lang kamudra ha sa dran ng mga may share or budge man mga katropa
0: Yes, syempre si Ma'am Liza Di Gala mayong hapon. Two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy. At igalanog na kuno dito nga ito nga programa sa mga hapon, which is an X-rated. At i-shoutout gid ko ha sa Family Di Gala kag Family Divino. Oh yeah, thank you so much gid kag hello-hello dara sa family mo, Ma'am Liza. Ang ganyan ang sharer badge ni Ma'am Liza. Hubang si Ibula karoon, pangduwa niya naninika box. Sige, tiwa ikidiya kaso, Ma'am Liza. Importante, nag-share ikaw dara.

tropang ni Lazada. Open natin subang sa technical side. At syempre, huwag mo nagkalipat nga magpa-highlight and pa-followers. Kagbiyara naman siya host ang Sherry Bot. Gani, hindi siya madala. Hindi pwede ang katropa dito sa istasyon. Kay katropang Solomon Antonio, mainit-init nga hapon. Two beautiful ladies, katropang Ira and katropang Joy. At inagalantaw na ako subong sa inyong

0: Sandra Caiman. Naka-bluetooth speaker ako. Thank you sa pagbasa, mga katropa. Uy, damo-damo ang iyang mga pa-dessert ko. Bagay kininit sa kainiton. Sang tiyempo, may pa-ice cream. May pa-slice of cake. Kag pineapple. Thank you, katropang Solomon.
1: Kag si katropang Lloyd din ato. Narima sa comment section tadi sa afternoon. Good afternoon, kuno katropang Iron, katropang Joy. Happy weekend. And no to power losses for today. Yes, that's correct, katropang Lloyd. So wala kita yung burnout this afternoon, Ate.

0: Spanish ay galing malayo. Paano niya maklaim? Uy, ba, sino paro niya? Hindi niya alang-alang. Malay natin.
1: Well, busy mo ko nakatrapan. Ay,
0: wow, mahal pa ang charge.

0: subong hapon. Siyempre, hindi ba niya madula si katropang Ma'am Annie Villagracia Tandog. Adi na sa atong comment section nagpa-heart-heart. Tigre afternoon nandala sa inyo katropang Ma'am Annie. Si katropang Tutuval, ba na kinadlaw siya hukag may pa-heart-heart. Daba kay tsura mo ba na to ang emoticon nga Daganggit ka mo ba na to? Tisigya. Si katropang, oh, siling niyo. Hello ko na, Tita Joy. Oh, Tita. Sige lang ato ah. Si katropang Lloydie, we're flipping the switch soon. Yahoo! Ano ko na katropang ay?
1: Ay, basi ko na kayo po niyang switch.

0: Mica Tropang Joel Bilyones, San Hamul Amul Panay. Thank you so much mga katropa ha, at yung mga class members, yung ipang shout out as always si Katropang Sulumon, mga solid yun nato ng mga taga-suporta dari sa XFM Rojas. So, thank you so much.
1: Yes, si Tata Oval, po nag-ilog-ilog.

Siyempre, di design belitad na lang ini, no? Katropang Joy, kantahan tayo na sa gihapon. Si Tito Islaw ni Katropang Ayangs. Kagsatong mga katropa peeps, nga nag-celebrate sa mga May 8 sa ngilang kaadlawan.

0: at hati happy happy birthday gidara sa tito mo kay tropang ayangs nga si Islam. Tiga ba nga naging happy siya kahapon na siya nga kaadnawan. Kaga syempre, di a good health lang gid hakog more blessings to come. More candles to blow pagit para kay Tito Islam. Kag syempre mayo lang gid nga panglawason. Adlaw adlaw. Silini ka tropang Lloyd Navalos, so you're in Bacolod, just got brighter.
1: Wow!
0: Sige ati, kamusta? Tara ka tropang Lloyd, duway ka na nagka-countdown ha sa inyong Mascara Festival. Ay, sige lang ah. Sige tropang Sir Melb, sabaw wow, present na yung share badge ho. Duti ka lang isa kaina eh. Good afternoon, XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially sa inyo mga chika babes, DJ Ira and DJ Ligaya, mga guwapahon.
1: Yahoo!
0: Thank you, katropang Sir Mouths and Neil.

0: kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kag sa Bonbon ni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, si Darwin Pogi, kag si Buko Guapo, sa sir nila nga si Justoni Tisoy, Lodi Pet Malupa.
1: Chupapi mo nyo!
0: Sige, more power padra para sa imo mga Pamcrit Boys, katrapang Sir Melbs, gabay matapos nila drang ilang mga ginahikot subong nga hapon. Di pa ba mahawa inadanay mo mga Pamcrit Boys sa ukon papahuwaya man gabasi ina

Baik lah babo. Gini siya katropang mm-hmm. tutupan. Hando. Pero may mga wasay. Pero talaga joke siya ho. Hindi sa seryoso siguro.

0: niya mo ginapabangon the same. Wala mo kalalabhan, of course. Sige, si Katropang Crystal. Siling niya, good Friday, everyone. Hello, Katropang Ira Guapa, kagatropang Joyce Sexy. Panghuway-huway naman tapos ng panyaga. Pag-shoutout ang dira sa Roca City, especially kung sa barangay San Jose. Ang iyang beautiful girling si Rogeline Crystal Joy Libardo, kasi Mother Maria Libardo. Ngati excited ka sa program niyo. Siya nasad gid siya kay wala ko na siya kapamati sa inyong program kahapon. Thanks again and more power to your program.
1: Ay, di nga man, why siya kapamati ha, Mat Crystal?
0: Abi siguro ni Nanay Maria, wala kita.
1: Turo kay naging ulat siya. Di apila ka oras ang ulat ni Nanay, waay na siya magkahulat. Si totoo ba nga niya, waay magkahulat.
0: Nagsigay na sa iba. Sige lang.
1: Sige, importante na bati ana subong ni Nanay Maria ang imo pagpanamyaw sa iya. Balan ko si Ma'am Crystal nagaprati niya sa sato niya pamangkot.
0: Abi, sige, pabugal-bugal bida Ma'am Crystal. Depend sa hibing imong standard sa ato niya question of the day. Si katropa nga Solomon nagkinadlaw sa ato niya comment section. Si Doy Arthur, di ba niya yung legendary nga pa-heart-heart ho sa ato niya comment section. Si katropang Lloydie may sabat na ho sa atos nga pamangko sa subong adlaw at isiling niya, oh yeah, because they didn't study before the examination day. Lain man niya nga cheating, katropang Lloydie.
1: Ah, sige. Bali, pagpang-cheat galiya sa eskwela, anong yung kinaminis. Miyarabi nga mga different kind of cheaters. Ang muna sa pag-eskwela, syempre, wala ka nang ginatinay, no? Nag-cheat man kita sang una, ah. Ikaw ka tropang nila, cheat ka man. Beauty, hindi mo sa mag-ako. Ikaw, Ma'am Joy.
0: Abad, hindi kita madula.

0: Pero sa high school, doon nag-improve na ganyan nag-dugay, nag-abudlay ang lesson.
1: Grabe mo na mga techniques sa wala ka trabahay.
0: Pag college, ay, mas nga.

sang una to ha, basigi na sinidiing mo lang imo maestra ha. Sang una ko no katrapang gina sundan niya si ma'am niya eh. Ginasidiing ko no ang palda.

0: galingon.
1: Siguro may mga kilala mo yan si Katropang Rafael, Katropang Aya. Kasi sa una naka nakamiter man pagpanchit, pero later on in their life nagtino man ang muna siguro nga ang muna iyang stand. Kakachak to mo na ba dyan, di ba? Ay, di ba palareho batasan ng tanan? So, depende man sa gihapon.
0: Yes, ay, kasi syempre may aragi dyan sa bating hilan. Kapalang aragi dyan bala ho.
1: Oo, hindi madutlan, Katropang Aya, no?
0: Yes, bisan ano mudra ka pangaki, ano mudra ka ursa ba? Kinapalapos, kansela piyak, nga dalunga. Alright mga katropa, di mahulat-hulat pa kami ha sa giban pag ininyo nga mga sabat dira sa ating comment section para ayaw lang dira sa pag-drop sa inyo mga comment, because this time we're gonna say BRB danay, no? That's be right back. Di magabuy lamang kita sa pila ka pahanundom, so kindly standby mga katropa.

0: araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon

0: glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabaya ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lee Tuoy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito.

0: is Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawin sa tirahe. Mabilis akong kapitan.
0: Pero,
1: dati yun.
0: Ngayon,
1: hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sample Gold. Cool.

0: sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman. Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa

0: sale nila. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliin uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clair Skin Beauty

0: Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Aasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
0: Ako si Heidi.

0: fast and safe. System pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibigay sa mga buti ka.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Gate-Free Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Susan Cabio sa Barangay Dinginan, Rua City, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melimilito o sa akong dagaan nga 3,000 piso kas gani kamutira magka-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: Ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaong sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: time check is 52 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod nyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy
0: sa programa nga X-Rated.
1: Tropa, ang inyaneng programa, ang buhilog ng gradulong sa Zanto Plus Herbal Soap. Ang Zanto Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon na makapakinis sa gatong ng kutis, ang sabon na makapatay sa gagaw, kagang sabon na daw naka-perfume ka, adlaw-adlaw. Ang Zanto Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen

listeners and viewers. Good afternoon, good sa atin mga katropang listeners and solid supporters. Ngiti ang mga members ng class naton dara nga nagang iban sa ila ari man active sa aton nga comment section. Kag

sa tanan katapos ang PNP, Philippine Army, PCG, kag BFP. Syempre sa mga mahugod nato nga katropang traffic enforcer. Yeah!

for sa mga silent listeners man ito, ang always gin naka-monitor sa Extra Rated program. Although wala sila din nagka-commentar sa ito, pero di syempre, ang ilang ang suporta kag pagpamati. Araw sa gihaw. Good afternoon, kids sa mga katropa na ito, andra sa bahay sa City, Lapak, Dol. But

0: dito sa bahay ng San Juan ka, ito.
1: Yahoo!
2: Uy, matawag ko medic at rapang joy. Kulang na sa tubig ah. Or kulang na sa kape. Sige ah. Of course, ha, sa mga katropa natin, dito sa may Eker Multipurpose Building, dito sa may Philippine Crop Insurance Corporation, of course, dito man sa Dalom, sa Dua Kabutika, dito sa Dalom, sa Eker, dito sa may Mia Drug Mart, Exergene Access Butika, o kuna Pharmacy, bumayong hapon, dito kay Ma'am Danielini Oreta, kay Ma'am Catherine Famona. Kamusta, kamusta, dito ng inyo, pamintahanon, tiya sige, adwa, ay kung dira subong kabakan subong nga biyernes damo pa man inadlaw aga pa yung makakadlaw naman ka mada ma'am ha kay syempre dira sa Acker Filling Station dira kay sa aton yung mga delivery boys along-along kasi nyo pag dulo-deliver sang mga katubian dira sa Jack's Laundry Hub kay ma'am Emmy Villagrasha tindog but wala pa pala si ma'am Emmy sa aton yung comment section babisi-bisihan siguro siya subong nga hapon at i-comment na ma'am Emmy ha, kay man kung kag syempre mag-share ka na kay kung ikaw magdaog di lapit lang dariya saka ka lang dari sa babaw kag panuktok ara na tayo ng imo isa ka box na Santon Plus Coffee Mix. Kag syempre draban ha sa Tres Marias naton kay ma'am Kidap ni Valverez kay ma'am Annalie Di Gala kag kay ma'am Desiree. Mayong hapon dari sa inyo once again. Kag of course, hindi din pagkalipatan katropang Ira nga ito nga mga maukod gid, nga mga katropang SGS, mga gwapohon gid ato no, kag mga tiso yun, nga mga security guards, nga always gid na kasyon nga diriya sa X-rated program sa nga XFM Rojas. Mayroon nga po gid na sa mga nag-duty sa bahay sa Pueblo di Panay, dira sa e-performance contact centers, kag syempre,

sa Junior. Ang mga katropa peeps pa nato, no, katigo kayo sa nag-abar na kuldre sa ato nga comment section. Kag nagapalanog-lanog dito sa inang radyo. Dito yung sa bahay San Cal. Si mga kapo lang dira ha sa inyong mga katropa. Yeah!

kalahati ng mga negosyante ha, sinasari ng mga establishment, mga katropa, ang perme naton ginahambal. Ano man na inyong business, basta halin sa legal nga pamaagi at i-bless gini na iyan ni Lord. Yahoo! And of course, mga katropa, ang drivers with lovers na ito, na di susubong nga naka-monitor ya sa ito. Kamusta, kamusta, kamusta ba, katropa? Kamusta ba lang inyong biyahe this Friday afternoon? Sa mga katropa natin, jeepney drivers, nagadala sa bus, nagabiyahe sa van, mga tricycle drivers na ito, nga nagapulupanilong, susubong nga mga tinion. Kaya syempre, sa mga motorcycle riders na ito, nga malagi buhay, pakadupakare, no, pag-deliver sa ilang mga inugdulong dara sa ilang mga customers. Kaya syempre, sa mga katropa na ito, nga nag-joyride subong, nag-road trip, sa kaysa

may bahin sa lipunan, which is ang Chidara Arsenis Raid Center. Hello, hello, dara sa inyo mga katropa peeps. Sa naman sa may Burgos Tali, papa, mayong hapon ang dara kay katropang Ernesto Alvarez. Kunara man siya dara sa kaya pwestuhan ay dara sa atubang sangbang tinapay. Mayong hapon dara sa imuliwat ha, katropang Ernesto. Sa aton mandra mga kuan happy na lang ga nga mga mangunguma mamumugon mangingisda ba mayo lang gid nga pag panrabaho dira sa inyo mga tay mga nanay wow tigabay ang ano pa ka mudra mabakod padrang inyo nga mga kalawasan especially sa aton nga katropa dira sa may hamul amon panaya si Tatay Monso kag si katropang Eric Biring more energy padrang

0: cheeks.
1: Wow.
0: Grabe na guro dito si Dudoy. Basi ginatumpukan na siya sa mga girls dito. Totoo ba? Like, ako si mo nag-upod ka na dito. Tanawa sa sobra lang kabisit. Dugi na limutan niya na tayo. Totoo ba, no? Sige lang, mababalik. Kinaiya si Dudoy. Tupas, dumali. O, bailukan ko lang ka.

siya sa cellphone mo man to. Basta daw pa ilis-ilis na to. Or pwede mo patakot yan lang dala sa wifi. Sige. Si katropang Ma'am Rose Ann or Rose De Leon Arroyo, katropang ID, ari man susubog na hapon. Sili niya mo ang hapon ko na dito ay Ira and Joy.

pagkakagits lang madami mga tubig, especially na sa inyong classes ng trabaho no, nga always git na kapati ay hindi ibaligawan ang magsulay sa initan. Sige, si katropang Crystal, nagsabat man, nagwari na yung sabat katropang ay, ready na da. Silig niya para sa akon, ang cheater is not always cheater. Dahil reality naman ina natun. Depende na lang ina kung paano mo i-handle.

Well, hindi realidad na kuno ang pagiging or ang cheating. Pero ma'am, Crystal, di ba? Kung ikaw, say for example, ikaw, nagasulod ikaw sa relasyon, di mas piliin mo ba lang may cheating na lakot ang inyong relasyon or ba si gusto mo magpangita na sa someone or relationship na tideserve mo nga wala ka ginatunto? So, yes, of course, reality ang cheating, pero at the end of the day, dapat kabalo ka mo sa mga worth nga dapat hindi worth it katuntuhon ka lang niya. Kaya man, worth it ya nga di makapangita ka sang tao nga di syempre palangga ba ikaw kag wala ikaw sang kibang nga ba si someday or one day tuntuhon ka niya. Sabi do kumpante man si Ma'am Crystal siya nga afam isang

0: Tropang Ira kagka Tropang Joy watching live from Sitio by Baygin Mani o kundi ang Kalapawan Dumaraw. Sitio Baya, may sugpon siya ka Tropang Ira.
1: Abaya.
0: Abaya. Abaya. Sige, ati. Wow, may listeners. Mahilig na dito sa Banasang Dumaraw. Hello, hello. Dala sa inyo, katropang Edong. Kagsalamat din sa pag-visit sa atin nga Facebook Live.
1: Yahoo!
0: Sige, doon subong ko lang na notaran si katropang Edong. Garag.

0: share or budge ikaw dala karon later on, may chance ikaw nga magdaog sa aton nga pagkape ang Zeltone Coffee Mix sa XFM.
1: Yes, ano mga katropa, oh. Kita nyo ni. Ay, 10 days yun hindi nga kapi-kapi.
0: Yes, of course, kaga syempre, ari man, ang imo nga pariente katropang ay si katropang Rochelle Del Carmen Arcega. Tisili niya ba yung hapon kuno watching from Dolmax Subdivision, Kamalig Haro, Iloilo City. Sige, maayong hapon lang dira ha sa mga taga Iloilo, especially na sa family Arcega na nagalantaw or nagapamadiya sa atin subong sa bahin San Kamalig, Haro, Iloilo. Sige, tropa ang Solomon. Ano yan, nagkahamutan or kadlaw ni katropang Solomon. Siguro ang hambal ang kainang or di mo katropang ay. Sige, katropang Solomon. Di, sige, nakita natin nga nag-share man, of course, si katropang Solomon.

0: afternoon, gidra ha sa ato ng mga katropa peeps. Sumibahin sang Bacolod City, City of Smile. Kamusta, kamusta ka mo da?
1: Yeah.

0: pagmamati sa atong programa kakilong-ilog dira sa imong mga kaugdanan nga nagapanrabaho man subong nga hapon.
1: Wow!
0: Advance happy mothers to your mom, katropang Ira and katropang Joy from katropang Lloyd Navales.
1: Wow!
0: Oy, thank you katropang Lloyd, pero Mother's Day, I mean, okay, nagabi nag-hack naman ang internet.
1: Ayoy!
0: Malita takbal ha, nagabi nag-hack naman ko ng internet. Bas, iba na wala na ikaw, yalod ya to. Pag pinaintan mo lang dirang internet. Masali ang internet, okay lang ko nung siya magbinag-hack to. Hindi ka lang magdungan sa iya. Sige. Si katropang Menyas Leonard. Bas, sabat niya sa ito, kapamangkot, katropang ayo. Cheater ang taong hindi naging loyal sa kanyang partner. Hehe. Cheater is always a cheater. Aba. Si katropang Menya sa kabudyag, masaya nga sabat this afternoon.
2: Hindi katropang sabihin, hindi siya cheater, kaya man, pabor siya nga. Ang cheater, always cheater.
0: Hindi talang sure.
1: Ano, bigyan na din ako. Ano, tagigya o, katropang Menya.
0: Sige. Katropang Menya, don't forget to mag-share sa aton nga live this afternoon. Kaya ba si magdawag ikaw sa kape? Bahulog ko mali yan yung katasa nga kape.
2: Kaya kung mag-claim ka dali, syempre may pa-t-shirt na yun eh. Wow, para makita ka man dali sa mga katropa mo sa personal. Oh, mamit mo man yung mga katropa pips dali.
0: Mamit and greet mo yung mga katropa pips dali agahulad. Sige, si katropang Fritz, nasa ugali talaga ng tao ang pagiging cheater. Huwag niyo sabihin, di sinasadya, inag-landian na nga kayo, tapos sabihin niyo sorry. RIP ko na sa mga cheater.
2: Ay, sige ate, babae, manong ko na laki nga cheater.

0: tropang Rafael. Ay, sakto ka ganyan ka tropang Rafael. Amo na huwain nagadugay siyang relasyon kay man cheater si Don Don Dadap.
1: Wala lang siya babae, kundi nangin babae man siya.
0: Ayoy! Si SB?
1: Oo.
0: Sige lang, ate. Shoutout na nila sa iya. Sana all, no? Doon ginalamangan pa niya nga. Itong fan words, ha?
1: Pare mo, kay chat ko itong tag-iya sa account.
0: Oo, sino ba nilang ara?
1: Sige, sige, tropang Louie J or Louie J, di mo. Ari man sa ato ng comment section. Sige niya watching and listening. Or listening siya ko na sa buong hapon.

0: so much. Sikat pa ang Rafaelo nagpa-presently watch.
1: Ayun! Ay, banta niya guro na lawag gani ang alat. Uy, kagani, share your watch ka tropa Rafael. Picture, wala, naidira nga. Tanya Facebook Live.

0: Ay, diba, si wala ka bayad ang imo boss to.
1: Ayun!
0: So, may nga daw bao na lang ang lakat ang internet yun. Nagaigod na. Hi, ati. Bao, may share ba? Si totoo ba? Bao, ati. Kuha na ni nakaroon niya. Sigurado na ni nakaroon niya. Include ay niyang ngala niya. Tapos obligado, kayo sa katropang Aino nga magpa-XFM. Ay, duwag, siya di kitilaw palapit mo.
1: Tilaw
0: patuig. Ay, totoo, balbala, mayad lang na mag-comment. Pero huwag, siya di kitilaw palapit na huya siya siguro.
2: Ila siya, no?
0: Ila.
2: Palok.
0: Pero kung hubog

0: always get nag-monitor dre sa atin, especially na kay Ma'am Delilah Y. Thank you so much kay Ma'am Hasa. Solid nga suporta sa iyo mga katropa. Yeah! Si Tuto Valti sa linya ba? Si may lusa pa ang ulo mo dun. Dun!
1: Basi, hindi lang lusa. Tuto Val, basi may kuto pag-ibig.
0: Paano mo na si Ling katropa ang Tuto Val?
1: Hambot nga niya sa iya. Maging apektuhan ko rin sa lusa ang imo pagpanumduman. Ay, sige ah. Do nag-anggit mga ni Kamali Dondon, Dad.

lang sa ating comment section. Aban, eh nga ba, Sister Rosalie, na maayong hapon ko na mga ma'am. Paliho gani di si, or paliho gani di si Ace ho. Wala aging kakatulog kay gamugamo. Yeah. Kay Ace dara ha, pagtulog na

0: Bahal, abi ko ma'am ay sudondon ang baong.
1: Ayun! Ngadlan mo yung sudondon, dadap na naga paupoy to ya, katropang totoo, Bahal. Nag-request na siya gani isang song kay Man Broken naman siya guro.

0: subong nga Biyernes nga X-Rated Edition. Ini pala ihan makahatag naman sa aton sang leksyon. Inayhan makahatag naman sa aton sang inspirasyon. O kun basi, konsumisyon. Gani mga katropa, balantayan ng dira sa inyo nga mga radio subong. Kag sa aton nga Facebook Live, kay sa aton pagpanumbalik, aton na pagbasa ko ng istorya sang kabuhi. Dili lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
1: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadol Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin

0: not a product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik ko dati para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
3: Go for
1: Santan Plus Herbal Oil. System.

0: and save. System change. Symptoms persist. Sergeant Doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Chico, mabakal sa mga butika.

nas alas 3:25 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang Bulog at Dituloong sa Santong Cove, The Herbal Beauty. Ilaw yung pinakabago nga produkto sa Nias to Health.

0: ko magdaog sa ko ng e-Gcash na lang.
1: Ayun! Char!
0: Palit ay Gcash ang kape man! Isulot ang kape sa Gcash? Wow! Sige! Ikaw bahala katrapang ton. Pwede man kaduan mo diin biyahiyon mo para magkabisita ka man rin sa ito niya stasyon.
1: Yeah!
0: Alright mga katrapa, tindi tanay ni Pagpadugayon. Ang atin nga istorya sa kabuhi sa bong nga

Sing XFM Ross. As of the moment, I don't know kung paano ko tulukon diretso ang asawa ko. Bugat na gid sa akong dughan, daw malupok ako sa guilt anytime na madumduman ko ini. May naluyag o kung naluyag ako sa isa ka manggaranon kagbantog nga politiko. Bali ako gali si Francesca, 27 years old, kag may asawa ako nga si Chris. Mara kami sa nga isa ka bata, kag kami nga duwa nagatrabaho. Ako nagatrabaho sa opisina sa isa ka powerful nga politiko nga may edad na. Si Chris naman niya, driver man sa nga politiko nga ginatumod ko. Paglantaw sang iban sa among mga tao, swerte kami kung nga mag-asawa. Kay man, pareho kami nga may stable job. Pero ang tuod lang mga katropa, diri ako nakakulong. DJs, ara kami sa opisina. May mga times nga kami lang nga duha sa nga politiko ang nabibilin. Walang asawa ko nga si Chris adto sa basement, nagahulat sa sulod sang sanakyan. Kinabantayan ang oras kay abi niya, ara kami sa isa ka importante nga meeting. Pero ang matuod, amo na ang mga time nga ginaangkon ako sang politiko. Samtang ginapanumdom ni Chris nga nagatrabaho ako para sa future sa ngamon nga bata, ako ya nagapaibabaw sa inhit na may edad

Masakit mga DJs. Masakit pa ng dumon. Nga ang tao nga nagamaneho para sa amon. Ang tao nga nagahulat sa asawa niya. Walang kaalam-alam nga ang boss nga ginaalagara niya. Di ginakawat na gali ang pagkatao sa asawa niya. Mga DJs, mabuot ang asawa ko nga si Chris. Wala ko sang mahambal nga malain parte sa iya. Maalaga siya nga amay kag mapinalanggaon nga asawa sa akon. Gani, every time nga mag-out kami dungan, kaghakso ni ako mga DJs, daw gusto ko na lang nga mangindulaan sa kahuya sa iya. Gusto ko na nga magkalas sa sitwasyon nga ini mga DJs. Pero nahadlok ako. Kay man, I know exactly kung paano maghulag ang isa ka politiko. Kung maguntat ako, kung magbato ako, mga DJs, hindi lang ako ang madulaan sang trabaho. Sigurado man nga di sa santihon niya si Chris. Kag DJs, bigado lang ang amon nga pangabuhi. Wala kami sang iban nga sarang sandigan kundi ang mga trabaho gid lamang namon. Kagang masakit pa mga katropa. Si Chris man ang nagapaeskwela sa mga kauturan niya. Kay bigado gid katama ang iyang ginikanan kagang ilang pamilya. Gani kami gid nga duha ang ginaasahan sang bilog niya man nga pamilya. Mga DJs, ini ang masakit nga kamatuoran. Kumambal, bisan kisip umana. Bangod kay may edad na ang politiko nga ini, masami, puro pagpainit lang ang kaya niya nga himuon. Mga DJs, every time nga may nagakatabo sa amon sa sugat sa opisina or sa private niya nga kwarto, as always, bitin ako. Ginaumpisahan niya lang nga painiton ako. Pero di siyempre, bangod sa katigulangon sang politiko nga ini, tapos na siya. Pero ako ya, hindi pa. Mga DJs, ginabayan niya akong bitin kag hindi mapakali.

0: Jeans. Nagapanaog ako sa parking lot. Nagakadto ako sa basement. Kung sa diin, nagahulat ang ako na asawa sa salakyan. Pag-abot ko dito, nagasiling ako na break time anay. Ukon, gusto ko lang magpahuway halin sa meeting. Kagsaya ko man ginabuhos ang tanan nga kainit sa ngakon nga lawas. DJ sa ngakon asawa nga si Chris. Tungod sa niya kabuot kagpag higugma sa ako ay nagapati nga gusto ko lang yung kid. Ukon, gusto ko gid lang siya makita kag makaupod bisan yara kami sa trabaho. DJ sa ako nasawa nalipay siya kag ginahatag niya ang iyang suporta kag pagpalangga sa akon. Napanungdum niya basi stress lang kuno ako sa meeting kag kinahanglan ko lang sang comfort halin sa inyo. Pero ang matuod mga katropa, ginagamit ko lang siya para mapunaan ang kakulangan kag kasakit nga nabatsyagan ko. Kay tungod sa isa katigulang nga politiko nga hindi kaya ihatag ang akon na mga gusto. Nagakonsensya ako kay maayogid nga tawo si Chris kag wala siya sang may nahibaluan sa tanan nga nagakahitabo.
1: Serious, may mga tion pagani nga naga or nahuna-huna ko siya samtang yara siya sa ubos. Nagaobra kay nagaasikaso sang salakyan. Samtang ako naman niya tiara sa sitwasyon nga nagapadula sa akon nga dignidad. Sa kada matapos kami mag-upod, ginapabatsyagid niya ang iyang nga love kag pag-appreciate sa akon. Abo mani ang mas nagapasakit sa akon. Tungod kay wala gyud siya kabalusan kamaduuran kag sang ginabatsyag ko nga kabug-at sa balatsyagon. Subong mga DJs, di wala na ako kabalo kung ano pa ang himuon ko. Nahadlok ako nga magsugid sang matuod kay basi maguba ang amon nga pamilya kag maapektuhan ang pangabuhi namon. Pero kung padayunon ko naman ini daw hindi ko naman makaya ang guilt kag konsensya nga akong ginadala. DJs, do kapareho lang ginabaligya ako ng akon nga konsensya para lang sa siguridad sang amon nga pamilya. Kagakuon ko mga katropa, kapuy na gid ako, kaga hindi ko na gusto ini nga padayunan pa. DJs and mga katropa, please give me some advice. Kagini na lang si Francesca, kagining akong X-rated story.

katropa, ang inyong programa, ang Buylog ang Redulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, umiara sa glutacogic, kag virgin coconut oil, kung VCO, nga regapulig. Agad nga mapungka ng early signs

0: siguro sa asawa mo eh. Maging honest ka lang siya kag ko nga. Siyempre kabudlay mas niya katapon. No bugat man niya nga problema but lang kung batunon ka pa ihan sa nimo nga asawa nga si Chris.
1: Yes.
0: Di kung batunon ka pa niya kagintagaan ka sang isa ka siyansya tiyan niyo muna yung napag-uyangan eh palayo na kamudera halina kamudera sa muna nga sitwasyon kag mag ano ka mo ang umpisa ka muliwat sa malayo nga lugar umpisa ka muliwat sa panibago nga buhay na nga hindi na to maliwat pa dapat.
1: Yes, tama ka dyan katropang ay. So, muna ha katropang Francesca or Seska na nag-abi. Tiyan mo ang muna magiging himuon. Tiyan, of course, i-open na po ang taran sa imong asawa kag kung ano mo nang iyamang interaksyon, iya-desisyon, kag syempre, batunong mo ang taran ng konsekwensya sa imong nahimo nga sala sa imong ka-asawa. Kag ti, muna ang i-habali katropang ay. Pagkabot ka muna sa imong sitwasyon, ti, basi mo pa lang makakuba sa inyo pangabuhi, ti, pag amo na natabo, ti, wala isang iba nga balasulon, di ba, kundi ikaw in the first place.
0: Yeah, sabalik ka tropang Sir Fritz, so no matter how good

Air ngay sa kakarton sang Saturn Blast Coffee Mix. Katropang Neil, ready na pala darang at ang katropa let mo. No, sika. Si katropang Neil, abisan, pilaw na. Pero energetic, yapo na. Tungod ina sa Santo Gold Coffee Mix.

0: comment na si Ma'am Hattie. Present na nga daan kay Ma'am Imo na dahil inigilay yun. Baulat kita sang 1 minute o kung nasang pila ka mga segundo nga magka-comment si Ma'am Elma ba? Paano niya balay na dri-dri? Ma'am Elma, raka pa bala dira? Comment present lang ha sa ating comment section. Nagahulat kami dari sang mga katropa mo.
1: Una tira, mga katropang Ma'am Elma Sobre Vega. Comment na some present para at siyempre ma-recognize ikaw dali sa iyong mga katropa peeps.
0: Yes. Pag mag-58 kag wala pa si Ma'am Elma, mapalibot kita diwat sa nga ito niya katropa lata.
1: Sige, be calling the attention of katropang Elma Sobre Vega. Diin ka na ma'am, mara ka pa na or natulugan ka na.
0: Ay, wala yun dyan mga katropa peeps. Sorry Ma'am Elma, di katropang Neil, isa na lang liwata. Kung wala pag-inti sa Lunes na lang galing

0: katropa ini. Doon nga pa ikot-ikot niya ako di hao. Ay, gabay nga ang next winner maka-comment sa Presa.
1: Pabalik tutupan niya katropang ay absensya, nagpalindahan siya.
0: Walaan niya to. At bantay na to ha, bas ikaw nito. Sige, malapit na lang.

0: pa hati ula doon kasi katrapang Don Palma kung ma-comment siya kung hindi, di hindi na lang iya sa Lunes na lang hindi para sa ating mga katropa peeps. Di mga katropa, subong nga hapon na isa naman kay istorya sa inkabuhang aton nga nabuksan nga puno sang leksyon, puno man sa inspirasyon,
1: kag syempre puno

0: las 4 en punto na sa hapon.
1: XFM. Sapulas, cold. Ako si JL. Pagpangumang pangaboy lang ko. Hindi ko makapanarba.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Yes, to help!
4: The Secrets of Health.
5: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
6: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
5: Okay.
6: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunod nga panimalay.
4: The Secrets of Health.
5: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo ba mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
6: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Sa trabaho, kagisandiin lang, maging toxic ang environment sa ni, nga, kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo, nga may amo sa ni nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya, ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: Santhon Plus Gold.
6: Ang Santhon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend ginaton sa may mga mood swings. Base sa iya sa ni nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sa ni nga efekto sa aton sa ni nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambaga na kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulupaminsar ta anay, makarelax ta.
4: The Secrets of Health.
6: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation, dira sa aton sining parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
5: Short-tempered ikaw.
6: Yes, so.
1: Santhon Plus Gold.
6: Ang isa pagyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
4: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay, kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D

0: ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kag ara ya ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
0: More ka sa ginatuag benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh, mm-hmm. arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
2: The Secret of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Ani, isa ka bus driver. O pagdugod sa lawad na pagbiyahe ang Cessna Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Cessna Pain.
1: Cessna Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cessna Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita din mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inanyang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko lamay aratis mga balita. Lapis ng aming bigit mga DJs nila kagyan.
7: Wala sang konkretong sa kag wala sang katumbas na rason kung naka X ka X. Simply
4: may how kita pa
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
8: Timo
7: XFM 103.9
9: bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix may mga sangkap agut malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule may mga sangkap na turmeric malunggay saluyot ampalaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric malunggay kag mangosteen may kape ka na protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko mabakal sa mga butika para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric malunggay, saluyot ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.
10: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: Visayas,
11: XFM
12: Bacolod, sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: lang ga ko nga katropa. Oh, grabe, no? Nahidlaw naman ka mubala sa akon, kag-ready na ka mubala sa aton nga istorya naman, sobong at chismes. Anyways, mga katropa, happy-happy Friday, gidno. Kag-kamusta-kamusta-kamutanan! Ay... Sabi inyo nga, saksedi na ka-red na naman kay titungod nga... In love, char. In love or hadlok matuyawan kay tungod nga Friday kita subong. Matuyawan, sinugid bala ang pwede nga magtuyaw sa akin. So, mga katropa, alas 4:16 na sang hapon, kag ang petsa subong, Mayo 8, 2026! Oh, medyo doging kubiran, subong to ka medyo inosente nga sexy ang dating subong ni Sexy D. Ati kagi mo ko di t-shirt, galing kay do kasaw, kay tiya, kung daan nga call name di nga daan niya, code name ko di Sexy D nga daan niya, do ka budlay man nga kung naga-jacket di or ano no. Kakapoy, charot na. Siyempre mga katropa, nakatutok makamugyapon diri sa extra service every Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre kaupod ang inyo nga sexy nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyanga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dire lang sa inyo nga paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Bawang ibanda iya na sadyahan gid nang isubong niya kay Friday subong kay nga ah. Ang iba nagabiyahi papuli, ang iba niya man night out karon, di bala ano bala ang Friday. Nami niya ang Friday kay tibuas pahuway na. Pero kung mala ang imo bulsa, panglabakan na lang yun sa inyo balay. Siyempre sa atunda nga mga katropa nga nagapamati sa radyo ya subong ya baw, salamat gid sa paghimo nyo naman subong background music sa ako no. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, siyempre maayong hapon sa inyo kag maayo lang nga pagtanaw kag pagpamati daa. Oh, grabe, tanawa nyo gid ang live. Kag syempre ang view da eh, wow. May mga present-present na din ang aton ng mga katropa nga nagahulat niya subong niya. And I'm speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amo ina ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Syempre kung gusto mo yung wala kaya may mamiss ni chismis ni Sexy Dia, pwede mo gid jam mabalikan niya ang aton na YouTube yung page niya. Kag syempre kung wala ka naman niya ano ya, kung gusto mo ya nga makita gid si Sexy D, ang kagwapa ni Sexy D. Pwede ka gid magkadto sa aton live subong nga ara sa may XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre kung may ara kada ipatamyaw kag kung may dedication or mga greetings kada iya, pwede mo gid ya matamyaw diya sa aton or ma-comment diya sa aton nga live. And syempre do like, share, and follow kay para at least bala updated kaya sa mga chismis di agakatabo sa aton nga XFM, di ba? Kung isa pa, makita maging kuya adlaw-adlaw ikay tikay pag live ni NSX di pak kita mo gid niya dayon niya automatic na niya nga nag-aagi na dayon sa news feed. Kaya syempre kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, pwedeng-pwede ka gid magtawag or mag-text sa aton XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Ari na sa punta kag ang aton subong nga mga ano ka tropa, ang akon subong nga surprise sa inyo inyo kay pwede gid si sexo di ka baton color sa buong adlaw. So kung tamarang ka diya mag-comment sa aton nga live, pwede ka gid ka advice through call kay sabton din ni sexo di kag ma on air ta diya ka duwa chismis. Oh, di ba? Oh, saliwat. Ang number ha, ang hotline na is 0915-628-7926. Ilista na na nga daan kag ipreparar na kung ano ang aton pag-chismisan karun. Ah. Di ba lang? Kayo ha, sa jahunta niya, ah, hindi ka pa mabatian sang tanan niya ang imong at ingog. Kag makaistorya mo gadya mismo ya si Sexy D. Ewan na. Ay, syempre, kung gusto mo man makita si Sexy D, nga personal, pwede ka gidiya ka bisita sa aton nga estasyon. Ah, kaya welcome gid ka mo diya nga magkadto sa aton nga estasyon niya. Kung gusto mo man mag-guest, pwedeng-pwede gid chatan mo lang si Sexy D. Ah. Basta nga ba ko, do like, share, follow sang amon nga page. Speaking of chimpo, wow, grabe naman ang init, no? Gatulo tagi-iti na naman do, medyo na batok-batok na naman ang inyo nga Sexy D. Kiti, nagalin pa yan si Sexy D sa another racket mo, ati. Okay lang na iya, kiti, ambal ko ganyan sinyo stress reliever. Gatinit lang ko sa reliever, kundi yung words yahaw. Amo niya ang gapahapi sa ako niya ang program, kuya. Kapin pag kumakita ko di ang mga favorite ko, di ang mga viewers, di nga nag-comment-comment, manadi nga wala na huya. Wow! Namiang! Gig ko na iya. O, syempre, oh. Ari, gido, gapangunda, gid sa kadaan. Dumatsyag ko, doon siya, ginikaroon ang color ko mo. So, speaking about chimpo, mga katropa, so, kinanlan, tagidiya, kabalo ka mo yung kinanlan, tagidiya sa protection sa adlaw-adlaw, especially nga kalain sang init subong ba o gamalan yung utok mo, gamalan natutunlan mo mala ang tanan. Pero kung tilawan mo ya ang amon ng ultimate trio lang tawon tabe kung hindi na magmalaw basa-basa na lang. Hindi na mabudlayan. Wow, syempre ang ultimate trio ito nga ginapangunahan ginsang aton nga Santan Plus Gold. Syempre ammonia ang supplement nga may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santan Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients. Kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga mga cells. Ang ikaduwa, amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Ta syempre hindi ka na daya mamuksi ya kag mangauti ya malunggay ya kay ari na ya nakatakod niya nga daan niya instant na. Ang ikaapat na mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, amo ang aton nga spirulina. Lina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kaluwasan or sis, tap na unina sang aton Santan Plus Gold. Ang ikaduwa ta nga produkto mga katropa, amo naman niya ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga halin sa sunshine. So kung indoor naman niya ang lifestyle mo, kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kaga, syempre, hindi na yan makumplito ya ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Ara o mga katropa, ara sa inyong nga screen, no, kita nyo ng tatlo na. Ang Santan Vitamin C, ta isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na yung gani kung sensitibo ang imo chan or acidic ka, pwedeng-pwede ka gid ya mag-inom sang amo ni. Nagapaligun pag isang imo immune system, mga katropa. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan sang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kag isa man ini ka antioxidant protection, nga nagakontra sa free radicals or kosang pagkatigulang or aging. Nagabulig man pagpugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kagkabalo man bala ka mo, mga katropa, nga anti-inflammatory effect ini, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, kagbaga reduce sang ang imo nga kakapoy. Siyempre, energy booster na siya gani. Siyempre, mahagan-hagan, daya ang imo kalapyo, yae kung ammonia ang imo, pero may inumonia. So, pwede ka lang ang imo, guro nga mood, guro happy, lang guro perme. Kag, ang nami sa Santan Vitamin C, ta, mga katropa, kay pwede gid niya tanan niya sa bata, sa mapatigulang kamanda or ano, wala gid niya limit sa sa edad. Pwede gid inumon labi na sa mga kabataan, tada nga medyo weak ang ato mga bata, pwede nyo gid niya mapainom niya. Syempre mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated, nga nagapati health is wealth, kaya mag Yes to Health. Siyempre, available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gig ka mukha kanto sa Yes to Health Wellness Center. Tanga, ara sa May, Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara sa inyo nga screen, mga katropa. Kay, kung gusto nyo yung makita, iya ang nagkalain-lain nga produkto sang Yes to Health, ara to ya ah. Makita mo gituya kag pwede kag gituya ka pangumpra. Kag kung tamaran ka naman niya magwa or magkanto sa butika, pwede nyo gidya ma-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na! Oh, diba? Pero bag-o kuya tamyaw ng aton diya mga katropa, subo nga nagalantaw sang live o. Oh. Mamati taanay, kaglantawon ta kundi inaman nagkadto ang aton nga Mami G. Sa aton nga klasa dya katropa, listeners and solid supporters. Let's go Mami G!
1: Mayong hapon sa liwan sa ating yung mga katropa. Nakatutok na naman sila. Dari sa 103.9 XFM Bacolod. And this time, yari kita sa may purok si Guy. Kaya kung magabay kayo si Guy, laban-laban, bye-bye! Ang tupad sine. So, amoy ni sa pangagad lang mo yun. Release mo yan sa purok si Guy again. Sa may ibang sakot pa rin sa magsungay. Sakot sa magsungay! Yay! Ang amin nga mga karnopa din subog. All types of ages. May kabataan, may newbies. Kag syempre, amo may discount na mga senior citizen. Sige nga hapon, kita ang magayuan na naman sa class sa job. Kung sabihin, sa langgit na makakuha sa mga Santong products libre. Basta sila makatiyo sa atin nga. Walito! Yay! Don't forget na ito sa dalawan, mga katropa, ang ato mismo na class sadya member, si Matthew! Ay, mapito si Matthew. May lumpia ka na?
2: Bawa.
1: Anyway, si Matthew ka lang inatang siya. 5 years old, and si Matthew, no? May ara iya sa chance sa karuano ko ni gayon yung mga tiyo sa atin nga Loretta. Loretta! O, pagkita ni Wata, atin nga mga taga po. Si Guy! Hello!
2: Pati mga kalapati ka pa, Mati.
1: Ama, ano kalapati? Pati mga kalapati! Hi! Hello, world! sige, Matthew! Apo ko, ito man ayan yung bata para sa imo? Mama rate mo, 1 to 10, pila ka? 8! Wow! Ano ka pang gas katinggan?
2: Wala.
1: Wala ka pang gas bigat ka ro? Otso! Okay, sige, Matthew, ha? Nag-eskwela ba, no? Anong year?
3: Third year.
1: Okay, sige. So, ano pa kami klase? Sa next school year? Ang mag-grade 10. Grade 10. Okay, so, Matlo, dapat yun, ano, maalerto ang imo yan ang pinsan. Fully down na ganyan, wala. Kaya na, company as well, incorporated. Ang sarang makabuli sa imo. Wala sa imo, pwede sa bilog mo nga panila, okay? So, ma-excited mo na, mag-iot sa atin na ruleta.
3: Yes,
1: ma. Yeah, wala na siya ako, nag-isaman yun siya. Okay, Matlo, you're ready sa pag-iot. Go! Ano sa siniya nga hapon? I-check na pa na natin yung mga katropa dali sa Proxigay. Actually, gusto Manila na Makati yung gidere. But si Matthew ang nahatagan natin niya sa chance. So, edi para sa makuha niya. Ang sarangin na mahatag natin sa iya. Hopefully, makuha ko ang santong vitamin C para si Ima, no? Kaya para everyday protected na. And, kaya naman kita sa iba ng mga produkto.
2: Sangkong! Oh, yun yung Dejas!
1: Ano talaga Sangkong Plus Herbal Soap! Pagod yung Santa Plus Herbal Soap, ano? Mga katropa, ang mayaraiya sa antibacterial niya, properties, okay? Ang sarangin, hindi, sinabi na si Matthew! Pero, sabot siligot, papa-impress sa iyayang na nobya, pampavwapo, papahamisang cookies. So, ariyan natin yun na, Santa Plus Herbal Soap, kasi lang yung mabakasan tayo ng mutiga, malapit sa inyo ng pao. Thank you so much, Matthew. Ano yung bawal?
3: Namadam, makasama kayo na build the hotels para mag-spend yun.
1: Yay!
0: Yes, congratulations sa aton nga katropa nga nakakuha to, no? Wow, grabe yun. Si katropang Matthew. Congratulations, Matthew. Ah, kagalang tawon tani day before kumagtamyaw. I would like to say happy birthday to Tita Patria Kabusilio. Kag mahay lang gid ko da kag hello sa tanan nga mga taga Kabusilio da sa Antonio Luna. Abaw na hidlaw nagid ko sa inyo. Last ko padara nga kadto daw gamay pagituya ang bata ko siya Mamang Cheska kag syempre ang akon nga BFF nga si Janeline E. Kabusilio. I miss you nagidiya. Teway kita da pansin. Ari subong siya Mamang Cheska nagalantaw sa atong kagang mga katropa tadi nga nagapanguna ginadigalantaw gid siya katropang Ton Palma bao dosuki kagidya sang XFM ya katropang Ton no? Kay nakita tamang katunga nagacomment sa aton nga X-rated. Ikaw ha sinugi di ba lang imo ginapantikaan di. Ari man diri ang akon nga Mamang Ani H si Alora kag si Ma'am Sherry Ann Francisco nga nagalantaw ang teacher sang akon nga anak. Wow. Kaga salamat gid sa inyo nga pag-ari ha. Hambal ni katropang HC Han Ani, Madi always present here. Gapula-pula kasubong daw hasang. Baga pula-pula. Gapula-pula. Hindi man tanan bala nga hasang Madi pula. Ang ibang do medyo brown na. Ari madiri ang akon nga classmate nga katropang Arnaldo Danios Jr. Sana all ko no. Bao classmate, sana all gid no. Bao ikaw gito sa una tupad ko duga sundanay patatugani no. Sa noisy da ang listahan na ya balda gid sa sex idea kay nga anong mira uno nga ra sa lista. Sa una ang akon nga teacher na yung lista noisy na tapos mabayad kada bayaran mo da akong pila. Ay, gimbayaran ko man tuod tapos mambalang akon na istra nga ang lista ni sa mga noisy ne ibakal ta ni ice cream makers party ang dyan ding pagkers party wala bala ice cream ma'am bao papati bala si ma'am
1: bao ka-perfect
0: ginano mo to ya ma'am ginrolling in the dip mo to ya guru ya ang aton yung kwarta sa noisy to sa doha sang ari mandiri nagapanikatika si katropang Jewel Marie si mamang Cheska Kabusilio kag si Del Prado Wawa On is watching bao salamat gid sa inyo nga pag-agi ha. Nagkabay pa nga mag-unay kami. Sana all, no? Ginaunayan. At syempre sa akong, da nga mga compare, da, no? Kay Kia, na kay Tutok, ag sa akong BFF nga si Lynn Aguilar, ang sa family ko nga ikadua, or family ko ikadua, do adopted ko din nga daan nila, ang mga Gallego family sa Panawgaw, akag ang mga friends ko, da, syempre sa Panawgaw. Shout out ko lang tagali si nanay, kag si tatay nga, wala ginayagabalibad sa akong niya, basta mangita kuya saging sa kumaumahan niya. Magaidlaw kuya sa saging kag magamba kuya ba o nay gai man tada bitakway bibo ara ginadayon si nanay. Ano pa gid na iyang ginapadala sa gid sa akon day mga langgaw nga tuba ba o ayo si sexy di nga daan di niya artihan niya kuya kwaon ko gid niya kay ti namian ko niya daan magkaon na iya ba o di ba. Shout out ang dagali sa inyo nanay tatay ha kag sa kay tuturian da ha. Ay, totoo, JJ, tapos sa mga kumpare ko, pagida ang mga kumare, abo ang akon, yung mga yada, nakagiyado, dudako, nagida nga akon, utang, bawo, guwapa, lang gida ang bag ni Maninay. Sa liwat mga katropa, ha? Pagabantayin nyo kung ano ang istorya nga basaho ni Sexy D, ha? Kag liwat pwedeng-pwede gigamo ka tawag sa aton nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Ha? Siyempre, sa tanan, pwede gigamo ka tawag ya kay entertain nun gigamo yun ni Sexy D. Ari man diri nagapanikatika ang akon kumari nga siya Jane Bill na. So, ang akon nga ano giniya nang kumbaga dungan kami niya dako yung aduwa childhood friend ko ni tapos na kumari ko. Bo, salamat gid mad sa pag-agi. Bo, kadakto ang ginadakautang ko kay Toto. Mads, masisokton mo ko ha. So, December ah. Dugay pa man ang December, Mads. anyway, mga katropa, mabalik lang si Sexy D ha. Mamati, taan na isang gamay nga pahinumdum. Ari, pagidubaw. Nag-intara, pagida akong paging kumari. Pagido nga si Camelia Posadas Hilit. Bo, mamang mayo kay nakaagi ka tapos kada da tig-ang. Oh, sige na, sure na gid niya. Mabalik lang si Sexy D, mamati tanay sang gamay nga pahinumdum ah. Kay pagbalik ni Sexy D, magabasa si Sexy D sang aton nga istorya nga gimpadala sang aton nga katropa kag pwedeng-pwede gid kamuya ka-advice or katawag kay Sexy D. Syempre, diri lang sa inyo nga paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Excited.

0: Live testimony.
1: So ni bilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod minabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga putas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
11: Nanakas.
8: At gaganda ka pa.
11: Bili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
13: Hala, ka-exciting!
14: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
15: edukasyon.
14: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
15: Edukasyon,
14: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
14: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa niga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa niga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood.

yang gak kongak katero, pa. Oh, grabe, excited na pala tanan mag-chismi sa akon through on-call. Call naman tayo mga on-air, tayo samtang nag-chismis. Akong gusto niya yung magtawag niya. Pero before that, mga katropa, alas 4:56 na sang hapon. Kag, ang oras ginadulong inisang Vision X Plus. Siyempre, kung may problema ka naman niya sa mata, like glaucoma, pterygium, or katarata, solusyonan tayo inapaagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Kaya ang aton nga Vision X Plus may ara inisang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga mag protekta sa aton beautiful eyes. Siyempre, especially sa aton da ang mga lola, lolo nga medyo weak na ang aton mga eyesight. Pwedeng-pwede gamuya mag-inom yun sa mga nakababa da permi sa computer. Pwedeng-pwede nyo maniinom muna para at least bala protektado ang aton yung nga mga mata sa tanan nga pwede nga magtupa sa mata. Tawaw. Mo ready na bala ka mo sa pagabasahon ni Sexedy nga sulat nga mag-advise sa aton katropa subong. Kaya nga na excited na mag-Sexedy, first time ni Sexedy magbaton sa ano ha, color ha. Kagtistingan ta kung amo man sa kasadya. Kag syempre pwedeng-pwede man kamugyapon ka comment sa aton nga live ha. Kung mahuya kamuya nga mag-call da ya. Comment lang kamuya sa live ha. Kag mag-advise da kay basahon gid ni Sexedy. Pero before kung magbasa, i-shout out ko di anay ang aton katropa nga bag-uo ha. Ari diri siya Madi, Camilla, katropang Camilla Posadas Helit, guwapa ka akon ko Marius, of course din pabi masunod din ko Marius. Salamat din sa pag-adi, Mads. Ari man diri si Madam Nanet Vasquez, Susan, good PM po Sexedy. Paki shout out naman po sa mga taga Balayan, Batangas. Thank you so much. Yes, thank you so much, Madam Nanet, and shout out sa lahat ng mga taga Balayan ha ng Batangas City ha sa Manila ha. Abot tayo ng Manila, guys ha. And syempre, thank you so much, Madam Nanet, sa pag-agi. Ari na. Magbasa lang inyo, Sexedy. Kaya nga to, ni nga bla istorya, mga katropa, nagkakaangot ini sa bed scene. Wow ha. May hara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang hindi masatisfied sang bana. Dear Sexedy, taguan na lang ko sa pangalan nga Bebang. 3 years na kami nag-live-in sang akong partner, Sexedy. Pero wala pagid ako nagbusong sa iya kag napiran ko Sexedy nga daw wala siya gana sa akong pag-abot sa bed scene. Kag sa tuod-tuod lang, Sexedy, daw hindi gid ako satisfied every bembang namon, Sexedy. Siguro na-notice siya nga daw wala gid ako nanamian. Wala na siya nagapakita motibo. Ano abi, Sexedy? Kagamay sang talong niya. Kag wala ya gid kuya gina romansa. Wow. Okay lang man tani, Sexedy, kung gamay lang. Importante makalilingaw. Hay nako. Ano bala ang himuon ko, Sexedy? Gusto ko man siya prangkahon galing basi balahang balon niya ako nga amo lang na ang gusto ko sa iya. Mangayo lang ko tanibulig sa imo, Sexedy, kung ano ang pwede mo sa akon ma-advise nga hindi ko siya mahambalan nga hindi man maglain ba.

0: nga ang buot ya. Sa liwat, ako gali si Bebang kag madamo gid nga salamat. Thank you. Yes, katrapang Bebang, thank you so much gid sa pagpadala sang sulat no. Wow. Kag sa aton nga mga katropa da, pwedeng-pwede na kamo subong magtawag kung may ara kamo gusto nga i-advise sa atong katropang Bebang. Syempre dira ka lang tawag sa 0915-628-7926 sa liwat 0915-628-7926 kay sabton lang na din sexy diba. Pwedeng-pwede nyo gidiya ma-advisean niya ang aton katropang Bebang. Bebang, grabe, Bebang. Si Bebang nagaproblema about sa iya pag Bembang. Kasi syempre sa mga katropa, ta naman niya nga ari diya sa live, pwedeng-pwede gid ka mo niya mag-advise akin, basahon man ni Sexy D. Pero kung gusto mo niya nga magtawag sa akon or mag-on-air nga advice ya, pwedeng-pwede ka gid siya katawag sa liwat sa 0915-628-7926 nga ara sa my screen ta sa live man. Syempre, makita mo na da. So, pwede na tayo kabaton, subong niya color ya, kung sinuda niya ang willing to advise sa aton nga katropang beba. Kay si Sexy D nagabantay diya sumong sa cellphone mo. Ah. Kung may ara iya manawag ya ba? Ano bala? Ano ka exciting? Ano dirita yung machismis na naman sa cellphone yan, no? Pero kung hindi ka mo yan ay mag-uya-uya, pakamuda, hindi na ka muya-uya, ha? Kaya hindi, makamuda kita nun, inyo mala na tingog ang mabatian sa aton ng mga katropa. Pero kung nahuya-huya, kaya go lang na daya sa live. Pero before na nga mag-ano, kasi samtang wala pa mega tawag si Sexy D na lang ano ang ma-advise. So ang advice ni Sexy D sa aton nga sender nga si Bebang, amo na brahan ba ko nga importante diya ang open kag honest kamo nga mag-communication sa isa kag isa sang partner mo. Kag hindi dapat nga ginatago mo ya ang feelings mo ya sa iya ya, or ang feelings niyo sa isa kag isa. Ang intimacy ya, kag ang pag open up ya sa duwa ka mag-partner, syempre big deal ginaiya katama iya kati paano kung muna karon niya maghibalo ay da karon niya kung di ka mo ya magambal sa isa kag isa kag ti syempre kung palangga niyo yang isa kag isa hindi na niya mga budlay payasa kung ano pa da nga maglabot pagida sa lain nga sitwasyon kaya pwede lang kamo ya ka istoryahan ay pero ako katropang Bebang kung ako ya ha ako yung advice ko ya sa imo ya isa pwede mo gid na siya yung ilambingon or pwede na turbo basi pa man lang ang mga dugang to iya ang kadakuon sang iya nga talong niya. Kung amo malang na iya o ari ba diri ang katropa ta nga si George Pineda Gaspi mayong hapon Sexy D pa shout out lang da sa Tinapay Express Bakery sa Barangay Tangob aga duty subong. Wow, thank you so much. Ikaw George Pineda, pwede kagid magtawag kung gusto mo yung mag-advise ya ha. Pwede kagid katawag sa ato na XFM official hotline nga 0915-628-7926 nga ara sa may screen ta ha. Nga nagabantay di subong si Sexy D sa aton nga caller o so far wala pa man. Back to you ko ane kay katropang Bebang no. Kis abia when it comes to bed scene, kis ang laki hindi man mag-move mo kung as long as ang babae do wala man gana. Ikaw nga babae kung amuna ikaw na lang una anay sa iya. Ikati do ikaw man ang atat na atat magbusong, di ba la? Kikut-kuta da sa blanay kag ipitipitiha da sa masi pa malang paimna gani turbo kag ikaw man kag kung gusto mo yang maging healthy kaya mag Santon coffee plus coffee mix ka kaya ang amon nga Santon coffee bala kuan siya nang nami ni siya para sa hormonal imbalance ng mga kababaihan so may epekto giniya pag abot sa kung gusto mo yang magka-preggy da di ba ah kag syempre when it comes to talong, ano to saya magbembang sa imo ya ha, rektahanay. Why gid? Why gid ano? Why gid ana ya? ng tank to tank. Wala gidanay da ikap-hikap sa kung diin da. Oh, ikaw na lang gidya ikap-hikap sa iya katropang bebang niya eh. Kahit 3 years na kamo nga mag-live-in. So, wala naman naguro huya-huya pa sa inyo nga duwaya. Kahit naanad na kamo da iya kumbaga. Galing kahit ikaw, gareklamo ka kag hindi ka masatisfied nga ahaw. Tag-isa lang to ya ka-round ya. Kaya mo pa inom sa katurbo basi kung mga 12 rounds na lang sa kaya ikaw lang na matakan sa iya kung makainom na sa turbo ang talong niya na gulpila na matkalubay. Kung pwede ang imo da iya syempre nga mga pasas-pasas da, dapat iba ano mo man eh ba na ano dapat kita nga mga babae mapagwapagwapa man tabila or mapasexy ta sukso ka da bisang mga 90s mo da bew. At least diba matrak man yung bila sa imo ang banat kay kis a nakapambalay na lang tawo yung tagana mag-fix sa kaugalingon ta mo na kis a nga amo man ang halinan nga wala naman gana sa aton ang lalaki. Nakagabalon mo siya nga bawga eh kuti-kutiha man di bala ang akon nga pasas so kuti-kutiha man di bala kay para at least magdasig ang ano ang proseso ba? Dasig ang proseso. Ay, basi pa minsan kamo dalain-lain kay sexy di ha kay sexy di opinion lang niya kag kung mayara kamo di opinion pwedeng-pwedeng niya gidya makomment kag matawag pwedeng-pwedeng kamo kamuya katawag sa aton niya nga XFM official hotline number kaga nagamba ka di nga wala na siya nanotarya nga do wala ka na gana nga do duga pahimunong ka na lang do robot ka na lang ha kung mawadaan kaya sa iya ya gana ya hindi mo naman pakita sa iya kaya syempre ang mga lalaki sensitive mo na pag-abot sa bedsin mo ti kung may ara na sila yung nanotar nga mga amuna sino mo na bimaw na mian dabi nga ang asawa ya biga robot ano da manikin ka da sa dalumi ya hambal niya pretty Janeline Badian. Good afternoon, pretty sexy D. Wow. Thank you so much for appreciating my beauty. Pero, kuya, sa kunya side, ya, katropang bembang. Kuya, gani, why na? Kung na lang ginatakaan niya, gani, ya, katropang bembang niya. Kayo, nakapoy na yan si sexy D. Galing kay tia, syempre, ang ato niya, partner, kasi active mo kani. Ginahinurusga niya, pero miya, bawi na rusga. Hindi mo pupatami si sexy D. Kag na-try ni sexy D ang turbo, ha, katropang bembang, ay, base, kung magsaka ang ito mo nga sa mata mo. Wala kita na color da. Basi miyara, doon na maguhan sila guro nga siya sexy di subong gabato na color ay. Pwedeng-pwedeng ka mo katawag ha. Mga katropa, kung miyara ka mo yung opinion nga inyo ha. Sa 09-15-628-7926. Bawa nga ton, da nga katropang Ton Palma ho. Do wala ka pabutsyag ha. Pwede kaging katawag katropang Ton ha. Kaya diri tayo machismis nga duway. Ah, syempre, dugang ko pagid sa imo katropang bebang. Kung wala kaya na satisfy, ipa-inchindi lang sa iya. Istoryahin yung adwa. Kaya, ang importante, malunada, is mapamatian mo ang side niya. Kag, mapamatian niya man ang side mo. Base kung may mga, ano na siya, kidney problem. Tapos, iya, sa iya, yung mga kalawasan, na muna manakangkis ang angkos nga agakadulaan sila ganam or else. Ikaw mismo nga babae, wala ka tagapagwapa. Magamit ka sang clear skin ta. Kung hindi sang clear skin, namutong ang bako ang Santon Plus Coffee Mix ta. Kaya nga, namin-namigid na yan ang epekto sa inyong magamit mo gamit. Pero wala to si sexy, di kaya clear skin ba? O, bago ko lang yung magwa ko yung sa banyo, yung wala na yan mo, wala na yan. Ano pa yan, kumbaga, wala na durugam mo.
1: Guapa!
0: Nan, guapa sa akin. Ay, wala na durugam mo. Ang ginahunos na lang ko na yan. Anyways, liwat akatropang bebang, salamat din sa pagpadala mo sang sulat, no? Kag may ara na kita subong color. Wait lang. Hello?
2: Hello, mayong hapon.
0: Mayong hapon.
2: Pwede ka greeting sa Miss Sexy?
0: Ah, pwede, gidya, sir. Anong pangalan ta, sir?
2: Si Mr. Sexy man eh.
0: Ay, sexy man ang imo pangalan. Wa grabe ba? Galantaw ka man, sir?
2: Wala. Ga pumati sa salakyan.
0: Wow. Ga pumati sa salakyan.
2: Mga driver, ang sweet lover.
0: Si sir. Bo, grabe ba? At uod, gid man na, sir, nga driver, sweet lover.
2: Depende sa lugar.
0: Depende sa lugar. Depende sa bugal. Anong pangalan ni sir gane?
2: Si Jay lang, ah.
0: Si James? James. So, salamat.
2: Mga greetings lang, kuya. Kasensitive man na sa mimo. Yung nga ginapakomentaran sa amon niya man.
0: Wow, wala.
2: Kuya, mga ginaiya.
0: Siyempre, sir. Kaya aton nga istasyon. Ang programa ta is extra service. Kung may ara ka man daya nga opinion niya nga emo. Yes, sir. Kung may ara kaya nga opinion niya nga emo, sir. Ya, pwede. Mugi dyan ma-comment niya. Or pwede mugi dyan ma-humble before kaya magpag-greet niya. Yeah, di ba? Or at least wala nakachismis ka mga sexy di?
2: Imo topic kay Pichay man nakagdalong tingin hindi man na pwede ilaswahon.
0: Oh, okay. Tingin mo, ang tatukuan, ibasoy eh. Kung hindi kaya maglaswa, basoy yun tatoya siraya eh. Kulang na lang karni. Ano
2: ba? Kapulbahan kuya mag-commentar, parte daya kay masiling na sila karon ba? Ay, ako ginagurong talong niya kay makomentar.
0: Ay, hindi. Oh, hindi ko mukul ba? Hindi ka man nila makita, sir. Kita-kita mo lang na ang nakabalo. Ibis ka na ako ganito, hindi makakilala. Why mo ko kita ka imo nga na wong sir. Basi kung matyaga ko ang imo nga sa imo pala nga tingog do ka macho na yung simo yun, sir. Ate sa imo bi sir, anong advice mo sa atong katropang bebang no? Kati nawad-an na kuno gana ang iya kuno nga bana do hindi na kuno active kuno paglabot sa bedsin kuno. Kay gusto niya nagid magbusong pero ti amo nang iya nga problema. Paano bala sir kay kagamay pagid sang talong kaga do hindi kuno kabaloy ang iya nga bana magromansa.
2: Ano ning ako gusto mo komentar seryoso kung ambisyon lang.
0: Pag gusto ka lang, sir, pwede ka man ka-seryoso, pwede ka man ka-ambisyon, pwede mo ma-imagine, sir.
2: By the way, may ngapon sa tanan. Una, yes. Kung it comes sa busong niya, I think mapa, ano sila na yung duwa, mapa medical test sila na. Importante, gina.
0: Yes.
2: Una, so kung mabalanda, kung sinong diferensya, o si babae o si lalaki, ito ang doktor guro, matag na recommendation da, guro.
0: Yes, yes, chakto, good sir.
2: Kaya ang pagbusong niya, wala man na ginabasi sa gamay dako.
0: Oh, correct, good sir, yan, no? Biskan, do.
2: Hindi niya sa pagtiraya, kung patakilid, patalikod.
0: Si sir, wala mo.
2: Ano yun? Patiraya ang balbo.
0: Oo, gani. Wala kaso, sir. Go on lang, sir. Yes, chakto,
2: again. Hindi na yan, no? Pero, tabitiway na una. No. So, ano tayo ka daw ang question kay Why Magana?
0: Oo, kay katungod nga hindi siya ko na masatisfied sa iya bana kay kagamay ko na sang talong.
2: Psychologically, may ara effect sa lalaki, may ara man effect sa babae.
0: Yes.
2: Kung ang babae kisa gusto nila ang lalaki, amo ang ma-start sa first move. No. May ara man ang lalaki kung si lalaki ma-start first move. Isa, depende sa mood naman sa babae, kung may gana siya kung wala. Ikaduwa, insakto ng hambal mo nga kung ang lalaki dyan move, ang babae daw maniki na lang.
0: Yes, diba?
2: So, dapat sa mga ano naman niya, kung ang sex, it's all about daw give and take mo.
0: Yes, sir.
2: Ginatag sa lalaki, dapat batunod sa babae because tigalibin naman sila 3 years na, hindi na lang bago sila, kabalo na lang sila magkarapiay.
0: Kumbaga, do ba siya ganay, ano?
2: Correct, oo.
0: Kiti, kung gabatsaganay ka mo yung nga duwa, may spark ginaiya mo, di ba, sir?
2: Siguro, hindi man sila nga daw natakaan sila. Pero what I mean, sex siya daw universal na naiya mo.
0: Yes.
2: Daw language. Wala nga tulok pa lang, balaan ko na yung color. So, hindi nga ano mo.
0: Sang iya nga ano?
2: Ang ating sang saging.
0: Oo.
2: Balaan ko na yung nga green, eh. Dama mo na bala. So kung si babae kisa, may araman nga diferensya, si lalaki may araman na makatuto sa babae. Si babae kisa, kung simpre kung gusto mo yung pansinon niya kaya, simpre bigo ka na nga daan, pahamot ka na. Tapos costume ka na nga daan, pat girl, nga may buslot sa kilid. Parang ready na daw yun. Tapos medyo dala-dala, kada putik. Di, parang nga daw, nablang ma-excite man siya. Si lalaki naman, so, insakto na ginambal mo, ano ginam mo to? Turbo Plus?
0: Yes, ang turbo, sir. Nakatilaw ka na sa turbo?
2: Wala pa. Contour pa lang. Ang bula ko
0: na natilawan. Bawa madimat ka, gid, sir, kung matilawan mo na ang turbo, sir. Bawa maka 12 rounds ka, gid.
2: Wala pa ko na kalabot sa diraya. Mga labot na naguro. Basta kato ko na sa impyerno.
0: Araw-araw wala si sir. Makagtapos.
2: Ito, matinom kasi na sa mga lalaki, may maara na mga side effect. Kaya hindi man tanang yung bulong bayad. Grabe siling, no? So, dapat kung mag-take kasi na kung sa lalaki, dapat 2 days before naka-vitamin C ka, ang mga lawas naka-dosage ng vitamin C. Kaya kung hindi, galaway ka na sa bigsin.
0: Abali nga amon nga supplement, ang amon nga turbo, sir, is supplement. Isa, sir, doon may dala na siya vitamins. Na yes. Correct. Hindi siya siling nga nga doon Viagra, hindi nga kuha niya. Abali, natural herbs niya ang ginggamit sa iya.
2: Pero ito muna siya, nang kaya dapat, kaya kung mag-inom kasi na, doon ginahakot yung imo nga energy, kaya ginaboy ito sa talong mo eh, para mag-inom nga patula.
0: Correct.
2: Doon muna siya.
0: Yes, sir.
2: So, psychologically, pag-inom muna, pabalo na mga nga na, da pang paano na, pang pasalot na. Kasi yung pagkasalot sa mind mo, masalot din na saya.
0: Yes.
2: Kaya tinag-inom kasi na. Kasi kung mainom yan na, may kitsure nga daan nga. May ara sa ng kutiyon. Kaya kung wala, basi kutiyon yan na nasulukon.
0: Basi barbidal, bala gamito niya mula sir. Pero anyway, sir, single ka, sir?
2: Sa una eh.
0: Ah, sa una. Oh, grabe ha. Subong yung may asawa na si sir.
2: May upod lang.
0: Ah, may upod lang. So, live-in partner mo, hindi mo siya siling wife.
2: Kung kisa, upod. Kung kisa, wala man.
0: Ang grabe ba? Ang sweet lover, good man ang taxi driver. Kaya nga, lain-lain ang lover.
2: Amin ba? Seriously, daw mo na siya. Ako, nabalaan ko malang na, kaya gina mega hotik di sa ako, nga tuduan ko nila kung nambal ko si mo.
0: Wow. Grabe ba?
2: So, personally, wala gito na kabalo.
0: Ati, makita mo ko dagali, sir, eh. Makita mo ko
2: dagali. Hindi na yan, nahin to si mo, ah. Gusto na kumintar, tagwan ka naman ko kung anong
0: Ati, ah, pwede kaya ka komentar sa ako niya, subong niya, sir, ah. Kaya batunon ko na yan kung ano nga, compliment na yan.
2: Kilala ko na yung makomentar sa duwa mo ka espiritu kahit hindi tama nakilala.
0: Hindi mo takilala na yung duwa. So, do ka anonymous person ka nalang ganyan, sir.
2: Mas na niya. Pwede, itiya mo na. So, kung... Pero kung ako, ay si girl ang ga-complain. Para yung siya ma-first move.
0: Gani man.
2: At the same time, nang daw tuon sa sangin natawag niya ano eh ng kapakapa takilid para nga at least hindi balaburi hindi mo siling mo si partner nga daw firmi ka lang yung backstroke ha beside stroke naman
0: yun. Correct hindi yan sir ha diba kung hindi madala yan sa ano basi sa posisyon niya no madala
2: okay. Basi pa man lang ba mag isang excitement ara man na mo.
0: Pag yes.
2: Hindi madala sa igda, bitindog.
0: Gani. Kag ang thrill gidya sir ya eh, di ba? Grabe ya ang thrill. Correct. Sa mga muna iya, di ba?
2: Maya muna. Kaya siyempre, sa 3 years niya nga upod, may ara na gis ang daw, ang muna gya, kung karoon mo plastada.
0: Oo, gani. Itry na, itry kis ara man sa lugar sir mo, di ba? Mas exciting kung ara kaya sa kusina.
2: Pati gusto nila sa kusina.
0: Oh, correct.
2: Dito sila mabumbaste.
0: Yes.
2: Samtang katanaw sila sa salak, pwede.
0: Oo, gani man.
2: Basta wala lang urgent.
0: Yes, oh. Siyempre eh. Kati, ano na nakaroon niya? Ang guwata na iyakaro may urgent na iya.
2: Try mo na.
0: Ah, siyempre. Oo, sir eh. Oh, try ko pa gani sa kasagingan, sir, ya.
2: Na-try
0: ya. Ay, to, oh, na-try ko na isa kasagingan, sir. Arab lang.
2: Sa salakyan, na-try mo na?
0: Sa salakyan? Yes. Arab lang sa kasagingan, kagingan ko, bala, sir, yung damo, lamok, bala, sir. Pero sige lang, yapo niya.
1: Papa!
0: Bahala na niya. Importante, makalot ang katol, char. Sa salakyan.
2: Ang ginapamangkot nila, nakatilaw ka na, ha? Sa in? Sa lagoon?
0: Sa lagoon?
2: Sa plaza, mga wala bla. Eh, excitement, ang excitement mo ng protein, hindi naman na yan para sa mga normal, hindi ka nalapitin sa mga mula.
0: Yes, may diferensya na yung ulo mo yung Seria, kung dito kaya sa lagoon, Seria. Kamarato lang kita yan sa mga hotel, daya kag-indir yan sa Bacolod. Pero taga Bacolod ka man, sir?
2: Hindi, taga ano, kuya. Para ko sa heart mo, ah.
0: Taga diin ka?
2: Para ko ganun sa heart mo.
0: Ano ba? Abaw, maka-secretive pa. Basi kung makalusot ka din sa estasyon, sir, ah, maka-wave-wave ka din gamay. Dasot, kung
2: sa mga next mga program, basi makatawag naman ko liwat, mahatag ka sa mga advice. No?
0: Yes.
2: So, seriously, first thing to do, amo to nga kung pagbusong mo lang ang problema nila, mapasikap sila na eh. No? So, importante din na it's mutual understanding sila nga duwa nga gusto nila magbusong, dapat istorya nila nga duwa. In a nice way nga ma-intindihan sang bana, ma-intindihan sang asawa. It was we called a teamwork na dapat nila, mga ina. So, the doctor, matagma na ano niya, ng reseta. Bulo, masiling si doc nga ang reseta, talikod 3 times a day, pakilid 4 times a week. Mga muna
0: din. Kagbasi ko lang sa sperm count ang lalaki or may picos ang babae, diba?
2: Dapati ka nga siling nila ko, no? Kung gamay ang talong sa lalaki, dapat si babae matalikod nga ang ulo o aralapit sa ulunan. Tapos pag maglupok ng fireworks, hindi yan, may pagabuton kay base maumito.
0: Akong maggusto mo magbusong, ang gina namin mo, sir.
2: Correcto.
0: So far, wala man, sir. Kay nga, nang depende gyapon sa hormones, akong active balakag, compatible ang ila nga duwa, nang may tendency, gidya nga, biskandi, yapatoy, pagpasudlo niya, mabusong, gina iyang bayi, sir, ya?
2: Ina?
0: Mm-mm.
2: Sa gani, may ara na nga tendency nga, may ara nga, hindi sa gusto magbusong, araw man nung maluglup, magabutan ay kaya ba si magbusong ko? Nagabot yato, pero may fluid nga nabilin.
0: Yes, na.
2: Magbusong diapon.
0: Na, namun siya ginanamin ko, diba?
2: Kaya samtang wala ka pa, ga-excite ka pa lang, ga-intercore pa lang ka mga duwaya, ang fluid, may gagawa na yung fluid.
0: Ay, tuod, sir.
2: Pero daw hindi pa man siya puti, daw flare pa man to.
0: Grabe si sir. Do si sir, do experience siya do gid pag-abot sa mga ano no.
2: Ay, ginatudloan lang ko bisang audience sa likod.
0: Bawo grabe. Pila na edad mo gani sir?
2: Ara pa lang sa 39.
0: Wow, ati ano pa? Mga baskog pa na iya sir. May ano pa na iya, inuglupok pa na iya.
2: Siya wala man sa edad. Ara man sa experience.
0: Mm-mm, yes, chaktog.
2: Pero sa imo ba na?
0: Hmm? Ano, sir?
2: May experience man eh.
0: Oo eh. Nakaduwan ako gani, sir. Tungod sa experience gani. Oh, diba?
2: Ano lang pinakadabit? Eh, blessing na iya ang naduwa.
0: Correct. Gidya.
2: Blessing na iya para sa ato. Blessing na
0: iya. At siyempre, kung mabatsagan ko yung doong banabox ko yung doon, wala niya gana sa akon. Ay, mapuli na siya, sir. Yung naka-90s na kuya, sir.
2: Correct. Tama na. Dapat
0: mo na. Oo, ikaw dapat maakit-akit ka man
2: physically,
0: eh.
2: Physically, ang appearance mo, physically, ga-attract na sa iya. Ang ginasuksok mo, ang kahamot mo, at the same time, na-plaster ng katri mo.
0: Yes.
2: Physically nga, ang katri niya to ga-inukay, huwag malaban sa katimana.
0: Oo, basta.
2: Ang lalaki, ang labot niya, dapat amo maahon mo palang niya din sa pagkaon.
0: Correct gyud sir, ang importante eh, mukha treway to, may mga bagsat basi miara
2: ito bagsat. Wala bagsat, ang importante wala gyud bagsat. Eh basi sa sangga kaya baka da karon sang 360 mo ka. Nagdako nga kung talong ako, kaya gilin
0: Correct niya yung sir niya. Kasi kung may
2: mga... Meron yun ha, padako naman yung mga talong, hindi na talong ako, batuta na niya. Hindi na ibang
0: Numarguso na niya. Ano na yung tabo? Kaya nagkudol-kudol na kay tungod yung kagat ka bagsat.
2: Anyway, yung nakatawag ko, naka-share mo kuya. Anytime, mara akong suga-enjoy mo lang ang mga audience natin. Ati, hindi nga story, ati halos ka ng kabalunan ni Silaya. Wala lang yes. Sila gambal. Sagad pa na Silaya sa ako.
0: Oh yes, chakto, gaya sir. Correct
2: niya. Wala lang Silaya gambal.
0: Pero ti opinion talang niya.
2: Correct. Mm. Kasi kung atong patakilid, ang hila pag ito pa, ano pag ito ya?
0: Basi helicopter, pag ito yung ilay.
2: Ano na ito buong helicopter? May bago na?
0: Ano be?
2: Ang bago?
0: Oo.
2: Sa dasot kong matawag yung bago. Itry ko ano, kung dawuke, kung hindi.
0: Ay, katakaw kong gagaw lang sa Ibo, sir, na mian. Gigubla kang thank you so much sa pagtawag. Gimpukaw mo yan ako niya subunga programa. Ya, ah.
2: Okay. Muna. Ah, kuya, tani mag-greet naman lang, kuya. Hindi ko niya mag-insa sa mga muna tani.
0: Tiki, ari ka naman lang, di ba? Mangita pa ko, Iban.
2: Kada, mga pamati, masiling na karoon si Chay mo ko tong to.
0: Oh, wala na yan, sir. Wala
2: naman.
0: Wala na yan, sir. As long as ya, ikaw ya, ga-help ka malang yang, kahit siyempre, ga-pangayo advice di ang atong katropang bebang. Ti, wala man na iya siling yang, ano ya, kay imo, yung advice ka man lang niya. Imo na yung opinion niya. Wala ya, hindi sila ya dapat mag-judge sa aton na duwa.
2: Wait, alay, kung tingin mo ko yung amang.
0: Hmm.
2: Ang pag-inom isang pool, hindi tabi na, kung mag-inom ka turbo, mag-inom ka rupos, the effect sa babae.
0: Mag-inom ka turbo, ano gano'y, namin mo sir Luwat?
2: Kung mag-inom ka bala sang, kung si, ang ginainom sa lalaki, di ba, pang pasaludo.
0: Oh.
2: Kung ang ginainom sa lalaki, kung inumon sa babae, basa-basa si babae, o matintong ang iyang napasa.
0: Wala ko kabalo sir, kay ang turbo nga produkto namon sir is para lang gidya sa kalalakihan niya sir yung mo kasi kung makibot ka to yung mag-inom tayo karon niya makibot kayo may ara kami yung gali yung amo mo na gali kay gali yung agi.
2: Wala pa na yung binto nga kung mag-inom si babae ang iya do gina ano sang daw ginakatol sang ano na
0: do may may ano may badyang
2: do may badyang
0: ano wala pa sir kay ti so far kami yung mga babae abis kami on the spot mo naman lang ya basta ya ang talong mo yung nagatigaan na to yung adukaho ya mag go naman lang kami na ya sir ya
2: may nakita ko na sa pelikula naging pakaon sa cake pagkaon niya sang cake nag
0: kaya siguro ang something supplement na for example guro ang sample be turbo o ginano ya guro gingkwa ya bala ang unod sang turbo siguro kagabo na guro ang ginbabad to sa gimbutang to sa cake
2: correct ay mayo man ang ano nga suggestion si ang imo tong nga garlic ram mo way sa ginano sang banaya simple niya sang kape butangan niya turbo kon pa inumon
0: yes pwede good sir kung well, para at least
2: pangatay danay.
0: Oh,
2: pati alas 12 sa gabi.
0: Pero at least di man maglain buot sang iya nga bana eh, di ba? Kahit tiya, biskan kita, be, for example, kita be ang nabutang sitwasyon niya, magamba ko bisi mo ba ga? Ti, nang doon hindi ko yung masatisfied sa imo, yaga. Ya, ti, syempre, ang lain na masulod sa mind sang laki, pwede ka paminsar ang lalaki nga, ay basi, bala, intuon niya ko ni, or magloib ni sa akon. Kahit ti, hindi ko sa masatisfied eh.
2: May daw maka-offend na sa mga lalaki.
0: Yes.
2: Especially, by the way.
0: Yes.
2: Maka-offend na sa... Nang, siyempre, partner naman sila eh. Mm-hmm. Si aton lahog mo lang na. Pero kung basi, masili sa nga, putangan ko na ito, lubong kape. At wala karoon, before siya mag, ano, tapos pa niya, pakapihon ko sa old juice, di nga butangan niya, turbo. Mm-hmm. Eh, kung mag-itik to, at i-ready na siya eh.
0: Gani. Mm-mm. Chak to, good sir. Kahit kisay, hindi naman ganun kinanlana. Di blakong ang kwanon gate. Ngayon, kapin pa, undas pati, why ka na ibidala turbo? Alang mabakal ka pa to sa pharmacyho, di ba? Aragit yung kapon niya sa inyo nga duwa kung paano nyo dalo ng intimacy na. Ang kainit to. Yes. Ang kainit to.
2: Ang sistema, agad ang condition ng lawas.
0: Yes.
2: Kung lapyo naman ang lalaki, kagang babae, lapyo man, dapat daw inapriparahan, di ba sila nga adlo-adlaw na mo. Kaysa kung pirmi naman ka mag-upod, sa isa kasi mana, kaapat, every other day, mga mama mo na.
0: Or ba, si ano, kung, sir?
2: Ang babae, ya, ang babae, kung pirti, kidya, may ara kuya kilala nga, ang iyayaban na, yaway, nagatulong sila kwarto. Kay kung dito siya kwarto, wala unta kang kayaba. Kaya ang amigo ko dito niya nang tulog sa sala.
0: Natakaan na sa sala.
2: Ang yan nga talong ko pala mula na, si mong di nang imagwanta.
0: Ay, may ara mo na, sir, how? Amo na, aw.
2: May ara na babae nga amo na.
0: Ay, tuod.
2: May ara man na, nga, amo man na yung ida nga fantasy mo.
0: Gani man, sa bagay.
2: Na gusto nila ya. Agaw to hapon. May ara man na iya.
0: May ara. Bakag ba siya, sir, may babae iya ba na? Why siya kabalo? Iya ba siya halinto sa iya? Di ba may third party
2: ang
0: nga nagkakatabo?
2: Ang babae ito, nga 30 magkayaba, taga Uganda.
0: Uy po, grabe ba no? Akaga.
2: Guro mo niyang yang ano.
0: Ati, pero liwat, sir, ha? Thank you so much. Git sa pag-tawag mo, sir, ha?
2: Hindi na ko gani maglawa magtawag liwat. Kaya pag-aisun mo, kuya, mag-greet mo, kuya, tanay, tawag.
0: Pwede mo na subong mag-greet, sir, ang imo nga, no, sir, ang greeton. Pwede na ginsubong.
2: Mayong hapong gili sa tanan nga tagpalamante, kag sa munda nga mga amigo, nga mga driver, nga mga sweet lover ko, no? Galing daw wala pa man nila mapamatudan sa mga grupo dada sa sila ay kisa talitay. Mayong hapon kaga. Salamat din sa iyong programa.
0: Yes, thank you so much, good sir, ha? Sa liwat, sino ganit pangalan? Ta sir, nalipat ko.
2: Nalipat ako ganit sa ngayon ko agang sa ngalan kung yung butig ko sa imo mo.
0: Naglain, kamaya imo. Doon si Jason.
2: Doon si Jay. Lagi sa mo sa Facebook, ah.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Ano na nga site na?
0: Narakad to ka lang sa XFM Bacolod News and Public XFM? Service. Oh, yes, sir.
2: X?
0: Oh, XFM.
2: So, ano pa lang, H na na.
0: Yes, XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Kana may pumatian sang XXX kali may service pa sa punta.
0: At sige sir abaw, nasa jahagi kuya sir nga nanawag ka di sa subong ya sir. Kag basi pwede kaliwat katawag sa dason kung mga semana sir.
2: Ipahag time nga maka-connect kag maka-advise sa aton nga mga tagpalamati kag ma-enjoy sila. Tagaanta sila sang manami-nami mga advice pero minang advice kabalo ko makabalo naman na sila.
0: Yes, thank you good liwat sir, ha? Okay. Hasta lang gid kudi sir, ha? Thank you so much good sir. Yes, sa mga katropa. Baw, grabe. Si Sir Palakpakan. Ta si Sir Jay. Jay, gidman to sa Jason. Ay, tadamo sa iyaya. Bala pangalan, mga katropa. Sir James, nakita mo lang, gid. Butigon, gid. Sir, sa liwat na mga katropa, mabalik lang si Sexy D. Mamati kita na isang gamay nga pahinumdum, ha? Kaya nang magabasa taliwat akong kaya pasang oras. Akag ba pa-advise naman tayo kung sinudong willing nga mag-call, ha? Siyempre, din lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!

0: Exciting!
1: The Secrets of Health.
0: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag verde ng autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag verde ng mga autanon.
0: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod para nga kwaon niyang duga, mambalari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinay kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Which is sa balunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami, nisagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
4: Sample Plus Gold.
5: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: System.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang, may anak ng isang mga balita. Wala sa nari, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.
1: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Wow. Wow, grabe ka nami. Gito sang color ta, no? Bawo sa liwata, katropa. Mga alas 5.51 sang hapon, kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Gawa sa maka at klabo. Was ka nga mga natural herbs. Sa muna gani nga kung gapalay-palay na yang inyo yung nga patulaya or kalubayda, pwedeng-pwede nyo gigamitan sang turbo na ah, para at least, di ba, masatisfied na ang inyo nga misis. Pati ka mo, syempre, masatisfied. Yeah, di ba? Kaya nga, sa turbo, wagas ang lakas. Kaga, i-shout out tadi anay ang mga katropa ta. Ay mga katropa, kagapo ng live ko galing review ko, may ara, gidya nga mga visible nga comments, nga hindi ko gidya makita. Sa ulihi ko na nakita kay Madam Nanette Vasquez to, mapasensya gid Madam, wala ko nabasa ang imo nga comment ha. Ari naman diri subong ang aton katropang Jason De La Cruz. Maayong hapon sexy ni, maayong hapon Sir Jason, kag salamat gid sa pag-agi. Done like and share. Yes, thank you so much gida. Ari man diri nga akong nga kasan nga katropang si Yoselito Vargas. Shout out kas, pa shout out man tada beer, shout out dagali sa kay kasan dagali no. Kaga nga akong nga kumari nga nagapanikatika, duwa ko yung kakumari ho, si Madi Jasmine Peraan nga nagalantaw sa subong, nga nagachat ko sa imo mads. Ari man diri nga akong gupagwapo, pagid nga kumari, pagid nga isa ho nga Esmeralda, shout out ni from Las Vegas. Wow, thank you for watching ni up. Ang kabay pa nga may signal ka dira sa Las Vegas. Namian ko kaya ra ka nagali subong sa Las Vegas. Daw sa San Ola nga ra kaya sa Biranyo, di ba? Upo pa tatong makal kay Choy Kanot. Idlaw na ko si Imo ni, idlaw na mo kay Choy Kanot. Nga nagabaka ko yung sa Changi, nakaboxer pa na yung si Choy Kanot. Yung wow ha. Notes, notes bala. Ay, kasadiya. Anyways, mga katropa, hasta lang idea subong si Sexy Dia. Kahit wala na ta oras, hindi ito yakabasa. Kaya nga, ang color, takagina nga si Sir James, katropang James Bao, nalingaw. So, yabala sa tingin ni Sexy Dia. Ano pa ya? Naging kapus na naman si Sexy Dia isang oras. Pero, sa liwa, thank you so much, Sir James, sa pagpanawag, ha? Sa pag-explore man niya sa imo nga nabatsagan about sa aton nga katropa. Yeah, di ba? Nagad po muking ni. Lumugon ka na ni Moonlight. Si Moonlight, wala to si Sunlight. sa liwata, salamat gid sa inyo pagsuporta mga katropa. Kag syempre sa pag-unay di sa akon eh. Kag magkita na naman kita sa next week sa Lunes kay may guest si Sexy D. Kung wala guest si Sexy D, open niya permi sa call si Sexy D. Pwede ka mo katawag kag dara tiya mag-chismis siya. Pero kung may guest si Sexy D, tiya medyo busy na si Sexy D sa guest ta anay na. Syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 kaupod ang inyo nga sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Diri lang sa XFM Bacolod. Katropa mo, exciting! Bye-bye!
4: Mga katropa, exciting!

0: panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pag-aan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kate.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.